0: ko mahulat-hulat ka, mauna to ano ni katuhod. Amuna ning Roma ni Tol. Okay, sige. Kay Mama Richard Baladejo, good morning Sir Jobs kag sa Albaladejo family dire sa Barangay 9. Kay Uncle Minong Albaladejo da sa Barangay Tisa. Ari lang diyo ah, si Kagawa do ang former barangay captain. Good morning Sir Jobs, patamyo lang ko da sa family Baredo sang nasagod lanot ah. Pwede ko no Sir Jobs ka pangayo da radyo kay ila radyo naguba na kay Inigo sang kilat.
1: Oh no.
0: Kadto alan di. Oh, di ba? Amo na ambal ko may mga guba na kamo mga radyo da kapon si sino tong naguba radyo kapon? Sa Lawaan daw sa may railway, no? Si Mambitoon. Binit-bit niya gidiya radyo de, no? Gaguba. Sus, maluoy ka. No, ay nagid man, no? Sinyo suro, radyo ko guba na gido. Hindi nagid ma, siya gapamati ko, gapiraga ko na gid, ayawan ka sa tuning. At inis lang tabag o eh, di ba?
1: Wow!
0: Oh, so ikaw da, kung guba radyo nyo, nigo kilati, wasaag na eh. Oh, dala lang di ah, no? Okay? Ako gahulat man ko radio sir ah. Saan may makaagay di si Elmer sa Rizal? Ay kung kaisa sa kadamuon nyo, hindi kami kaagay da, no? Pero kung makadto ka di ah, sigurado ginaya, why ginaya wasi?
1: Ay!
0: Di ba lang, kuha mo, Jacqueline Bonsala no Sorio. Bala mo kung kaisa ang swerte, why na igapalapit? Misa ginapangita mo ginaya, di ba katropang Jason, no? Hindi ka magsalig, may malabay. Hay kung hindi ka labay, kundi nga
1: ayoy!
0: Ang punto da, effort din. Pag may time. Daw si Kwanto Blas, sino si Ma'am Agihap to Blau? Ay gusto niya ipadala, ay hindi pwede, kaya may ginapil upan ka mo din. kuha ka din isang iban magkantudi, ari mga tao ni nga. Di ba? Kakadto ganing iban. Damo na ni nagkadtong kag nagdala sila nga may bit pa uli.
2: Bullseye.
0: Good morning Bullseye. Shout out lang kay Chief Melbs Anisco from Joey Catalan. Okay. May lang ang radyo may lang radyo ang maigo. Hindi lang ang ikaw ang maigo sang kilat.
1: Ayoy.
0: Ay amo gid i.
2: Bullseye.
0: Okay, sige. Alas 8:04 diri sa aton sininga pagpangalagad mga katropa sa aton sininga pala tuntunan. Ready ng ruleta katropang Jason. Ano nga kon nga itirada subong maagaman? Ariwa, matira taguro da kwan. Oh, bow damo sila. Ari sa listahan, no? No? Te kwan goro ah. Tira taguro subong aga kwan Vision X Plus Soft Gel Capsule. Okay, isa ka Vision X Plus Soft Gel Capsule sa mga katropa naton dira nga medyo malabo ang mata. Bisan di pa malabo, pwede ka kainom sang Vision X Plus Soft Gel Capsule para nga mahatagan sang nutrients ang inyo sining mga mata. Okay. Why ka nadala ang produkto eh, nalipat ko to ho. No? Okay, so sige, para sa isa ka box sang Vision X Plus Soft Gel Capsule, ara na, naka-plaster na mga katropa sa aton sininga roleta ang inyo sininga mga pangalan, no? Ambal ni Ma'am Natalie Escalona Badolos niya kun ako makadto da sir, gaan mo mang ko radyo. Kun mangayo ka, may ara man di ka kadto nga way may siya pangayo, why kumanyagi na? Tagaan.
1: Ayoy!
0: Sabi nga sa Biblia, humiling ka, humingi ka, at ikaw ay bibigyan. Di ba? May ambon sinasabi sa Biblia. Hay tiwai ka man yung pangayo, hay tiwai man eh. Nagkasimple, mga katropa.
1: Ayoy!
0: Okay, ari na. Salamat sa atong sining admin na kay Katropang Ira. Ari na, no? Ang isa ka box sa Vision X Plus Soft Gel Capsule para ni sa mga mata nyo, may lutein, beta-carotene, kag vitamin E. Di ba? So, sa mga kwanda, no? Medyo galabo-labo ang mata, blaw. Bali, Jacqueline, upod ta, madam, Natalie, akata ko, masakay lang ko si Mokar. Duwata mga ayo. Oh, hay kung hindi magkadto de si Ma'am Natalie Escalona Badules. Oh, kundi nada.
1: Ayaw!
0: Okay, sige ah. Tatong siling ipagpakalagad. Oh, sige, ang ruleta plastado na!
2: Mga katropa, exciting dito!
0: Okay, katropang Jason, spin mo na yan.

0: Okay, ari na, nagamat-amat na hinay mga katropa. Ang atong siningang ruleta. Sinuayahan ka, kay sinuayahan pangalan, magatuon ang araw nga ini. Para na, sa pula, naglukso pa sa yellow. Yellow na, naglukso pa sa green, pero nagamat-amat pag inhinay, pero green na, damalukso pa sa blue. Aw, ara na, op, nag-blue, pero sige pang dalaga niya, blue na yan. Sino ini? Okay, congratulations, Nonoy Aligano Week. Nonoy Aligano Week, dapat makareact ka gilayon para makuha mo ang isa ka boxang Vision X Plus Soft Gel Capsule. O, ari na, mayara ka sang 1 minute and 22 seconds.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Oh, dapat makareact ka, say present lang. Ah, mga kaabyanan. Oh, sa mga nagapamangkot, paano makapasako? Paano madala ang pangalan sa ruleta? Hapos-hapos lang gid, ang aton page duha na kabilog, i-like, follow, share. Oh, dapat naka-share ka mo, ha? Oh, balaan gid na, kunway ka mo naka-share. Oh, and subscribe sa aton sininga YouTube channel. So, dapat tatlo gina. Kung hindi ka mo tiway ka mo madalay. Hindi, gid ka mo mahambal. Kung ito, nag-like, palo, yung share man ko. Ay, galiway, kati mo ka-subscribe.
2: Oh, no!
0: Diba? Lapit na lang matapos ang kanta. Di na si Nonoy Aligano Week. Present ka na, present. Ara na. Ara na. Ara na, kayo na pa. Congratulations, Nonoy Aligano Week. Katuan mo lang din mo, sininga premyo ha, ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, no? Sang Yes to Health Incorporated, mga katropa, no? Para kwan, look lang kay katropang Ira, no? Diri sa aton sininga istasyonan. Congratulations! Mali Jacqueline Bonsalan, osoryo niya, dasig niya, present sir ba? Automatic. Ayoy, nagapamati mo. Hindi ka mala nakariya kung whitey mo nagapamati, mga kabyanan. Ano gamay ang imo, dakuon mong kwan ko nung commercial, hindi lang ang tagline ha. Malipat, gani ko glay, malawagan ko kron. Diba? I-bold mo man ang pangalan doy ho. Ay, bala mo ko dan, mga layo anay, nahan, para kita. Okay, again, congratulations, ha? Tutok pa ka mo giyapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad, mga katropa, kay ati, mayara pagin kita karon, ha? So mayara kita barangay karon, nga pag, kwan, no? Sa barangay, si katropang Michael ang bahala, da. Mga kabinan. Again, congratulations sa kay Nonoy Aligno Week. Alright, sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan, diri sa aton sininga pala tuntunan. Pagbalik naton karon. Tagan taligwa no, ang iban pagid nga mga balita nga nakalinyada. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan no. So, update naton sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Kahapon mga kabyanan, no, nagpatigayon, kumbaga ti

0: ang sa parts ng prosecution and the defense, no? Ang nagpabutyag mga kabinan sang ila sinitag sa tagsa ka mga rason, no? Sa parts ng kung aman dati sa parts ng prosecution dapat gid nga buksan kaglantawon ining mga tax record sang vice presidente, no? Sinya ti arada ang kamaturan sa sulod sang green box halin sa BIR. Pero ang hambal naman mga kabinan sang depensa ay siling niya ti hindi mo na yan pwede nga daw makumpasan lang tada, may magic wand ka, no? Sinya ti kung nag-aakusar ka dapat may ebidensya ka nga ipresentar. Hindi nga mag-aakusar ka tapos gapangita ka pa lang sang imo ebidensya.
1: Ayoy!
0: Ay sini niya daw gakuan ka ga fishing expedition kasi na. Oh. Siya ti may due process man eh. Hindi yang ma subong ka pa lang yung mangita sang ebidensya mo. Nag-aakusar ka tapos may kagali ebidensya, mangita ka pa lang. No? So, Lunes, mga kabinan, ining pagsapuay na sa tax records ni Vice President Sara Duterte pagadesisyonan mga byan. So, ano pagin? Ang ibang pagin nga nagkaladabo, kahapon, tutukan nyo dari sa Tonsen eh, nga pagpangalagad.
2: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
0: Okay, sa piyak nga bahin, kwanta man karon sang reaksyon ng aton sining Philippine National Police. May kang tanan sa sining na viral nga video sang Traffic Management Unit nga nagdakop atong kwan bala tong intel sang National Bureau of Investigation o kanin NBI nga si Jabbar. May nagkuhan nga video mga kabinan nga ti amin nakakuha video kaya ang allegations sang TMU sa madakpan nila ini nga daw nagabot sang armas luthang sang iya armas ining colorum driver kag naagaw lang nila, no? Pero may video karon, no? Pakitabi ka tropang Jason. May video nga pagdakop nila tuya, okay, ang una-una gid. Okay? Nga pagdakop nila tuya, sila yang nagagaw sang bag, kinuha kag pagkuha sang bag, ginbuksan kag diri nakita mga byan ang armas luthang. O ato ginbugim gabot, ginbunot pagani o. Kag ginpakita, no? Sa in public nga may armas siya. Ah, ti subong giga kwan naga baisay ang mga netizen. No, nagreya ka mga netizen. No, kumbaga ti, naga, kumbaga kay ti, mga police auxiliary ni Islamo. Ang subject nila, dakpon. Gindakop ining persona sa violation niya bangod sa pagiging kulurom. No? Kulurom. Oh, kita to, kinuha ang bag eh. Pagkuha sang bag, binuksan, kinuha ang armas. Oh. Ang pamangkot din eh, low fall bala ini, nga ti, ang ginubra sang traffic management unit. Nga sila ang nagbukas sang bag. Kagin pakita, nga ti, may unod nga armas luthang. Oh. Ano ang dapat nga proseso pariyasin eh? Di ba? So may nakakita sa video, no? Ginpakita pa ganito sa nag-video eh. No? Mga kaabyanan. So nagkakaangay bala, nagkakabagay ining akto karon sa mga katapo sa traffic management unit, mga katropa? Konbasihan lang nato ng ining video ha? Kay pag kwasang video, nakita na ton dere nga nakapugos na. Ginpugos na ang ining

0: persona nga gindakop nila raw. Ginhigot sang kalat. Oh. Kinuha ang bag. Binuksan. Kag ginpakita, ginkuha ang arma sa sulod kag ginpakita. Oh, kamuabi ang kwan, kamuabi da. No? Pamungkuton tabi nga ton sini makatapos ang kapulisan kay amba nila di kwan ko namo ginaghana nga maggabot. No? Nga kuhaon ang arma sa sulod sang bag. So ginpigaran lang. No? Okay. Kay ko naton lang tawon ano ba lang SOP pareha sini nga mga pareha sining kwan. Oh. Kay kun sa checkpoint kani ang aton sining basihan, ya pulis gani di katandog, hindi na pwede katandog kabag. Di ba? Kay iti pwede mo lang matandog ang pagkabutang sang isa ka tawo, una bes kung may search warrant ka. Oh, kun depende sa sitwasyon. No? Pwede kung ginkuha ini ang pulis gani kung may bag ka na, ang pulis paghambal buksi gani na. Oh, buksi ka niyang bag mo, basi may kuwang ka na. Oh, magkuha ng pulis sa checkpoint, ha? Magkap-kap na sa, way nagkakap-kap na, ginapaalsa kamot mo, tapos imo bayo, ginapaalsa niya na, way na siya katandog si mo. Amo ng proper procedure. Oh, diri proper bala ni? Pwede man guro nga ti, o ginkuha mo ang bag, kay daw may armas, kinuha mo ang bag, pero way managing bukad. Kay kung lang taon mo ti, illegal search. No? Abi, makwarantang pulis na ton kung bala, mga kaabyanan, lawful man, iningginhi mo, sandig man sa laye, iningginhi mo, sang traffic management unit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay tiyo, aray, may video eh. No? Aray, ginapugos, kinuha ang bag, binuksan, pinakita ang armas luthang. Is that proper?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kabinan? Ang balidya ba nun niya pasikat? Pamatsyaga nila, pulis. Pulis gani, plain view lang. Correct. Ang pulis, plain view lang na. Plain view lang, balan gidman guro nila nga may armas. Lain dira, bandan pa sila. Nadula ang kwarta ni Jabar. Hindi dapat buksan ang bag. Dito dapat na buksan sa presinto job. Ambal ni Junior la lumukso. Kaya kung ako na maglantaw, dapat way nila itong buksan. No? Okay. Ambal ni Ernesto, may ara ganing ka-traffic. Head. Nga tikalon. May araman mayo ah. Nga traffic head ah. May araman nga tikalon nga traffic head.
2: Ayoy!
0: Ang bali mabsanis ko niya baldang TMU sa operation bakal. Ga operation bakal sila. No? Sinunoy Aligno Week. Sanya salamat Sir Jobs. Sa Sabado lang ko kuha. Kuhaon akong. Uy! Hindi ka magkuha Sabado kay di op na mundi tanan way tao sa opisina di. Pwede Sunday lang nan pwede mo kuhaon. Sa Sabado way kami di. Di op na namun tanan kung Sabado kita nyo ga music lang kami. Kung Sabado, di ba? Okay? So kay Nunoy Aligno Week da Domingo lang kuha. Okay. Sige. Ano pa mga comment nyo da no? Mga katropa. Good morning anay kay Nana Dai. Kay Nana Marge di Florida sa kwan sa Banwas ang kwartero. No? Kamusta lang ko doon sa mga alaga niya ho kay JJ kag kay Rain kag kay Joe M. Sige. May lang pagpamati da Nana Mards. Natalis ka nuna Badoles, why ka agi seminar ang TMU? Illegal adto, ilagin ubra kay why man sila search warrant. Di ba? Okay, sige. Tapos gid ang mga nagdakop, mga pulis gani or SWAT plain view lang na, hindi na nila olobraho ng mabukas ang mga bilongeng siya. Okay, sige. Wala pa na sila magka-seminar ng mga traffic enforcer, sir. Di man na sila pulis. Daw ga pa pulis-pulis lang.
2: Ayoy!
0: Okay? Sa si MJD ara na. Okay, balikan ta na karon ha, diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa, lakip nang iban pagid nga mga information diri sa aton sini nga pagpangalagad. Balikay kita. Pagkatapos importante nga mga pahibalo. Oras las 8:22. Sang ini nga oras buylog nga gradulong sa inyo sang M. Luillier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
2: XFM. Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Teh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
6: XFM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luillier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luillier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luillier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: XFM.
6: XFM.
8: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
2: This is XFM 106.5 Rojas City.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
1: XFM.
6: XFM.
13: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
4: Exciting!
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upotugin sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: XFM.
16: XFM.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
15: XFM.
16: XFM.
18: Santon Plus Gold.
19: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
18: Santon Plus Gold.
20: Anakal sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Iba ka sa lahat.
13: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
22: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
24: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
28: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
27: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
29: Chronic pain?
30: Ang sakit.
29: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
31: Mga katropa, exciting dito!
32: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
33: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
34: XFM.
35: XFM.
36: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
37: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
36: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
38: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
39: Sunfon Gold Coffee Mix.
40: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
39: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
36: Pabili sa nabot ka.
35: X. X.
34: F. M.
35: X. F. M.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
41: Hala! Ka-exciting!
42: We

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katupa, exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix,
5: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
9: sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
5: XFM.
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
7: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
7: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwede pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwimix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Sanfon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Sanfon. Kaya pag Sanfon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
7: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Softgel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
12: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: This is XFM 106.5, Roha City.
14: Mga katropa, exciting!
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
17: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas. Las 8:49. Ang ining oras, buylog man nga gidulong sa inyo sang M. Louilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Bullseye!
0: Alright, pabalik sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sininga palatuntunan sa mga bago lang bukas ang ilang sininga mga radyo kag nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upod sa gihapon sa inyo, anchorman, ako naman katropang Joven Anisco.
1: Bullseye!
0: Okay, sige, sa aton sininga pagpangalagad. Good morning, anay, kay Inoy Toto Elizor Sobirano, arinkeda sa may Ledesco, La Paz. Kagaso mo man sa kay Nonoy Aligano Week. Oh, I stand corrected, ha? Ganun correct niya, good ko. Kay hambal ko kuno kay na Aligno. Oh, sige, nagapiraw-piraw, matataguruway. Okay, so kay Nonoy Aligano Week. Okay, sige, sa Domingo na lang siya kuno makadto, de. Kay katoy lang, de, ha? Ponce Lens. Good morning, Sir Joven. Oh, ka-tropa. Oh, coffee tayo. Coffee tanyo, Santon Gold, ah, swabe. Okay, sige, kay Joan Bofil, no, nga nagatutok dali sa aton sa ringa pagpangalagad. Si Bernard Villanueva, nagpamahaw ng subong ho. Mahaw ta, Idol Jobs, nagpukse ko to, talong ah. Sa gamay ko nga garden, ginprito, ah, sausawan, tuyo, mansi.
2: Wow!
0: Manamit na na, no? Langit ba niya kung may ara kaya sang gulo garden, bala? Tanom ka da nga okra, tanom ka da nga tanom ka da marguso, kalabasa, ba, no? Bakit mo kung baklon mo pa na, subong nga daan, kinilo na mo, Bernard? Oh, mga talong, di ba? Oh, kinilo na. Kung may kuan ka, gamay ka na nga lote, nga bakante ma lang, tanumyan nyo na lang ko, para ati suga puksi-puksi ka lang, fresh pa. Oh, di ba?
1: Bullseye!
0: Kay Jovert Delphine, no? Jovert Delphine, nga nag-aupo diri sa aton sa nga pagpangalagad. So, salamat ha, sa aton sininga, sa inyo sininga pagtutok man sa gihapon diri sa aton palatuntunan. Okay, ang inyong bahin, buylog man, yung ginadulong sa inyo, mga kabinan, sang Santon Plus Gold.
2: Wow!
0: Sa mga katropa naton dira nga gusto tinluan ang lawas. Kaya lawas naton dira malikawan may mga toxins nga nagakabilin sa aton sininga lawas. Kagang toxins kung hindi makaguwa talaga tugay na sa balatian. Kaga gabugat gini. Sa aton sininga lawas mga abyan. Okay, paano man makabulig ang pag-inom mga katropa sang Santon Plus Gold. Makabulig ang Santon Plus Gold pagi sa iya sininga mga ingredients. No? Like sang spirulina kag ahos nga ara sa Santon Plus Gold. Nagabulig sa pagdula sang mga higko nagikan sa aton atay kag kidney. No? Kay dira na gagi sa laan sang lawas naton. Ha? So hindi pwede ang salaan, di pare sang salaan bla. No? Literal nga salaan kung damo na higko, gabara na siya. No, kundi ang tubig mahinay nang pag kuan mo na ang aton nga atay kag kidney, no? So dapat matinluan man na sila para sa maayo nila mga kaabyanan nga pag function, no? So tinduan ang aton sining lawas, inom ka sang Santon Plus Gold mga kaabyanan, no? Para matinluan ang imo sining system para sa mas press ka kag mas mamag-an nga pamatyag kaghiluay sa balatian. Santon Plus Gold, matindo ang imulawas, malayo sa balatian. Kaysa Santon Plus Gold, katropa, sigurado, ikaw ang una.
2: Yahoo!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, babaka lang, Santon Plus Gold sa mga suki naton ng mga butika. Diri sa Rojas City, kag probinsya sang Capiz. Babaka lang mga kabinan, diri sa baybahin sang Mercury Drugstore. Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, kag Generica Drugstore. Mabakal man na sa mga suki nyo na, ang mga butika, mga katropa. Kag pwede ka mo kabakal online, no? Sang Santon Plus Gold, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop. And take note lang sa mga katropa naton, kung nagainom ka mo sang Santon Plus Gold, hindi pag ihaboy ang empty blisters. No? Okay, ang isa ka blister pad, no? Sang Santon Plus Gold, isa ina ka entry nga pwede nyo mapasakop mga katropa sa aton sining Santon na next family bulibong pa premyo, no? Ubrahon nyo lang sinada kung kompleto na, solod nyo na sa sobreyo. Oh, di ba? So maliban sa Santon Plus Gold, pwede nyo mapasakop ang empty blister sang premium D3, isa man ka blister pad. Kung nagainom po mo sang Turbo, duha ka empty blisters kag kung Santon gold coffee mix naman, lima ka empty sachet mga katropa. Isulod lang sa sobre kag isulat ang promo title Santon and XFM libu-libong papremyo. Isulat ang inyo sining kompleto nga pangalan, kompleto nga address, ang inyo cellphone number, permahan kagang proof of purchase nga gingamit o kung ginsulod nyo sa sobre. Then, ihulog ang inyo sining mga entries diri sa XFM Broadcast Center. Ari kita sa bago na ton nga balay. Ato na gid niya, way na kita garenta, o way na kita gaboard. Ayoy! ari na kita sa Sitio San Miguel, no? Tadlong gid sang Chico Street, Barangay Tiza, Rojas City. Okay? So tadlong na sang Chico Street, tadlongon nyo lang di, may pasaka bla, may antena, na tadlongan nyo lang da, salin sa Chico Street. Saka lang ka budi para sa paghulog sang inyo sa inyong mga entries. Alright? So pwede man mahulog dira sa Jens Drug Station sa Pontevedra Public Market, RB Butika dira sa Panitan Public Market, kag Super K Drug Store Panay dira sa Publisyon Ilaya Panay Kapisa. Magdaog sang mga linibo ka mga papremyo. Siyempre, 3,000 pesos kada weekly draw. Sa grand draw naton, gaulat sa inyo ang 20,000 pesos sa third prize, 30,000 pesos sa second prize, kag 50,000 pesos sa first prize mga katropa. Plus ang napulo ka winner sang tag 5,000 ka pesos bilang consolation prizes. So gani sa mga katropa naton dira, pasakop na sa aton sining Santon and XFM libu-libong pa premyo. Ini isa ka pagpasalamat, no, mga katropa sang amon sining president and CEO Doc Rimilito Uy sa padayon nyo pagsakdag sang mga Yes to Health product, kag syempre padayon nyo pagpamati pagsuporta diri sa 106.5 XFM Rojas. Kita nyo kadungan sang aton anibersaryo maliban sa sining promo, o sige man pagpanagtag naton sang mga dekalidad naton nga produkto sa aton sining katropaleta. Ina bilang pagpasalamat, hindi naman ko mahatagan tanan-tanan puto man to koronegosyo. Ayoy! Tipagi sa mga pakulo naton, mga kaabyanan, no? Mapakahalipay namon kamo mga katropa. Sa aton sininga second year anniversary.
1: Bullseye.
0: Okay, good morning nga kay Danny De Martin nga nagatutok man ha diri sa aton nga pagpangalaga dira sa Sitio Ubos sa Barangay Lanot mayong aga. Mga kabinan, Toto Baldison Escalada, happy birthday kuno kay Parikoy Jemar Fuyon dira sa poblasyon Dumalag kag Subuman, kay Cyrex Ordas Agihap mayong aga lang dira, no? Kay Sheila De La Cruz, nakapamahaw na ko Sir Jove, no? Bihon kag lumpiang Shanghai.
2: Wow!
0: Okay, sige. Robert Jude Padilla, still listening. Kag kay, sino pa? Ang aride. Nabasa, tanan-tanan. Okay. Panigil lang. Makuan lang ko, ha? Matime check lang ko. Standby. Oras, alas 8:58. Ang ring oras, buylog kagradulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa aton sining pagpangalaga, check ta ang aton sining patrol. Mga kabyan, andiri sa aton sining pagpangalaga, may kang tanan sa ila sining report. Kayang, anong ilan sining report partner? No, deligi lang para mga kwanta basi magsalangisag kami. Mga kaabyanan, no? Okay, sige. Kunukuha nila ang Rojas City PNP. Regarding sa sining trending pagdakop sang TMU sa sining persona nga kolorom. O, tingang ba nila to, kuan ko no? Ah, inang, tawag de? Hambal nila, inang, gingabutan ko no sila armas. O, di ba? Ti, wala man nagabot. O, ginagaw nila to yung bag. Kag sila yung nagabot sang armas, halin sa bag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, kita nyo man to ha, sa ebidensya. No? Kay kung naghana ka lang, naging kaptan mo lang si imubag, hindi man ayahana, kaging kaptan mo imubag. Di ba? Kung maghampal ka gabot, ti kinuot mo, hinunos mo, amo na yung gabot. O, amo nang ilaligasyon nga ginhanaan ko no sila. O, pero nakita to sa video, pag dakop nila, pinugos, pagpugos nila mga kaabyanan, dali-dali nila nga inagaw ang bag sang kolorom driver. O, pag agaw niya sang bag, ginbuksan, kinuot, pagkuot, atotong kargada sa sulod. O, ginpakita dayo ng kargada. Pak! O, may armas, may armas! O, yan pa mang kota. That is legal. Mga biyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, diba? So, check naton sino ang ara sa linya naton katropang Jason. So, check naton si katropang Elmer Estimar.
3: Live report.
4: Katropang Jobe nagapabilin sa karsel sa Rojas City PNP ining si alias sa Jabar nga isa ka volunteer intel sa National Bureau of Investigation nga nadakpan na prehensya nga aton sining mga traffic management unit sa pagbayular ya sa city ordinance nga wala sa city number nga nagabiyahe diri sa bahin sa Pueblo di Panay kag nakuhaan sa armas lutang kag duha ka magazine 14 ka mga bala nga napaslawan ini sa pagrepresentar sa nagakaigo nga dokumento o konpermito kere sa sining nasambitan man nga armas lutang. Now katropang Juben, samtang ang iya sining nga kaso sa karon ay ra pa sa korte diri sa bahay niya sa City Prosecutor's Office, inalagat-lagat na lang ni katropang Juben nga ini nga kaso batok siya sa pagbayalar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Kaya base katropang Juben sa sining nga wala ini siya nakapakita ganang sining nga dokumento kag sa pagka-aresto ya katropang Juben sa part naman niya sa aton sining nga mga katapusan kapulisan ginapamangkot na ni Kina, no? Si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Apisar nga busy ni siya katropang Juben, pero initially naghatag niya sa informasyon kung inibala ining pag-aresto sa sining volunteer sa NBI sa aton sining mga TMU kung may ginatawag balang nga lawful arrest ini katropang Juben. Kaya sunod rin siya ang ining video nga nagagawa sa karon kung nagwa na niya daan prior pa pan sa gisining ipasaka ng kaso. So, nagadipindi ini katropa niya Juben. Kag sabi sa observasyon sa aton sining mga kapulisan, ang video yan nagutod, nautod bala. Kag wala diri makita kung paano yung ginagaw sa sining driver nga si Jabar sa mga TMU. Now, katropa Juben, sunod rin siya, nga pwede kaga bukas man ang kalatapan sa Rojas City PNP if ever nga mag-conduct or mag-dihon sa counter affidavit ining si alias Jabar katropang Juben. May kang tanan sa sining video sa karon nga nagwa kaga ini mag-aserbi bilang iya sining ebidensya nga siya ang ginharasman katropang Juben sa ini siya ang ginaresto. Matandaan gani nga sandig sa ton sining nga nakuha ng impormasyon during sa pag-aresto ni alias Jabar, may mga pasahero ni siya kag nagpakilala nga yan nga gumangkon nga ako sa ding gidulong nga lang sa among lugar sa may barangay Lawaan kag dito nakita sa aton sining nga mga PMU personnel nga nagbayad kag apisar nga wala man ini yang sining nga ginbaton ugaling may mga impormasyon kita ora ang mga PMU ni nga madugay na ni siya nga ginpatamaanan sa iya sining nga pagbiyahe nga wala ni siya sa nga nagakaigo nga permit or city number agad nga ikaw ang mangin lehitimo nga biyahidor diri sa aton sini sa syudad sa nga Rojas. So initially kay sir to magtang kadrawang Joven nakadepende abi kung mayara sa natabo ang resistance sa sini nga pagkaaresto. But sa karon padayon pa niya ngila sini nga ginakandak man nga investigasyon natuhoy or markang tanan sa sining nagwa nga video sa nga kuha sa nga isa ka concerned citizen sa sining or netizen rather sa sining pagkaresto man sa kay alias Jabar katropa nga Joven. So kaso nga or kaso sa Republic Act 10591 ang ginapangatubang sini karon ni alias Jabar. Pero sa impormasyon taman ni katropang Joven sa dugang tining impormasyon magpiyansa man ni siya o galing pending case pa ni wala pa naman mabaluan gid ko
0: mapiyansa siya kasi kung may kwarta na na nakapiyansa na kay high powered nga daan na oh kay kung nang taon mo na basta ma high powered do duwa pa ka magasin nga daan no oh tipo kwan kasi na nang preparar kasi na sang kapin mga 80 mila
4: amo na gani katropang Joven amo na ni ang ginalagat-lagat actually sa sining ni alias Jabar ang iga papanaog sa sining korte.
0: Kaya kung nantawon mo na ang kolorom niya to yung kuan nga violation dito siya mapriso. Impound mo lang ang slakyan mo to, penalty ka, bayad ka. No? Oh. Depende na kung pila pa naka-offense. Pagbayad mo, di kuha mo to tricycle mo eh. Pero diri na priso siya bangod sang sining armas lothang. No? Yes. Hindi yan sa pagiging kolorom niya.
4: Yes, so tama ka dira katropang Joven. Aside sa sining armas lutang ang ining pagka pagbiyahe niya sa pagkakulorom niya sa part naman sa aton sining team yo kag maiga sito la sa dire sa bahay niya sa nga City Treasurer's Office katropang niya Joven. So update sini gani nga ginalagat-lagat na lang ni alias Jabar nga magagwa ang iya sining ano man nagikan sa korte. Agad may baluan niya kung pilagin ang iya sini nga iga kadapat nga iga piyansa kay man mapiyansa ni katropang Joven sa kaso nga iya sini nga ginaatubang sa sining paglapas sa Republic Act 10591. So dugangan tinigaling or sa aton man sini nga kuha nga impormasyon katropang Joven sa bahin naman niya sa nga Traffic Management Unit sa aton sini nga pagpakigangot sa kay Mr. Gonzalo Andrada nagpamalipad naman siya ang maghatag sang statement kay ginasalig niya na ni Karon Saton sining makatapo sa nga kapulisan sa ila sining investigasyon while ongoing ang investigation katropang Joven dugang investigation magapan ini sila naya magatikom bibig oh sa sining nagluntad man
0: na talupang dan ka bala kay Mr. Butsoy Andrada kon may mga kon traffic mga kon sa syudad okay ga pa interview na sa
4: oo
0: no. Pero kung may mga involved na ang mga membro niya da, mga tao niya sa team yo, daw ga kunol dila ni Butsoy Andrada. Ti bilang head dira, no? Bilang tagpamuno sang TMU, no? Normal malang naguro kay ti ginaserbisyo nila public mo. Hindi man sila ya private institution da. Katropang Elmer para nga ti hipuson bibig nila da kay una bes nagareflect man na kay mayor Ronin da di bas
4: amo na gani katropang Joven kay gitry tani siya nga labuton
0: pila na na natabo ha nagligad to atong auxiliary nila nga naka gin naka gin, naka panapungol to sa may baybay to yawan man ta na kuha siya
4: Actually, katropang Joven sa aton sininga kuan abi kay Sir Gonzalo Andrada may natabo abi to before nga insidente bla nga gin post ini siya no sa pila ka mga ano diri sa Facebook man nakita ito nga mas madamo sa mga negatibo nga komento kaysa sa mga positibo ya katropang Joven
0: ay normal na kay ara ka sa gobyerno kung hindi mo gusto kung sensitive ka sa mga pareha, sinabalat si Buyas ka da, to resign ka? Mung muna nakasimple mo. Kung hindi ka mo gusto nga mga kwan, normal na. Ha? You cannot please everybody naman. No? Pero kung balaan mo lang yan ang trabaho mo, di nga man mapapikto ka, be.
4: dapat open kag
0: oh kay ti command responsibility. Oh, may question ang tao, subong. Oh, tapos may ipos-ipos ka lang daya kay hindi mo gusto nga makomentaran ka na sa social media. Ay, naano man? The people deserve man niya sang kinatawag naton katropang Elmer sang information nagikan sa ila. Dako na nung gina oh, ginaubra sang iya sini nga tala tapanda sa mga personnel da sa timyo.
4: Dapat gani ang katropa Jubin once nga ikaw ang public official ya open ka ganyan mag
0: ay gid lang
4: ito yung malikawan.
0: Eh, paano ni Karon ma-justify ni Karon? Oh, ano ni, may warning ni mga tao niya? Ano? May investigation sa da? Why? Eh, isalig mo lang yan sa pulis? Na ano ka man imo man?
4: I-try tapigin ni Tani, kung Tani, katropan Jubed, kung ining mga personnel nga nagdakop, kung temporaryo, ano, ining agin, kung bala, mayara, so yung natawag na suspension while ongoing investigation. So, pata-pata na ito na ibaluan gid kay Tropang Joven.
0: Actually, eh, balik lang sila. Base pa malang.
4: Pero sa paglibot-libot na dito, wala pa man gid. Naton sila nakita nga nag-duty. Siguro striker to ya. Personal man. So far kay Tropang Joven, so sa namin sinarta na kayo na nga mag-apiansa, willing nga mag-apiansa. Ininkuhan, ugaling inaulat-ulat nila ni Kumpilagid. Ang i-recommendar sining korte, para sa temporaryo sini, nga kaya hinwayan samtang padayon pa ni ang ginadihon nga dugang investigasyon matapos nga nagwa ni sa karon ang ining video sa pag-aresto sa sining volunteer intel sa National Bureau of Investigation. Dugang ka tani kaling mga informasyon kung asing makuha tani mag-adder tani ang ining mga informasyon na gikan diri sa bahin sa Roja City PNP kag sa Traffic Management Unit. Follow-up report ni gikan sa Roja City PNP para sa 106.5 XFM News. Ini si Katropa ni Elmer Simar, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Simar sa sining follow-up report, no? May kang tanan sa sining persona nga ni nga si Jabar, no? Nga nadakpan, no? Sang TMU ang Colorum, pero may ginaaligar

galing kay ti nasaway kita kay ti ang mga katapong sa media may mga clarification man lang na nga ginapamangkot especially karon no nga ti may mga kuan sa publiko parehasin eh di ba kag hindi taman hindi pa malipod manigar banwa nga ti dati man nga pulis ha si Mr. Butsoy Andrada di ba kaya nga ton sini nga pamangkot dere ano may investigation bala ano ginpatawag niya ni ha matapos ang ini mga video hindi ya mahambal ka nga sipiran na may mga hipos-hipos lang anay kami da okay hindi siya gusto ano nga hindi siya gusto nga ma komentara negatibo oh ano ka perfect ayaw. Oh, nga hindi kaya imo makomentaran sang negatibo da. Biskan ng mga tao mo may nakita nabi nga sala da. Oh, dapat hindi iba pa komentaran ikaw sang negatibo? Bilang officer? Kay syempre lokduhan mo na. Command responsibility bilang ikaw ang pinuno nila da. 'Di ba? Extended ikaw sang opisina, sang mayor, sang syudad, ni mayor o ni Daddy Bas, pag-abot mga kabinan sa mga problema sa traffic, problema sa mga personnel da sa traffic management unit. Di ba? Hindi pwede nga hipuso mo lang bibig mo dyan. Di ba? O, nagligad to sa kwanto, pinamangkot man sa nanamon dito, itong may narapungol, tawo niya to sa driver, o, nagreklamo man to, why man to sa naghambal. O, subungan mo naman eh, te, sino interview na munda? Sa opisina nyo, nga pwede kahambal. Ha? Ginbutang ka muna ni Mayor, kag. Sa si Mayor, pag ginang kinahanglan, maghambal si Nada. Naano, mga kamuimun nyo man. Bullseye! Bullseye! O. Ano, sa gudi-gudi lang ta? Pag-abot sa kwan sa mga tinawo nyo, kung may ara na sa may masaway, hindi na ako maghambal. Yudi kangkang, ya. Ayaw! Oh, hindi lang dapat sa kayuhan. No? Ngayon man kami kapang bitay niya. Oh, mangkot man lang kami. Di ba? Oh, reaction mo sa video. Oh, mamala na. Oh, sir, anong reaction mo matapos nagawa ining video? Ngambal sa tao mo, ginggabutan sila, pero ang tuod-tuod to. Oh, ang nakita sa video niya, sila yung nagkuha sang arma, sila yung naggabot sang arma sa sulod sang bag. Di ba? Sila ito yung nagkuot. Eh, una yung aligasyon nila to. Ginkuutan sila, ginagkuot sa sulod sang bag. Hey, ang bag to, kung ginagaw nila to, kagbukas na to, nahulog na tani dito ang armas lutang. Nahulog na tong 45. Di ba? Wala eh, klaro to sa video. Nga pag-agaw nila ya, ginkuti-kuti to, tapos dugay-dugay. O, oh, sinulod na tong kamot ng mga kabila sa sulod sang bag, kag kinuha tong 45 caliber pistol. Kagin alsa. Diba? Hindi na muna pwede mapamangkot sa inyo? Hindi kami na pwede kakuha sa reaksyon mo? Hindi kakakya. Ayaw! Diba? Normal nga pamangkot na. Ikaw ya, either depensahan mo, tawo mo, depende sa imo. Pero inang hambal man ang ati, para malikawan mo mga negatibo, tiyara, negatibo na gani na. At least kung magambal ka, anong iambal mo nga depensa man sa talatapan nyo da, kundi nabatian mo sa tao ang justification mo? Nabatian mo sa tao ang bahin nyo? Nabisan pa paano, mahambal man tao eh. Oo, no? Sakto man siya. Oo. Oh. Hindi nga tihipuson talang bibig ta. Bullseye! Bullseye! Oo. Oh. Na, no? Makamuin nyo yaman. Sige, alas 9:17, diri sa aton siling pagpangalagad banwa, sa aton siling pala tuntunan. Okay. Ambal ni Noy de la Cruz pa rin yun. Mayo gid man na si Butsoy Sir Jobs. Oh, mayo magtago kadila niya. Nangyatigulang lang sa pagkapulis niya sa TMU lang man Japon ang bagsak niya. Oh. Hindi man kay kuan man ang TMU kanang lantada ng mga pinulis man bilang mga kuan kagayin chinde dugay man ang traffic si ano mo oh why man

0: ton gina way man aton gina small lang kalibre ni Mr. Butsoy Andrada, no? Oh, ay kaysa una sang rapas sa serbisyo mayo ginaya. Oh, pero siyempre sa pagiging leader, ah, sa pagiging head, oh, whatever, kumbagati, responsibilidad mo na, tawo mo. Oh, subong kay may, ano, ara, nagawa ng video nga na, may kwan sa publiko, so ano masiling mo? Diba? Eh, puson mo lang, ano, pag-ipos mo, daw kaparihas lang, mga katropa, nga tigin tolerar mo na, bisya may sala nga buhat tawo mo. Oh, like sa tong nanumbag, way nga na itakabalo kung ano na to? Kung gin-suspend niya to, gin-ano niya to, di ba la? Huwag kita kabalo, kay di, oh, naghipo si Eya.
1: Ay, ah!
0: Oh. Tita, di mo na balaan mo na sa publiko, ah, ang ginubra namon, ginibistigara namon. Oh, after investigation, amaning natabo, amaning na-find out namon. Oh, amaning ginubra sa amon opisina. Di ba? Hindi nga naghipos lang yan. Kampiyon eh.
2: Bullseye!
0: Oh. Ang bali ni Ma'am Natalie, oh, pwede pa na ganyan sila balikan kaso ni Jabar sa ila ginobra nga illegal na search. Ah, pulis sa checkpoint, why ganyan ka tandog? Ah, sila gasugo nga business inyo. Okay, so amo na, no? Ano gid ang rules of engagement? Authorized bala ang TMU to search? Para yung pamangkot ng mga netizens sa diyo, mga katropa ta diyo, ang Balnerix data. Ambal ni Bernard Villanueva, pa-seminar na sa si Sir Bot sa mga TMU mo. Okay. Good morning, Sir Jobs. Oh, and sa to all katropa, hambal ni Ma'am Sinalin Pinikito Tabige. Oh, bawo ang isa ka TMU gidya ho, ginpakita kita niyang armas. Oh, nga wala mang gali sila gintayaan, butigon sila. Mayad gani mag may nagvideo. Kay may interview man ta totong driver bala, atong driver. Kay hambal nila mo na, no? Ginkuan sila nga tayaan. Ambal sang driver wala sambal sang pasahero niya to nyo wala. Wala to nagtaya sila si Uncle ya pagdakop nila ginbaklid tapos ginagaw ang bag. Sila to ya nagkuha sang armas, hindi ya si Uncle. Interview to nato na sa sino to? Tong kuan niya. Okay, sa so, muna mga mensahe diya, no? Kuwenta lang kay Sir Butsoy Andrada, no? Deserve sang pumuluyo sang Roa City nga mabatian ang tiang ang kuan nyo da ang justification nyo mabatian ang reaction nyo, di ba la? Okay, no, may tima naya team nyo kag si Jabar ginbantayan na siya kag iban sad to tinayaan na sila kung pagadakpon di na to nagdalaga na biyo. Ang ibang sad to, tinayaan na sila kung pagadakpon, gidman siya. Oh, kay si Sir Butsoy naman, less talk, less mistake. Oh, muna gurong ginapalo, niya ginaguro, Melbs.
1: Ayoy!
0: Di ba la? Sige ah, 9:21, diri sa aton sininga pag pangalagad. Bali teacher Aileen, aga pag ginapainit ni Butsoy ulo mo to gag.
1: Ay!
0: Why man, ginapukaw-pukaw ko lang siya. Binagnag na yung imong style nga ginahimo, ambal ni MJD. Hindi pa gawaya, way ko man ginaway si Sir Butsoy ah. Kablit-kablit ko lang. Kaya natutusyahan ko, basta gani may mga kwana. May mga kwanang mga tawo niya. Oh, gahipo-sipo sa dayon. No, daw kwan dayon daw hindi nakatikab ang bibig niya, daw ginatulon yung dila niya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, dugi-dugi, panawagan ko gini dila mo kag.
1: Ay!
0: Okay, sige. 9:20 ito ha. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Sa aton sini nga pala tuntunan ang iningabahin Builoganay nga ginadulong sa inyo sang premium D3. Okay, sa mga katropa na tondira ha, mag-premium D3 na, mga kaabyanan. No, ang soft gel capsule nga may power trio. May virgin coconut oil, vitamin D3, kag malunggay oil. No, dakogin ang mabulig para hatagan sa proteksyon ang aton siningalawas, mga kaabyanan. No, amuni ang suplemento nga may kapasidad nga magpatay sang bakterya kag viruses sa aton siningalawas. Maliban dira, nagabulig man, nagudhatagan sa proteksyon ang aton nga mga silyula. Batok sa mga makahalalit nga mga mikrobyo, batok mga kaabyanan sa oxidative stress nga nagakos sa pagkamatay sang cells kag nagakos man sang balatian nga cancer. Ang manami pagid mga kaabyanan sa premium D3, no, kay nagabulig pagid ni para mangin young looking ka. No, kay may ara siya mga kaabyanan sang anti aging properties, no? So butsilingon, pwede niya ma-prevent ang premature aging, mga kaabyanan. Okay, kag sa mga bisyuhan da, nga daw hindi man magpamati kung sa wayon, no, nga tama na ang kwan, nga tama na ang bisyo. Okay. So ang aton sining kwan sa inyo para hindi man kamo matam-an gid sa epekto sang bisyo sa lawas nyo. Bisan pa paano may makapigar-pigar pa da, inom kamo sang premium D3. Mga kaabyanan, no? Kay ginapunggan sina ang malain nga epekto sa sang bisyo sa aton sining lawas. Lain may nagapigar ikumpara mo da nga sige-sige gid, oh, pero sana magapanigarilyo ka da, grabe ka pa imnon. Inom ka na lang sang premium D3 para may gasagang-sagang da sa malain nga pwede matabo sa lawas mo. Premium D3 ha, so mabakal sa mga suki nga mga butika diri sa Rojas City kag probinsya sang Capiz, diri sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pwede ka mo ka-order sini online pag naman sa Shopee kag TikTok Shop. Premium D3, no, kung nagainom, hindi paghihaboy ang empty blisters. Sarang mapasakop ina sa Santo na Next FM, libo-libong pa-premyo.
2: Bullseye!
0: Sang teenager pa ko, idol ko gina si Butchoy. Crush ko pa na. Wow, grabe ha. Yan daw, hindi na kigan ko siya, kaya si kigan ko sang iya asawa.
1: Ayoy!
0: Ma'am Janet, peace. Oh, kay taga-dira na sa barangay sa Rizal. Oh, di ba? Ah, Sir Butsoy Mayo na nga tawo. Galing kay team, may mga kwan lang, no? Siyempre, sa pagpamuno niya da, may mga responsibilidad siya. Ay, hindi niya dapat pagtalikdan, hindi niya dapat paghipusan. Kay ti, ikaw ang head mo. Oh, di ba? We're not attacking sang personally, no? Sa kay Sir Butsoy Andrada. Ang ginasaway ta lang da sa iya, tiya mo na eh. Oh, ang iya da nga paghipos-hipos da ko may mga gagrinuan ng mga tao niya. Oh, iban nga mga timyo, mga tikalon, manabi, daw subda pa sa lispo magasta. Oh, hindi kin man tanan ah. No, ang iban lang guro eh. Ako damo mong kumigo nga mga kwan, mga timyo. Ah. Oh, damo ta mga migo nga mga timyo. Mga katropa, no? Okay. Daw Sunday retro ba? Let's talk less of lock. si Jabanunoy, si MJ naman ang iyang nakita ho. Okay, sige. 9:26 check tabi si Katropang Michael sa aton sininga katropaleta sa barangay, mga katropa.
3: Mga katropa. Exciting dito.
0: Comment gani ni Teacher Aileno, a true leader does not only accept credit for the success of the team. He should also take accountability for the actions and mistake of those he leads. That is correct. Hindi lang sayo-ayo tayo, leader ka namon, pero pag kwanda, uplok ka na yun, no? Dos MJ lang to.
1: Ayaw!
3: kami ang katropa mo. Exciting.
0: Alam mo na ang responsibilidad as a leader. Na hindi mo na pwede talikdan. Labi na kunara kas pobdati, ara ka sa kwan sa gobyerno, ga serbisyo kas publiko. Di ba? Mambal ka ti ano na to, nanumrag kamrasana may kinamras tong tawo mo. Ano nang reaction mo kay ti ikaw dang kwan? Mahipos ka lang ya. Ano ka lang hasta ka lang sa traffic da sa syudad. Hasta ka lang daya dira ka lang mapuslan sang syudad sa plastar sang trapiko. Uy, dila na ubra nyo. Ara na, si Katropang Michael. Okay, so standby ha, no? Hindi naman niya area si Katropang Michael Subongo. Sino naman ay han ang maambunan mga kaabyanan sang kwan ha, sang Yes to Health Products sa aton sini nga katropaleta sa barangay.
3: Kami ang katropa mo.
0: Sino naman ang nadakpan ni Katropang Michael Bay? May harap at na nagkaroon ha, may harap agad ha. Okay, check natin sa line number 1, si Katropang Michael Dinosail. Mike?
1: Yes, Katropang Joven Life, kita dali subong sa may bahin sa Governor Hernandez Street, no? Dali sa may bahin sa Legazpila Wood, Barangay 5, Ciudad de San Rojas. May kapot natin subong si Sir Jomar Basilio, 42 anyos, no? Isa ka, side car maker. Sir, welder, no?
0: Grabe ka, car maker, ha? Ano matyagan mo? Kwan? Welding, gali.
1: Taga pang kayo, sang sidecar ka pang obra, ka pang align sa mga sidecar ka tropang chopper.
0: Sidecar sang?
1: Sang mga motor.
0: Okay. Motor, base tricycle.
1: Tricycle. So, nagpamangkot kita dari ka tropang Joven, no? Tinagapamati sila sa imo, kalintayas ang una, no? Piha ka pa iyang istasyon sunod dere. Pero kay ti, sa naghalin ka sa piyak, at ti Aramang Yapon, sila nga nagasunod sa imo siniya katropang Joven. Sir, pila na kasaykar, imo nga nahuman sa bilog mga kabuhi. Damo na, hindi na maitip. Hindi na maitip, no?
0: So, tagpilang side pa, ubra sidecar, subong? 32,000, naman na?
1: Oo.
0: Okay. Isang una daw ba yung 5 lang, kag?
1: Ay, isang una pa, daw nagtaasan.
0: Pila ka na katuig, kwan? Gaubrasang sidecar?
1: Tatlo na katuig na ko din.
0: Tatlo na katuig. Bawati, kamustaman? Yeah. Kamustaman ang, damo man ga pa obra?
1: Okay, mga higo,
0: Okay man ang igo. Damo ga pa obra nga kolorom?
1: Pare, ikay,
0: tamo yae. Importante, legal ah, no?
1: Legal, okay.
0: Sige, pero sa isa kadlaw, ang isa ka sidecar, pila kadlaw mong mahuman?
1: Hindi man na, sa kwan boss. Palihan ko nito sa timana o kwan ah.
0: Depende sa ganas ang lawas. Depende sa ganas ang lawas?
1: Hindi lang sa ganas ang lawas.
0: Okay.
1: Kapag lawas.
0: Pala nakit sang lawas ati balan news da kun ano. Okay, sige, ready ka na sa aton sining ruleta?
1: Oh, ready na po sa.
0: Okay, sige. Ang ruleta naton ready man katropang katropang Jason. May mga ang ruleta naton ang dagon mo ha, kun din matuunan sang produkto amo nang imo nga pagadagon. Sige, manong ha. Ano kaning first name ta?
1: Katropa Jason.
0: Ano kaning first name naton?
1: Jomar.
0: Okay. Si Manong Jomar. Okay, sige. Katropang Jason.
3: Mga katropa, exciting dito.
0: Spin mo na yan.
3: Umaga pa lang.
0: Rinahon, boko dasig sang tiog ba? Tumuon. Oy! Santon Vitamin C, gano? Congratulations, Manong Jomar. Santon Vitamin C. No, nabaw nami, gini nabunutan mo ni. Kaya makasustener gini sa imo. Kwa no, pangadlaw-adlaw ho, nga magbakod lawas mo. Bala mo kung magbalatian ka, hindi ka man ka tapos ang sidecar, no?
1: Oo.
0: Okay, so sige, congratulations!
1: Okay, ari, ang Xanthan Vitamin C, no? Makabuli, kining ay kung ubu-ubuhon ka, si imnon mo lang na, kaga may vitamin C, no? Para sa imo sinin.
0: Ay, hindi, bisyan, why ka ginaubo, imnagid ya, para hindi ka na ipagbalatian nun.
1: Hmm. Kasi siyempre, no, may ara ka man nga, isa ka, XFM T-shirt, no? Nga
0: mabago na. Okay, congratulations, ha? Hindi lang pag suksuka, kung ga, ubra ka na kay Basi ma, masunog, blah. Nugon siya na. Okay.
1: Sige, so, direct kami ito rin, no? Katropang Joven sa may bahay sa Barangay 5, Ciudad de San Rojas. Ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
3: Katropa, exciting dito!

0: Alright, congratulations sa kay Manong Jomar dira sa Barangay 5 Panaday. Gapang obra da sang mga kano gapang align, gapang obra sidecar da sang tricycle. Nabunutan niya mga katropa isa ka Santon Vitamin C. Dami na kuya, amo na ginakonsumo ko adlaw. Ubos na ganito ako no. Ma-order naman ta. Bani Jacqueline Bonsala no Sorio lumapaw gid si si Elmer ya Waida si Michael na ya. Amo na guro di ka mo magkita na kay si Elmer gina pinangita mo. Ha?
1: Ayoy!
0: Si Michael na ya, Ma'am Jacqueline. Ayan, lumapaw gid si Sel Hermero. Lagpas lang ina sa PhilHealth. Ako, ariling sa may Manila, Teacher Tabok. Tikwan, no? Ang ginapangita niya sina radyong matunog. Kundi naka, why po ginapatunog radyo mo na? Hindi, ginaan niya. Batian, di ka ginaan niya magkantuan da. Si Mr. Jomar Basilio. Congratulations, ha? Maka mo ni Sinar Tato sa piyak, no? Pinangita niya gigali kita, ho. Kundiin ta, ihabyog sang kapalaran, dito man siya pinamati. Okay, salamat, kid Manong Jomar, ha? Manong Jomar Basilio, dira sa Barangay 5. Okay, sige, 9:35, diri sa ton sila nga pagpangalagad. Dalagi lang, habiyagohan ko lang anay commercials para daw hindi matamaan si katropang Christine to ho. Okay, kundi ko ni Karon, sa iya naman yung mapugok niyan. Habiyagohan ko commercials, no? Then, ati katropa leta, gyapo na. Dari sa aton yung pagpangalagad, another set of winner naton sa online. Dari sa aton, sini nga pa, latuntunan. Oras, las 9:35.
2: FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: XFM. XFM.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: XFM. XFM.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
6: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santan Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
6: Mabibili sa mga butika.
2: X-F-M.
3: X-F-M.
14: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutat tayo. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Win!

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
7: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
0: X FM.
8: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mangko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
11: mag Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
0: X FM.
14: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
16: Hala! Ka-exciting!
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. Alright, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sini nga pala tuntunan ng oras naton last 9:49. Sa aton sini nga pag pangalagad. Okay, so sige, bigyan ng t-shirt yan, nambal ni Melbs. Hidira na siya di sang PhilHealth to, gapang obra sang sidecar. Oh, kita ko na da, no? Kay ga, labay tada, pirmi, yun, nagpakadto tada sa kapil ko. Oh, rana siya da, no? Sige, bawso, rilipat ko. Oh, wala ko dabi, sir, radyo, CP lang, kag sulod doon akong house. Ay, tiyan mo na, hindi ka daya, kunulaton mo na da, Jacqueline Bonsalan Osorio. Mali muna. pero kung kumadto ka diya sa istasyonan, di ba ma'am Natali, no? Sigurado ka diya, hindi ka uuwing luhaan. Amo gina yung sigurado, da. No? Kumadto ka diya sa istasyonan, hindi ka uuwing luhaan. Bullseye! Bullseye! May bit-bit kagid. Kahapon gani di sino ganito nagkadto dio si Ma'am Dasig. Ari man di kahapon, may bit-bit ba gani sila tong babae. Salamat gigil sa perfume ha. Umot. Oo, matyagan ko pag pa-perfume ko. Sino gani nga la ni no? Si Rose man na siya no. Ma'am Rose no, Dasig. Ma'am, salamat gid sa pagbisita kahapon ha. Kag sintugupod niya. Mga katropa. Bit-bit lang nila ganis sa akong kapon bye-bye. Ano namit bye-bye mo? Why na ko kapanyaga sang bye-bye nga to? Hasta akon pamahaw, panyaga, panyapon, hapon ay tingob sa isa kadlawa. Tapos gin kuan ko to, simutan ko to ang perfume mo. Sus, kung i-spray ko guros lawas ko, duga bata ko sa tumo. salamat gida ha sa kay Ma'am Rose Dasig. Di ba? O nagkanto siya di, di ba? May upod siya, di radyo sila duwa eh. Teacher Eileen man to nagligad kag ako ano, bisita man di pagpuli nila. Sus, may radyo na sila ya. Di ba? Amo na hambal ko gani sometimes. Ang swerte, no? Kung hindi mo paglagson, hindi ka na magtupasin mo. So, parehas mo sa loto. No? Tropang Jiso, no? Paano ka maglog sa loto kung hindi ka magganto sa lotohan kang magtaya? Hindi mo na magpalapit na magkamang tong anong kanumero sa imo kag mahambal nga, winner ka! Oo. Nagdaog ka sa loto, ay ka nagtaya na ano kay imo yaman? Oo. Di nang ustisya, banwa? Ayoy! Hambali Ma'am Natalie, don't worry, akaton taka Jack magadto. To gusto mo karon sa hapon or buwas? Dalahulog entry. Ara na Ma'am Jacqueline. Ara na may nagahagad na sa imo, pagupod bala. Ibang tao ning. Hi. Why dada bye-bye? Ayo. daw lai naman na yatin. Ang ginapangit. Ayoy! nakita kami sa lipunan kapon. Siling ko mayo kay pagsaka nyo, limpyo na ang dalan. Nauna pa daw ako kadto kay sa ila. Ay, ugid lang. Ginapakadto ta kamo di para matuntulan nyo kami. No? Para balaan nyo kung di na istasyonan. Kay Ma'am Ara, si Ma'am Rose Dasig, salamat gid ma'am ha. If you want something, you must make things out of it, sabi nila. Sabi mo. di ba mo gid man na, no? Nami da magkadto sa station kay may libre pa nga kape ambal ni Rafael Turbo Digno. Di ba? si Kwan gani si Eric Bering gahana man magkadto di buwaso. Ano gani buwas? Biyernes. No? Naana man ni magkadto buwas. No? Mark Berico Bituon, morning sir Jobs, salamat gid sa paradyo. Si Ma'am Mards, Mark man niya ako naman. Si Ma'am Mards Bituon, no? Kadto di kahapon, namo siya ang balko, bit-bit niya ang guba niya ng radyo. Pagkakita gani ni katropang Christine sang radyo, sinya daw familiar raw. Ay! No, pamilya, kilala na yung kartropa ang Christina radyo niya.
1: Ayoy!
0: Hayanan mo kay ti Y na gedi saksako tinga na mo ni ahay. Why na gita ng radyo na? Cinco is na tabag ko ah. Okay. No, di ba? Si Ma'am March, okay, ako ano? March Bituon, nag-enjoy na to sa iya. Sining personalized radio halin sa XFM. Naklaro na namo niya. Di ba? Nga nga mo radyo. Personalized gani. Busilingon, kami na yung mabatian. Bawa. Gaan pa namon kamo gaan pa namon balang ibaan
1: mo. Ay!
0: kung hindi man kamo ya, pwede nyo man ibalik kay damo gid ya gusto sa radyo. Bye-bye gid ya imo katropang Tintin. Oo, but sina siya may ligo sa namin tong bye-bye dala ni Ma'am ano ni Ma'am Rose Dasig kahapon. Dugay kagutumon. Okay, dawa. Bal ni Jacqueline Bonsala Nosorio, go ko mama Natalie, kadto ko dira si Mo House. What time, ma'am? Bo, ra. Damahana naman ko kadto da, boss. Idol job. Oh, Bernard Villanueva, duwaning i-claim niya diyo. Gapangayo, gapangoryente ang radyo, nga daan, kalain daw na.
1: Ayaw!
0: Salamat man ha. Salamat man. Ari pagido si Ma'am Lynn Disyembre. Taga Inson eh. Saan nagkadto di? Kahapon man to. Kahapon no nagligad. Nagligad adlaw. Tay pagpuli ya. Naghulog mo lang entry. Papati-bati da yon. Bo, isa daw akong radyo way nagidya. Do gahina, nagigadula-dula gid ang XFM. Bo, grabe sin ko. Tay papati-bati paged. Sulit-suliton ged.
1: Ayaw!
0: Sino ko abot ko na pabati-bati. Tito eh, puli siya may radyo. Salamat sa radyo sir ha. Kuha hapo-hapo ko pagsaka dira sir kag. Kag pagpanaog. Amon di yang adan, dapat maka-exercise ka diyan. Si tata excited na to maka-radyo. Halin sa XFM sir. Upod kami pamati. Si Tay Musok, nagligad, ginvideohan niya tong radyo niya. Ahay. Ginatipan niya na lang bala. No, kagiguro hulog. Tapos, dula ng XFM. No? Kasi rin ko kay Tay Musok, okay, makakadto ko mo de, islanta ng radyo mo. No, hindi lang pag ihulog sa subak.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ka ma'am tins ang laki-laki.
1: Ayoy!
0: Lain naman na niya. Wala gid problema sir, bisan isa lang ka channel ang radyo kaya isa gid man lang ang ginapamatian ko, XFM. Woo!
1: Ay!
0: Makadto mo ko na sir, basa makapabasi maka radyo man. Sige, sino hindi la cross pa rin niyo? Akong radio sir job, gapang oryente man. Kay kun ila lisoon sa iban, ginapatay ko dayon. Amon diya si Radyo sa XFM. Hindi mo pwede lusoon sa iban. Hindi man maliso mo. hindi man maliso. Tingo di kwan. Ayun na, no? Ay kung baka chance ka sir sa alin sa sama yun. Bisita di kay gaanta ka. Makuha na mo ng radyo namon. Maubos na mo ni. Sigurado na ganyan may kapamati sa amon mo. May aras ang 600 to 700 ka mga sigurado na kami ya. Ng mga listeners, mga katropa. Ang mga gusto nyo magpa-advertise sa mga product nyo, hindi nyo lang pag kami pag-i-stress ni katropang Ira.
1: Ayoy!
0: May 700 ya nga tao gagapamati sa amon na dadlaw. Kay duro kami radyo mo, makay mo na, is panagtag mong 700.
2: Bullseye!
0: Di ba la? Halinda sa lipunan, terminal, pagkadto sa mga, ano, may kapamati, hindi kita yung masiro. Di ba? Hindi, maliso, pero pwede mahalin.
1: Ayoy!
0: Uy! ihalin pwisto, ihalin saksakan, pero hindi ka muna maliso. No? Okay, sige! Bao 9:59 na nawilit ako nita kata-kata naman no. Sa Bernard Villanueva, isa na ko daho. Okay, sige, ariyan na yun. No, managtagta, another katropa leta winner naton sa bungaga, mga kabyanan.
3: Mga katropa, exciting dito.
0: Okay, nga ito ni Parapol Subong, ang Santon Plus Herbal Soap, no? Sa mga katropa natin, dira, kung gusto nyong ma-prevent ang early sign of skin aging, kagusto nyong mag-whiten sa inyo sininga skin, ari na ang with natural ingredients nga Santon Plus Herbal Soap. Mga gusto magputi, gusto da magkinis. Ari ha, para sa inyo ni ang Santon Plus Herbal Soap. Okay, ready ang aton sa ninyo ruleta, katropang Jason. Sige, spin mo na yan!

0: Bal ni Jacqueline Bonsala, no story niya siya, swear to God, sir, idol ta kadaan niya, sulit gay daw. Sige, ah, sugot, ah. Oh, ginamitan mo na ko eh, dinamay mo pa si Lord. Okay, arena, nagamatamat na hinay, ruleta, taho. Oy, kay siya na yan matupa, ining aton, sininga santon plus herbal soap. Okay, hop, green, nagsilo sa blue. Okay, lumukso sa pula, lumukso pagid sa yellow. Oh, nag-green pero mahinay ng dalaga niya. Lumukso liwat sa blue na. Nagahinay-hinay pero na oops, nagapush pagamay, mapula pagid siya. Oy, nagpula pagid. Oh, sino ining sa pula ngani? Abe, congratulations. Oh, Ernesto Alvarez. Ernesto, ara ka? Bao, mapugis, ginising color mo, Ernesto. Abe, pero dapat makareact ka, Ernesto, ha? May ara ka sang 1 minute and 22 seconds para makareact kung present ka.
1: Mga katropa, exciting dito.

0: titika. Gagawa po pag itse ni Sir Ernesto kag kung makagamit siya sa Santon Plus herbal soap. Oh, pero daw hindi siya kariakaw. Oh, Love the XF, XFM Rojas Radio. Hindi gid kuya mabudlayan pagita sang XFM kay pagsaksak XFM dayo ng tunoga. Oh, madamo gid nga salamat, oh. XFM Rojas, oh, from Teacher Aileen, ha. Makes life better. Oh, Ernesto, diin ka na. Oh, kung hindi ka gani ka react karon niyan. Oh, malinis ko sa niya. Congrats, Tol Istong. Hindi pa ni lubos-lubos ang kwan niya. Kaya pa siya ka-react ko. Kung kwan gani, gani react siya. O, oh, hari na ha. Na, nagliso, ginguro to ay. Ah, si Ernesto. Five seconds!
1: Exciting!
0: Naku po! Ah, why ka butwa si Ernesto?
2: Mga katropa, exciting dito!
0: Kung ila sa ano ni? Ah, diri ako na, diri na lang ko sa imo ha. One thing I learned sa pagkabaton ko sang radyo, katropang Jobin, is that hindi gali pwede hulaton ang grasya. Need ko gid na maghulag para makuha siya. That is correct. Ah, di ba? Natulugan to kay gabi na pirmiga pa uli. Ginachini ka chika bini paeng digno to si Ernesto. Pirmiga mo na nga mapuli na, hindi nakapuli kay. Oh, kundi na dagid. Oh, isa pa kadro. Oh, para sa Santon Plus herbal soap. Katropang Jason, sige, hanot! Oh, hindi na siya mag-react kay babae, iya, gusto, maluoy ka. Load! Ang bali nila ilaway. Oh, Sir Jobs, daway naman ang alan ko, how? Ah, matyagan mo lang na. Oh, pamain daw sa Santon Sobo kay Tyra. Aloy ka. Sige, ore. Oh, nagahinahinay na naman ng ruleta, taho. Sino naman ay hana maka matuunan? Oh, okay, kabutwa si Ernesto kay na eh. No? Okay, busy siguro to. Basi tulog. Oh, ari na! Oh, ari na. Hinay na. Oy, sabi ko, ma-red na siya. Pero nagsaka sa yellow. Yellow na. Pero nag-download yapon. Pakadto sa green. Mag-green siya. Mag-green. Ops! Nag-green gid siya. Sino nga sa green? Ebe? Noy de la Cruz pa rin nyo! Noy! Noy, ikaw Noy! Bon, taga maayon, ho? Ambot ko nara ko siya kung makareact siya. Noy! May 1 minute and 22 seconds ka to react.
2: Mga katropa, exciting dito!
0: Present! Bawda, sig si Noy pa rin nyo. Amo na, iya? Dera mo gid mabalaan nga tutok na tutok gido. Ah, si Noy de la Cruz pa rin yon nagpresent na. Okay, congratulations ha. Oh, makahapit ka di hapiting sabon mo. Oh, kung hindi ka magamit kundi kuan mo ihatag mo kay misis mo. Oh, di ba? Oh, balik ka tropang Elmer niya karon pa na siya ma-react si Ernesto kung ma-reply niya na. Okay, congratulations sa kay Noy de la Cruz Pareño. Winner naton mga kaibinan sang Santon Plus Herbal Soap sa aton sininga katropaleta. Okay, daw lang alang naging oras ta diri sa aton sininga pagpangalagad. Tutok mo karon sa palatuntunan sentro kay may pa katropaleta man na si katropang Tintin. Kagsubong man na sa palatuntunan X-rated. May mga pa-premium man gigabubo mga katropa ha. Ini in the relation sa gihapon sa aton sining second radio anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas. So tutok ah mga katropa. Kaya hindi ka lang puno sa mga balita, puno pa sa mga papremyo mga katropa. So dirigin lamang ha sa aton sining paborito nga istasyon 106.5 XFM Rojas. Okay, Okay, sige, why ko asawa, sir? Ha ha ha. Ay, why ka asawa? Ah, girlfriend ah. Mm-hmm. Sorry gid ah, sorry gid ah. Ah, kun wala asawa, girlfriend. Ah, kun wala girlfriend, utod. Kun wala na ah, gamita ah.
2: Katropa.
0: Sige, standby na sa drama naton. Endless Love, susunod na. Barter ko technical katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Dirigid lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Oras, las 10:07.
3: XFM.
1: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sang Tangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santo Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ako
13: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assisted pain!
16: Muscle fever!
15: Acute pain!
16: Kahit ano pang pain!
15: Basta pain! Mag-assisted pain!
16: Pangkalang pain!
15: Fast and safe!
16: Yeah!
15: Assisted pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assisted pain!
16: Mabibilis sa mga butika.
3: Rojas City Capiz! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

ang best friend ni Nadia, nag-text sa akin. Basahon ko, be. Hindi. Si Nadia ko nun. Gindala sa ospital. Kay gintuguin eh. Oh, Diyos ko. Masi ko na nung matabo sa baby namon. Ano ba lang buhaton ko? Ba, si Nandonita. Hari na siya. Salamat. Mangayaw ko sa bulig sa iya. Mapaupod ako sa iya sa ospital.

0: Ma, naano ka? Nga mo sa nang itsura mo, Francis?
1: Nang? Op di ko ay, please.
0: Sa diin?
1: Gindala ko nun nila sinadya sa ospital.
0: Ano? Ay nga man. Anong natabo sa iya?
1: Gindugo ko nun siya. Kag wala pa mahibalaan kung mahulugan siya o kung hindi.
0: Sino lang sugid sa imo?
1: Ang best friend ni Nadia nang. Hindi na kita mag-usik sa tiyon nang. Malakad na kita. Ato Gilio, may taxi. Paparaan ko. Taxi! Taxi! Taxi!

0: Nang...
1: Pwede bala? Magkalma ka, anay.
0: Nang... Inakulmana ko nang... Paano ko mahulog ang inabuso ni Nadia? Hindi ko gusto ko madulang baby na mo nang... Hindi...
1: Hindi ka, anay, magsubong sina. Usisaon, anay, nato ng tanan. Hibaluon, anay, naton ang kaimtangan nila nga mag-iloy.

0: Ay, ari na kita nang.
1: Ay.
0: Amon yung kwarto niya. Yung text ni samang room number sa akon.
1: Madali lang. Hindi anay kita magsulod.
0: Ah?
1: Panilagan anay naton kung paano ka ba tunon sang pamilya ni Nadja.
0: Sige nang.
1: Manuktok ako. Ara na, bukas na.
2: Om, ma.
1: Om, ang lalaki nga nagapung ko sa tupad sang pasyente. Si Brian?
2: Sama ka?
1: Om!
2: Ma!
1: Ay! Labas ko!
2: Ma!
1: Ay! Kinkupan niya si Francis. Kaginda sigil sa dingding. Brian! Tama na! Ano ka pala? Tama na! Francis! Oh, Diyos ko! Kinauyatan niyang liog niya. Pagin kuga ni Brian.
3: Bay! Brian! Ano po lang natabo sa imo?
2: Ang lalaki nga ini! Amo nagpabusong kay Nadja, mami!
3: Pwes! Wala ka sang matarong na sakiton siya.
4: Francis!
0: Nadja!
4: Francis!
0: Sorry. Sorry sa akin pangamba ko. Sorry kin Nadja.
3: Ah, dali na ka mo sa sulod. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon. Magtindog ka mo dira.

0: Kamusta ang baby?
1: Oh, maayo ko nung kapiyot. Nakasunod siya sa akon. Kayasta sa katapusan. Nagapanguyapot gihapon sa imo.
2: Oh, utod mo si Nadja. Nga napabusong sang mangkod ko.
3: Oh.
2: Nakaibalo ko na malasina sang nangin kita. Nakaibalo ka na sina? Antes mo ako gintang aluyagan?
3: Ho.
2: Francis, mapauli na ako.
0: Pero nang...
2: Mabilin ka diri. Kinahang na ninyo nga magsugilano ni Nadja.
3: Donita.
2: I hate you. Kalayas ang pamatsyag ko. Hindi ako mahimong magsala. Layan ang tuyo niya sa palapit niya sa akon. Hindi matod gaginihigog man niya ako. Kung naging plano niya na magtimalos kay Francis paagi sa akon.

0: niya, Brian?
1: Boyfriend siya ni Manang Donita, ma'am. Oh. Nakilala niya si Manang pilakadlaw matapos ko mahibalan na nagabusong na si Nadia. Kag-indi na coincidence. Ginpangaluyagan niya si Manang tungod gusto niya nga magtimalo sa akong. Tungod gintalikdan ko si Nadia.
0: Bay, Brian, matuod bala ina.
2: Oh, mami.
0: My God! Ano pala nagsunod sa pensar mo? Da pareho lang, naging padako ko ikaw sa hindi maayo ka paagi. Ang maayo pa, magpauli ka na. Ginpabukal mo sang hinaling dugo ko. Akig ako sa imo subong. Gani maghalin ka sa atubang to. Buwas na kita masugilanon.
2: Oh. Nadya. Mabalik ako dire buwas.
3: Mangin okay gid ang tanan. Hindi bala noong?
2: Oh. Mangin okay gid ang tanan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
2: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.

gusto kong akantuan si Donita sa ila. Gusto ko siya istoryahon. Gusto ko nga magpatag. Damn it! Damn it! Gusto ko nga mag-sorry. Sa una nga kahigayunan, gusto ko magpangayos ang pasensya sa isa ka babae nga nasakit kong balatyagon. Wala sa bokabularyo ko ang sorry. Apang kay Donita, apektado ako katama. Importanteng tinaga nga sorry para sa akon. Oh, shit! Shit!

Ari na ko sa lobby area sang kondo. Madiretso ako sa elevator. Ang babae nga nagapungko sa sofa. Si Donita ina. Tag nagatulog sa sakon nga puno sang kaakig. Nagpalapit siya sa akin. Masunod ako sa elevator. Nagupod siya sa akin diri sa elevator. Apang wala siya tingog-tingog. Dumabudlayan ako sa pagkuhaliwat sa buot niya. Makita ko sa naong niya ang tuman niya kaakit. Aran, nagbukas ng elevator. Magwa ako. Nagsunod man sa sakon unit. Nagsunod siya sa sakon. Ano ba lang plano niya? Wala man lang siya nagpakigambal sa sakon. Donita, ano palang kinabuhat mo? Nga nga nag-auba ka sang bayo mo. My God! Bura na lang kagpanti ang bilin sa lawas niya. Ginatulog niya ako. Kagbabatsyagan ko ang pagpalanginit sang lawas ko. Samtang nagatulog sa lawas niya, nga wala na sang bayo. My God! God! Kinalo ka niya ako. Samtang isa niya kakamot, nagbukas ang zipper sang pantalon ko. Donita, haakuon ko. Gamadugay ko na gusto nga makasalo ka sa kalipay kasupong sini. Apang hindi sa mo sini nga pamagi. Hindi sa mo sini nga tion na suntul sa langit ang kaagig mo sa akon. Wala siya nagasalat. Padayon ang paghalok niya sa akon. Halin sa bibig. Pagkanto sa dugan ko. Hindi. Nagluhod siya. Donita, please. Please. Hindi ko gusto. Hindi ko gusto kang hingalitan ka. Apang sakit ang buhat mo. Patawala ako. Apang hindi ko mapungga ng palatsyakon ko. Hindi na. Galing ka. Dito kita sa kama.

0: Thank you.
1: For what?
0: Sa kalipa yung ginahatag mo. Ah, sige. Mailis na ako.
1: Madali lang.
0: Gusto mo magpangita sang patas? Okay ka na. Ginasakit ni Francis si Nadia. Gani ginagamit mo ako. Nasakit mo ang balatsyagon ko. So, quits na kita. Pero paano ka? Naisahan ko naman ikaw. Tugod, ikaw naman ang ginagamit ko. May rason ka naman para managit. Apang ako ang may sala sa imo, hindi ang pamilya ko. Kung gusto mong magbalos liwat, ako ang balusan mo. Wala sang labot ang ibang tao diri. Nakaibalo ka, kung diin mo ako pangitawan. Kung gusto mo naman na manggamit sang tao. Otherwise, hindi na ako gusto na makita kaliwat. Sige, mailis na ako.

Ato na si Donita. Shit! Shit! Kunaugot ako sa kaugalingon ko kayna. Mas naging nga kaakig ang ginbatsyag ko subong. Naugot ako sa kaugalingon ko. Nagsala ako. Nagsala ako.

0: Ma'am, basi kung gusto mo nga magpahuway, ako na lang yung mabantay diri kay Nadja.
1: Ah, okay lang ako, iho.
2: Oh, Mami, sige na. Magbalik ka na lang buwas. Magpadulong ka na lang sa driver naton. Nakahibalo ako nga hindi ka komportable diri sa ospital.
0: Hindi ka magabala ka, ma'am. Ma-update lang ako sa imo sa kahimtangan ni Nadja.
1: Ay, sige na lang gani.
2: Ay, tawagan kong driver sa idalo, Mami. Para nga maalalayan ka niya.
1: Ah, sige. Palihog na lang.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, indistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang muang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bango diara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3.
4: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
9: Ang sakit.
6: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
6: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
9: Mag-assist the pain.
6: Pangkalang pain.
9: Fast and safe.
6: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.

0: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: XFM.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLualier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLualier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLualier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Hala! Ka-exciting!

0: Oras si Tikapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras sa Pilipinas, alas 10:49 na sa aga. Kagaining nga oras ang ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Metro.
1: Alright, mayong aga banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagaplag naman ang panibagong edisyon sang palatuntunan Centro.
0: Centro.
1: Trigid lamang sa 106.5 XFM, Rojas City, Capiz, ang katropa mo.
2: Exciting!
1: Ang adlaw sang Webes. Ay, mga katropa, isang tulog na lang, Biyernes na!
2: Ayoy!
1: Betcha 16, bulan sang Hulyo, tuig 2026. And of course, good morning nas mga katropa naton, nga ka-standby, naka-monitor, naga-plupamati. Sa ato si nga 106.5 MHz, sa FM band, sa inyo dira, nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. At the same time sa mga katropa naton, nga naka-standby naman, naga-lantaw. Pinaagi sa ato nga live streaming sa XFM Rojas 106.5 backup page. And at the same time sa ato nga YouTube live streaming. Sa subong aga mga katropa, kaupo din nyo. Sa subong, ang inyos ding alaga na inyong anchorwoman katropa nga Christine Dayan Ropa.
0: Sentro!
1: Kita ang magabukad, magatalakay sa pilaman ka mga nagapangunang mga talalupang don sa subong ng mga tinion. Risatos ni nga padayon nga pagpangalagad and of course sa dugang pagid ng mga balita partikular, mga balita lokal. Siyempre naman yung gadulong sa atos nga patrol with katropang Zaldi Aguiap Jr., katropang Elmer Diretso Estimar, and of course katropang Michael D. Nosta Inoslay sa ilamas nga padayon nga pagmonitor sang kalinong kagkatauhan. Trima niya sa atos nga bugos nga probinsya. And of course good morning na ginabi-abigid nato. Gina welcome ang atos nga mga katropang listeners dira sa may bahin sang TATC. Dira sa may Tudor Arsenas Trade Center nga ba? Nagalanog, nagidira ang XFM Rojas.
2: Exciting!
1: Thank you, mga katropa naton. Dira nga nakatutok, nakamonitor, nagapulupamati. Dira sa ato nga pagpangalagad sa subong nga tiyempo. And of course, mga katropa man naton, dira sa may Burgos, Talipapa, ha? Kumusta so far mga katropang inyos ni nga bentahan na idira subong? Tigabay pa nga mayo gid ang bentahan na inyo dira ha. And syempre, stay hydrated gid mga katropa kay bow. Ara naman si Haring Adlaw.
2: Ayoy!
1: Init-init na naman mga katropa. Ni dapat na nakaunay gid ang tubig dira sa inyo sini nga binet. Sa inyo nga kilid mga katropa. Kuot-kuot ko uto nyo lang. Ay, kuot-kuot.
2: Ayoy!
1: Anyways, good morning naman sa mga katropa naton. Sa mga silent listeners, silent supporters. So, good morning, good morning. Sa mga wala sa gyapon, nagka-like and follow sa ato sing official platforms, digital platforms mga katropa. Sa Facebook naton, kag sa ato sing YouTube. Ano pang ginahulat ninyo da ba? O maulihi ka mo sa ato sing mga pag-rasya. Pala ni aton nga pagselebrar man sang aton nga ika-second radio anibersaryo sang Katropa Station diri sa Rojas City.
3: Wow!
1: And karon mga Katropa standby ha kay aton man nga ipalantaw sa inyo ang pilaman ka mga greetings, warm wishes sang atos ng mga katropa diri sa atos ning second anniversary. For sure na hidlaw gid kamo diri sa ila.
2: Ayoy!
1: Ipapakita na sa inyo mga katropa sa kahanginan. Dili lang magdugay ah. O, tikumusta ng adlaw sang Webes? Paldo na.
2: Ayoy!
1: Ang mga naghulat kahapon sa pila ka oras sila sing sweldo. Dawa ay nagangirit ah.
2: Ayoy!
1: Gani nila daw naglupad man ang kwarta, literal nga naglupad. Huwag pagani kagi sa tunpalan, wash out na.
2: Ayoy!
4: Oh no!
1: Importante, masaya. Kahit papaan.
2: Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy!
1: Oras, alas 10:55 na sa aga mga katropa kag sa liwat ang ining oras ang builogid nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier tulay ng pamilyang Pilipino. Good morning sa mga katropa natin nga rin nagkaroon, nagkatutok, nagka-monitor, nagpulupamati, nagka-standby sa ato sa comment section. Ano bala ang ginahulat-hulat nila ni Bayo?
2: Ayoy!
1: Ay, ginahulat-hulat ni Guru Sila mo. Sige, good morning na kay katropang Mobs Anisco, kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Nga nakapa-highlight and nakapa-followers naman. Good morning. Kay katropang Matilde and Ayayo nga nakapurple sa yes nga profile picture. Baka guwapa. Good morning, good ma'am. Kay katropang Liza Degala and sa Degala and Divino Family. Good morning. Oh yeah, anyways mga katropa, para sa inyo sning information. FYI, for your information. ang atos nga LTO Rojas nag-start na mga katropa release ang card, no? Isang license card sa ilasing opisina. So, tiya, padulong ng kamudira sa ilasing opisina anytime. Or mas manami ipagidya, aga pa lang, no? Kay mga alas tres, nag-release na sila mga katropa isa-isa sa inyo sa mga nakapaschedule na ng mga clients nila. Mga nagulat da sang pila nakabulan.
2: Ayoy!
1: Isli nyo na inang nyo papel da. Pagtuin nyo na sa LTO. Anyways, good morning kay katropang mga pamkrit boys na to. Teriktoda, tropang buklan, mga marites kag sa 5-cell boys. And of course, sa class members ko no. Abal ni katropang Mobs Anisco. Good morning. Happy birthday lang sa yes nga parikoy kay Jemar Fuyon sang Barangay Poblasyon Dumalag. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
2: Ayoy!
1: Good morning one kay katropang Robert Jude Padilla, kay katropang Ernesto Alvarez. Ang balansin nyo, dirigin na sa mga comment.
2: Ayoy!
1: Pamati sa Ligaspila Wood Barangay 5 ho. Yung pamati na sa akon programa. Panugon kay ina katropang Ernesto, way mo na komentanto ang imo sing nadag-an nga ano ho? Ato gani clear skin. Ang clear skin or balsok ba gadugang patutani imo kagwapo. Panugon-nugon to katropang Ernesto. Sige lang bawi karon na. Dapat naka-standby ikaw pumati kag bilog nga programa. Para hindi mo ma-miss ang imos ni nga kwan nga premyo kay ganugon. Kapila mo na kahulat sang pa-premyo tapos hindi mo lang makomentan. Simpleng present lang na pero sayang mga katropa.
4: Oh no!
1: Anyways, kay katropang Murphy John Andresio, good morning. Kay Ma'am Luisa Catalan Aguihap. Nakatutok naman, good morning, Ged. And katropang tin, patamyaw lang kuda sa family Barredo sa Nasagod Lanot. Kaya sa Sunday, nagapaupod siya sa kon makadto dira sa station. Kay mga yo, kono radyo. Yes na yes!
4: Wow!
1: Kadto lang di kadto lang. Kay katropang Monroy Ayayo, good morning. Kay Ma'am Senalyn Finiquito Tabige. Gugtaw ka na tol estong daog ka ginakatropaleta sa bullseye gani kanugon eh.
4: Oh no!
1: Kay katropang Ferdinand Duro, good morning dira sa may kios panitan. Kay Ma'am Flor Abelio dira sa may panitan man. Good morning ma'am, imo nga premyo di ha, basi malipat ka.
2: Ayoy!
1: Ang imo nga santon plus gold, pwede mo pa na gamiton as raffle entry ha. Sa atos ni nga santon, na next sa family, bulibong papremyo. Kay katropang Lloyd D. Navales, thanks to my mayor, Greg Sataya, for making my city become a stronger together. One smile, one city, and one heart. Oh, sana all may kagalingon nga city.
2: Ayoy!
1: making my city ko na eh. Sana all, no? Katropang Lloyd. Paldo.
0: Sentro!
1: Good morning, katropang team. Gatutok man gyapon sa XFM Roja sa radyo. Samtang galuto sang adobo na takway. Nang kagpaksiw na tuloy ba? Speaking of tuloy ba? Di nakali ni mo tuloy. katropang Rafael Digno.
2: Ayoy!
1: Basi bala. Team, nami na ang adubo nga takway. Kag paborito ko na. Gusto ko ginang laway-laway bala ho. Katropang kung magkaon ka, pag ano ho, pag, sa wag tawag sino, pag scoop mo, no, nag ay, kanami. Perfect! Kay katropang Joey Catalan, good morning. Kay katropang Dudoy Tupas Dumaliman, good morning. Kumusta ko ng tanan? Ikaw yang kamusta? Kay daw laka-laka ka na lang di makabisita sa atong programa, ha? Bisibisihan na gid sa live. Sige lang katropang Dudoy, importante legal, no? Ang imos niya ginakuti-kuti, ginahiwat, ginaubra dira katropang Dudoy. Halong lang gid sa biyahe tol. Diretso ang pag-ulan ng pisa Agosto, September, October, November, hasta December, kag January, February, March. O, sige, katropang Ernesto.
2: Ayoy!
1: Good morning man kay Ma'am Lynn Desyembre. Shoutout lang ko no sa Desyembre family sang Inzo, Looban, kamati na. Thank you, good ma'am. Bawag, ginakwa niya ginangiyas ni nga radyo, ho.
2: Exciting!
1: Nami, no, Ma'am Lynn? Nami pa yung akwan, iya tunog, bilog-bilog.
0: Wow!
1: Kay katropang Ernesto, ano akong daog kay Gina, ma'am? Pangayo sa iya, Ma'am Christine. Ang imo na dagan ka Gina, clear skin, sabon nga pampagwapo pagidtani. Di kanugon, sige lang, bawi subong ah. No? Standby lang gid katropang Ernesto basi mapilian kaliwat. Katropang Rodel Bugarso Posadas, good morning. Pa shoutout man sa family Posadas sa Barangay Tiko Panay. Good morning. Oh, nagkadto ko kahapon tin. La ikaw, nakuha ko na ato od.
2: Ayoy!
1: Nagsalisi tayo, Ma'am Floor. Sige lang, next time naman. Kung madaog kaliwat, next time ulit.
2: Ayoy!
1: Siguro mga ang time na nagkadto ka, lunch break. Okay, basta lunch break, wala ko din. Okay. Okay, katropang Toto Val, good morning. And kay Sir Bernard B. Villanueva. Sentro! Mga katropa natin, the standby, ha? Kay mapila kita diri ka mga nakalinyada ng mga balita para sa Webes ng edisyon sa Latuntunan Sentro. And anyway, sa inidanay nga programa ang ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kusa din may kape ka na, may santon, kag vitamin D3 ka pa. Yes mga katropa, yari karon ang itpagpong nga persa sa santon, kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Ang ato nga Premium D3 Coffee Mix ang may mangustin nga saranggin nga makabulig agun nga tunawa na mapukulbukol sa tonlawas mga katropa bangod sa yas nga anti-tumor properties. And mayara man ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man nagudto nga mapabakod ang imo immune system kag resistensya sa lawas. And of course ini man ang ginpatamis sang stevia glycosides nga nagabulig man katropa gudto nga makontrol ang imus ni nga blood sugar levels sa lawas. So ganis mga katropa naton nga may sintomas na o kung nagabalati ang nagid sang diabetes, don't worry, ayaw magkahadlok magpakape. No? Kay bangod ang Premium D3 Coffee Mix ang ginagabig o kung ginakabig karon bilang diabetic friendly nga klase sang kape katropang lean. Kaya ini ang ginhimo para sa tusing mga diabetic people. So, subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of Premium D3 Coffee Mix and experience the perfect blend of taste and health benefits. Siyempre mga katropa, mabakal lang ato sing Premium D3 Coffee Mix sa tondre ng mga leading drugstores. Sa Mercury, sa Watson, sa The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And saran nyo gitin nga add to cart na kag ma-place order mga katropa. Yes, sa inyo din ang mga Shopee kag TikTok Shop.
3: Sentro.
1: Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated. And of course, good morning kay katropang Doy Arthur Nagingagaw dira sa my West Villa Flores Maayon Capiz. Anyways, mga katropa, sa ato dring mga balita dari sa ato sa pagpangalagad. Oy, ang bagong fire substation no sa Banwas ang Sigma. Ginanugar agin inagurahan na kahapon ginblessingan mga katropa. Dugang at itali tutukan ta with katropang Michael D. Nosta Inoslay. And of course mga katropa, dugang update development development tay, kita mo lang. Update development mga katropa. May kang tanan diri kay Alias Jabarho. Ti ano ang updates ni mga katropa? No, kay may pila kita ka mga katropa pips nga nag-comment diri. Nagpalabot sang ilas ni nga mensahe o kun pahayag ga mga katropa. Nga ba si bala self defense lang to sang TMU. ang ginhimo mga katropa. O, di baloon ta na. Diri sa ito nga pagpangalagad with katropang Elmer Diretso Estibar. Alright mga katropa, ini nga mga balita. Aton nga pagatagan sa Ligwa, dili lang magdugay. This time magabiyog ko danay sa pilaman ka mga pahanumdom. Kindly stand by.
0: Sentro.
3: X FM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold.
9: Ako si Angie.
10: May bukol ako sa breast ko.
9: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
10: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
9: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
10: Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
3: Santon Plus Gold.
5: Makal sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. May bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
3: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: X FM.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist the pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: X-F-M.
1: X-F-M.
8: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Centro.
1: Pabalik diri sa platuntunan na Centro. Kag sigapon kamo nagpamati diri sa 106.5 XFM Rojas. Doblin niyo lagad ka tropang Christine Dayan Ropa.
0: Centro.
1: Alright mga katropa ni Danay nga bahin ang buylugid nga ginadulong sa inyo sang isaman ka produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Wow!
1: Kalusugan ang puhunan sa araw-araw. May katropa ko na ko sa inyo, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa. Likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig man katropa sa pag-alaga sang aton siningalawas. Nagabulig man ini sa pagsuporta sa resistensya, nagapadugang sa sigla, kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Yes mga katropa, available na ang aton sininga Santon Plus Herbal Capsule sa aton ring mga leading drugstores, labi na dira sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo gini nga mag-to-cart na mga katropa kag ma-place order sa idrang mga Shopee kag TikTok Shop. And syempre kung kamo ang mag-add to cart mga katropa kag mag-order no sa aton sininga na-mentionar man nga mga platforms, tipilia ang ukon pangitaa ang Yes to Health 2011. Good tong mga labot gidira sa inyo ang epektibo gid ukon ang legit nga product naton sang Yes to Health Incorporated mga katropa. Search nyo lang no kay ara na sa inyo sa mga Shopee kag TikTok Shop.
0: Centro.
1: Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa maayos na pakiramdam.
0: Centro.
1: Alright mga katropa, good morning gidanay sa atong singa mga katropa peeps nga nagupod na din sa atong singa pagpangalagad kay katropang Eric Bering kag kay Timosok Bering dira sa may hamul-awon panay. Good morning. And of course kay kay katropang

0: Agosto 24. Good morning, katropang teen watching dira sa may barangay Kalapawan, Sitio Bayang, sa Dumaraw, Capiz. Good morning! And of course, kay Ma'am Anali Bocala Bakila and kay katropang Lindon Jan. Antes na to, lagat-lagat na atos nga patrol, pamatian ta ni Anay, mga katropa, ang warm wishes man sa atos nga katropa dira sa may 99.5 XFM Mega Manila. Kay katropang Erica Balagtas.
1: Hello mga katropa, ako nga pala si katropang Erica Balagtas na bumabate ng happy second anniversary sa mga katropa natin dyan sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Ayan, good luck po sa inyo and God bless. Ayan, sana magkita-kits tayo soon.
0: Yahoo! Ay, grabe, may pakis. Thank you again kay katropang Erica Balagtas, ang atos nga DJ, isang X-rated man sa may 99.5 XFM Mega Manila, sa pa-warm wishes para sa atos nga ikaduhang radio anibersaryo diri sa Katropa Station. Si katropang Erica Balagtas, mga katropa, artista na siya. Daw si katropang tin man artistahin.
2: Ayoy!
0: Ang oras, alas 11:20 na sa aga, kag ang ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Duga ang pagid nga mga warm wishes mga katropa, halin sa ato sing mga katropa, pips, sari pamatian naton.
3: Hello peeps, I would like to greet a happy second anniversary to 106.5 XFM Rojas, and I would like to take this opportunity to extend my sincere gratitude nga naging part ako from the start, and miskan diin makadto si katropang Shen, forever katropa supporter sa gihapon, and also to our CEO kay Boss Rems, and to our station manager katropang Joven Anisco, gabay pa madamo gihapon nga blessing nga ihatag sa aton si God para madamo kita sa mga katropa pa nga mabulikan. So, sige hapon, katropang senior, forever katropa supporter.
4: Maayong hapon, mga katropa! I would like to congratulate XFM Rojas 106.5 on your second anniversary and to more successful years to come. XFM Rojas is a special place in my heart and I will always be a katropa. Sa mga katropang listeners and solid supporters, padayon lang kita sa pagsuporta sa number one katropa station diri sa Rojas City, Capiz. To our station manager, Sir Joven Anisco, to our CEO, Boss Rems, and the entire XFM Rojas team, congratulations. And I'm praying for your continued success and more years of serving the community. Again, this is Katropang Kathy. Exciting!
5: Wow! Exciting!
0: Oy, kinilig! Ang aton din mga katropang na hidlaw, gid kay katropang Shen, kag kay katropang Kathy, ho, diri sa XFM Rojas. Wow! Aliwat na ito nga nabatian ang ilas ng mga tingog diri sa ato siya pagpalayag. So, thank you, Gida, sa paghatag sa event, lipot lang, no, nga time para makapag-record ba o bisibisihan na niya nga ito sa mga katropa peeps man sa ilas nga tagsaman ka mga field karon nga ginahamtangan. So, sa liwat, no, thank you, Gid, kay katropang Shen, kay katropang Kathy, ang ato sa mga forever katropa.
5: Exciting!
0: Alright, this time, mga katropa, lagat-lagat tunta sa piyak nga linya si katropang Elmer Diretso Estima. Timekang Tanan diri kay alias Jabarho. So, natandaan nyo to, nakuhaan ni siya sang armas lutang sa kagbala samtang nagabiyahe dira sa may bahin sang kilometer 5 ho, upon kilometer 1 dira sa may barangay Lawaan. So, ano gid ni bala, no? Kay damo di sang mga nagakomento, nagatagman sa mensahe, nagapalabot diri sa ato sang mensahe sa ato mga katropa. Di ba si bala katropang Elmer, self-defense lang to, no? Ang ginhimo man sang ato sing mga katapos sang TMU. Kay syempre, una tong report, no, nga so diri nag-ursay, no, ining si Jabar kag naghana, no, nga bunuton ang among armas. At ano gid bala ni katropang Elmer, sa detalye please proceed.
6: Live report.
2: Katropa nga Christine nagpabilin sa Rojas City PNP ining si alias Jabbar nga nagpakilala nga isa ka intel volunteer sa nga National Bureau of Investigation. Sumuman ang iya sining nga motorsiklo nga ginagamit sa pagbiyahe sang Colorom sa diin nga nakuhaan gani ini siya sang armas lutang kag mga bala matapos nga nadakpan sa nga mga katapo sang traffic auxiliary sa Pueblo di Panay, Barangay Lawaan, Rojas City sang tinalikdan nga Hulyo 13, subuman nga tuig. Matandaan ganing aging kilala ining akusado sa kay alias or Victorino Hill Baliga or kon na mas kilala nga si alias Jabbar, 49 anyos kag residente sang poblasyon Tapas, Capiz, apang temporaryo diri nga nagapuyo sa bahin sa barangay si Baguan, siyudad iya sang Rojas. Magluwas ka tropang Christine sa kaso sa pagbayular sa Republika ka 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ginisyuhan naman ni sa nga Traffic Management Office sa nga citation ticket sa pagbayular naman niya sa city ordinance sa pagbiyahe pinaagi sa nga motorsiklo nga wala sang city number o kon franchise o kon mas ginatawag nga Colorom. Ini man naging kumpirmar ni Mr. Gonzalo Andrada ang Traffic Management Unit Operation Head sa nga TMU sa nga aton ini siya nga napakigangutan. Dugang pa ni Andrada nga posible katropang Christine sa sini nga nagagawa karon nga video sa isa ka netizen sa pagkaresto ni alias Jabbar sa pag-recover sining armas lutang. Sunod diri kay Mr. Andrada, posible nga self-defense ang natabo kag subuman ginhimo ni sang aton sining mga traffic auxiliary apisar nga ang ila sining nga obligasyon niya ang pag-implementar sang traffic rules. So sa natabo ni abi katropang Christine, ginapahayag ang mayara sang pagpamahog nga natabo sa kay alias Jabbar nga ni nga dito nga do hindi ni siya kumpirme kag may natabo nga resistance nga hindi ini pagpadala niya sining nga motorsiklo kay subject for impound gani tani ni katropang Christine bangod gani nga nagabiyahe ini siya sang Colorom. Now sang natabo tong resistance nga hindi ini pagihatag niya sining nga liabi sining motorsiklo nga pagadalon tani sa impounding area sang traffic management unit. Sunod diri naghana ni siya katropang Christine nga magabunot siya sining armas lutang apang natigayon ini siya nga na corner or napugusan no na prehend sang aton sining mga traffic management unit kay man apat ini sila mo ang sakay sa sining ila sining patrol kay may baluan nga ni katropang Christine ini sila ya ang wala sang deployment no robbing ini sila amo ning ginatawag nga striker team sang traffic management unit. So dito sang natabo ning insidente, ginapayag diri ni Mr. Butsoy Andrada nga ining natabo iya ang aton sining mga traffic auxiliary ang nagpanguna na katropang Christine, magluwas nga sila ang unahan pa. That's why ang rason diri nga ginunahan nila ni pagkuha sining bag nga ginapahayag nga mayara sang armas lutang kag positibo nga nalagbong ining una ang magasin kaga dito sa paglantaw sang aton sining mga traffic auxiliary mayara giman sang armas lutang. So may pila naman ka mga kuturan naton nga nagakomento sa karon nga ining natabo abi kay man do abuse of authority ang natabo sunod diri katropang Christine kay man wala ni sila sang otoridad nga mag-confiscate sa sining armas lutang sa sining persona. Apang sunod diri kay Mr. Butsoy Andrada, may baluan naton katropang Christine, retired police man nimo.
0: Yes.
2: Ang ining team you head naton. Sunod diri, pisara wala sila sang otoridad iya sa pagkumpiskar. O galing may natabo, nakadepende sunod diri sang instances. Kay man ang natabo iya biya katropang Christine, may resistance nga natabo kag papamahog. So kung ever abi sa imo manabi nga part, kung mayara sang pagpamahog, sa imo instincts ni, alang naman nga mapauna ka pa. Oh, that's why nga natabo ini aside sa self defense katropang Christine, mayra kita ginatawag nga citizens arrest, no? Apisar nga wala sila sang authority iya bangod gani agod nga malikawan man nga may mamadalahig pangaiban, so ginihimo nila ni sa karon katropang Christine. Makaligad gani ang duha ka adlaw sa sining pag-aresto, umuning nagwa ning video, katropang Christine.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Kagin file naman siya sang kaso, actually, sa nga ton sining Rojas City PNP, siya namin sinarta na kaina sa pagbayular sa sining Republic Act 10591, Sentro. And katrapa Christine sa Subong, natapos niya nagwa ning video, nagandak ni sang additional nga investigation ng aton sini mga pulisan kag subuman ang aton sini nga TMU. So muna ging klaro diri karon ni Mr. Butso Andrada nga wala man nila na ginatoleral ini mga kasubong sini nga mga insidente katrapa ang Christine.
6: Sentro.
2: Sabay nga nagapadayon. Nagakandak sila sang
6: Sentro.
0: Danay lang.
7: Ayoy!
0: Alright, sige.
6: Sentro.
2: Sa Baylo, katropang Christine, nagakandak sila sang investigasyon. May kang tanan sa sininga na tabo man. Kag wala na ini nga ginapa-duty on field ning mga ano ni?
0: Tatlo ni sila.
2: Apat. Apat ni sila katropang Christine. So dire na sila na base ah sa talatapan sa traffic management unit katropang Christine. So far, amo sila nga na itong nga madulong nga impormasyon dugang ang tinigaling sa dugang man nga investigasyon sa aton sini nga mga otoridad.
6: Sentro.
2: Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
6: Live report. Sentro.
0: Dali lang.
7: Ayoy!
0: Oh, sige. Thank you good kay Katropang Elmer, Diretso Estimar. Yeah, sa imo sini nga very survival nga pag-report man diri sa ato sing pagpangalagad. May kang tanan mga katropa sa sining update report no sa bahin man sang TMU. May kang tanan diri sa isa ka NBI intelligence volunteer nga nakawaan nila mga katropa sang armas lutang no sang tinikdan nga law sang Hulyo 13.
6: Sentro.
0: So karon posible so diri nga may ground no sang self defense mga katropa nga nakitaan diri ang bahin sang TMU no kay syempre tuod no kung ikaw isa ka kay uniform personnel kag once nga may ginaaresto ka no nga isa ka individual nga armado ha sang armas lutang kag syempre naghana na no nga bunuton ang inang armas kag syempre iturok sa imo tiko mapauna-una ka patuod bala di bala katropang Ernesto
6: Sentro
0: kag syempre bilang ano man bilang pag apply man sa ginatawag nga safety precaution pa mga ginunahan na nila
6: Sentro
0: ginakaron man ang ara sa part sang TMU mga katropa may kang tanan diri sa apat nila ka mga personnel man o kun auxiliaries nga ara no nakita sa sininga video
6: Sentro
0: kun ang nangin part man sa sininga pag apprehend no kay alias Jabbar mga katrop. No, although nga makabigni sila nga hindi gid it no bala nang for example abi kung ikaw police ka tapos nag-arrest ka sang isa ka person o kon subject then nagbato. Ha? Sulod na sa ground sang article 148 o kon ining ginatawag naton nga direct assault mga katropa sang revised penal code of the Philippines. This syempre bilang uniform personnel man mga katropa within sa city ti mag-asudri mga katropa file man sang ila sa kagulingon nga mga case no reklamo ang ini nga mga katapos ang TMU kay syempre nagbayular siya mo okay ay di ba lang sa madakpan kung wala siya pamasahero knowing nga kulurom sa
6: Sentro
0: kung why siya yan nagbaton to sang bayad di why man sa sandakpan
7: ayoy
0: nagani naga kwan lang sa naga part time ah nga magdrive tuntani o di kaso na jackpotan
6: Sentro
0: na jackpotan pa nga dala niya iya armas o di minai no nakwan gid na jackpotan gid mismo mga katropa
7: ayoy.
0: Ayan na ba yung simapan na tondering nga balita? O natin mga katropa ho ang fire substation dire sa may Banwas ang Sigma gin blessingan na balita ta ra da ang regional director man sang BFP ho nagbisita mga katropa gin pangunahan ang ining inauguration sang sining substation
6: sentro
0: sang BFP dire sa may Banwas ang Sigma. All right, lagat-lagat tunta sa piyak nga linya si katropang Michael. Sige, katropang Michael, sa report, please proceed.
6: Live report. Live report.
2: Natigayon na no nga mablisingan kag ma-activate no katropang Christine ang Manguso Fire Substation dira sa may bahin sang Barangay Manguso Sigma Capiz kahapon nga adlaw no. Ara man ang presensya katropang Christine sang aton sining provincial fire marshal diri sa probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas no, kag sang aton man nga regional director no nga si police chief superintendent Edwin Vargas no, regional director sang Bureau of Fire Protection 6 sa sining inaugurasyon kag activation sang Manguso fire substation. May ari ini katropang Christine nga lima ka mga personnels no nga iga deploy sa amo iyang substation nagikan mandira sa may bahin sang Sigma no fire station. So ang ining Manguso abi katropang Christine no, malayo ini nga lugar, malayo man ini siya nga barangay sa Banwa no. Bali may lima ini ka barang. Yes, Suludlon ini siya no, katropang Christine. May lima ka barangay nga amo niyang iya sini nga masakupan no. Kag although ang iban man nga mga kabarangayan nga sa kutob man malabutan sini niya no, katropang Christine. Kay kun mag-agi ka diabi sa may bahin sang Barangay Manguso, pwede ka di makalapos pagkadto dumalag. Makalapos ka man pwede pagkadto sa Mambusaw no. Ang barangay sini katropang Christine nga iya sini nga nasakupan nga malapit sa iya sini nga niburing barangay niya, amo ang Barangay Tawog, Barangay Mansakol, Barangay Balukwan, of course ang Barangay Manguso kag ang Barangay Balukwan no, Sigma Capiz. Amo ni ang lima ka mga barangay nga iya sini nga madasig nga marespondihan nga maabot gid sang iya sini nga vicinity no, within a minutes lang no. Pero kun aton nga lantawon no ang area sa amo yung lugar ti simentado naman actually kay gin ano man eh, no ining programa nga farm to market road. So amo ni natigayon nga masiminto dira ang amo yung barangay kag gin pabutangan gid no sang substation no sang aton sini nga mga katapo sang Bureau of Fire Protection no. Sanangin mensahe ni Police Chief Superintendent Edwin Vargas sang aton man. Oo, ni Fire Superintendent Edwin Vargas ang aton man sini nga na abutan kahapon nga adlaw.
7: Pag-activate po natin ng substation dito, malaki po may tutulong nito sa ating mga kababayan. Hindi lang po sa barangay na to, considering din po yung mga kalapit na barangay na to. Kasi yung pong response time natin, definitely mapapa-shorten natin siya. So pag na-shorten natin response time, alam naman natin yung pag-respond din natin sa emergency, yung oras o minuto, segundo is napakahalaga. So kung mapapa-short, mapapaiksi o ma-shorten natin response time, definitely mas marami tayong masaisave na ari-arian. Gayun din po kung may buhay na nasa panganib, so definitely ma-saisave po natin siya. Malaking bagay po itong pagkakaroon natin ng sa fire station po sa panganib. Initially po, meron ipresent po kanina yung mga ma-assign dito. Initially, may lima po na ma-assign dito. Pero pag meron po tayo ng hiring, definitely madadagdagan po natin siya. Ganun po. Although may kakulangan po tayo sa personnel, so but we are doing our best po to cope with the expectation po ng ating mamayan. At sinisiguro po namin na kahit may kaunti kakulangan kami sa personnel, nandiyan po ang Bureau of Fire Protection na handang tumugon sa
2: Alright, okay, Katropang Christine. Okay, tinibaluan natin nga ang Sigma Fire Station, Katropang Christine, may ginabugusan karon ina sang duha ka fire truck, no? Ang isa dira amo ang gamay, kagang isa dira among dako, amo ning gamay, amo ning gindala dito, no? Kaya ning dako, ito siyempre dira ginasaya sa may bahin sang ano man, no? Sang ining barangay Manguso nga iga butang para man nga ti tama man to hala kay na no ni Sir Vargas no Katropang Christine nga para nga ti kun may sunog abi no wala tamang ginapangayo sa mo iyang barangay madasig nga makaresponde kag mapiyan-piyan man ang pagka ano sini no pagkaubos ang ila sini nga mga ari-arian man no sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga panimalay. So sa karon Katropang Christine dira nga daan sa may bahin sang Sigma Fire Station ginapamunuan ni Acting Municipal Fire Marshal SFO 3 Jonathan Barrios no kag didto iya sa may substation commander pagapungkuan ini didto no ni Senior Fire Officer 1 Josephine Joaquin no Katropang Christine nga amuya ang magapungko no bilang ila man didto nga kaupod no si Ma'am Josephine Joaquin amo ni siya ang substation commander no kaupod niya sini Katropang Christine si Fire Officer 2 Rogin Lyderes amo ni siya ang driver kag ang pump operator and also fire arson investigator supervision man niya no Katropang Christine. So si Fire Officer 1 Henry D. Guzman Fire Officer 1 Henry D. Guzman abi ni D. Guzman si diretso. Oh, sa amo ni siyang lineman kag ang nozzle man Chief A amo ni siyang maga kwamla maga takod sang kwan sang nozzle to sa punta sang hose ko man nakalinya napakadto sa sunog. Kaupod pagid niya diri no si Fire Officer 1 Hill Mark Hill Harris no kilala mo ni boyfriend sang imo sini nga kaupod taman sa media Katropang Christine. Si Fire Officer 1 Mailer J Lena fire safety inspector amo ni siya mag-inspect no tapos sunog. Gets mo na ako sino to? Da lang ho sa may kwan sa may Magallanes nga station ha. So amo actually ini si Fire Officer 1 Mailer G. Lina fire safety inspector lineman kag nozzle man Chief B. Shifting manigal sila no Katropang Christine pero lima lang ni sila kabilog ang maga ano didto no maga ang maga duty sa mo iya nga substation sa aton sining fire station man. So ara man to si Provincial Fire Marshal Fire Senior Superintendent Eden Altamia Bauwa Katropang Christine nga amo man ang nagpanguna sang sining helikopter no. Ara man ang presensya sang mga barangay officials no. Dito sa moyang banwa para man nga tiya matigayon ang ini nga programa kag dako man ang ilang pagpasalamat no Katropang team kay ti sa ila yang nga barangay may ara na ya sang fire station no. Kaupod man si Mayor Dante Rizal Islabon bilang mayor bilang amay sang amoy nga banwa may naghatag man siya sang iya sini nga mga mensahe dito sa amoy nga helikopter no. Kaupod man ang mga sangguniang bayan member. So amo na nga ito sininga balita no nga nagikan diri sa may banwa sang Sigma para sa 106.5 XFM News ini si Katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
0: Alright, thank you kita Katropang Michael Dinosta Inuslay siya sing gidulong man nga balita. Oy, congratulations sa Barangay Manguso at may Sigma ano nakamudira may substation na sang ato sing Bureau of Fire Protection. At iway taman ginapangayo pero at least no hindi na mag tawag sino mag magkaka pigs of mind na kita mga katropa. So syempre ina man niya kahandaan pa na eh no. Ang ginatawag na to nga kahandaan sa tion sang emerhensya kung ano ng kalamidad. Sentro. No, mga katropa. All right. Ang oras sa las 11:43 na sa aga, kagangini nga oras ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: Katropaleta!
8: Katropaleta!
6: Sang XFM Network Philippines!
0: Alright, tari na mga katropa ang ginahulat ninyo.
6: Katropaleta!
8: Katropaleta!
6: Sang XFM Network Philippines!
0: Para sa ato singa unang draw! Sang ato singa katropaleta for today! Ari ang produkto mga katropaw sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Coffee Mix. Alright, may pang pikapi na di ang tagdaog ho. Sa kabak sang Santon Plus Coffee Mix. May unod ni siyang pulo ka sa chase mga katropa. Of course, this coffee mix ang may mangosteen, moringa, kag soya powder nga saranggid nga mauyunan sa aton diri nga mga katropa pips. Actually, favorite ko ni siya, no? Aside sa Santon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. No? Kaya ang iyas ni nga kwan, ang iyas ni nga vibe, no? Para sa mga trentahin, bala? sa mga trentahin. Pero hindi pa ko trentahin, ha?
9: Ayoy!
0: Malayo pa tayo dyan. Pero nami niya sabor. And of course, ara na mga katropa, ready na ang ato siyang katropa, Letan Online, katropang Jason, take it away.

0: nagahinay.
1: Ayoy!
0: Ang ato si nga online roulette. Mapula ayan. Blue or yellow o kun berde. Para na mga katropa, standby, standby. Uy! Uy! Daw imugid ang adlaw subong haw. Ay, hindi. Lumapaw ka, tropa. Ay, congratulations! Sa pangalan nga sa color blue, si katropang Divine Grace Acer.
2: Exciting!
0: Katropang Divine Grace Acer, ang imos ni nga oras, ha, magatukar na oras, gida. Ang music, gali.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo, mga katropa.
0: Comment present, comment present! Katropang Divine Grace Acer!

0: Uy, katropang divine, come and present! Uy, ara na, congratulations!
1: Exciting!
0: Another one, mga katropa!
2: Katropaleta!
3: Katropaleta!
2: Sa XFM Network Philippines!
0: This time, ato naman sa ninyo produkto, amo ang Santon Plus Herbal Capsule! Alright, katropan Jason, spin mo na yan! Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa, ang may mangustin man kag moringa, may antioxidants kag nutrients na nagabulig para sa atons ninga pag-alaga sa aton lawas. Nami ni nami. Ara na mga katropa, standby! Nagahinay na ang aton singa online ruleta. Blue ay hanliwat or green or yellow or red. Balan lang na. Oy, daw mapula siya ha.

0: Congratulations kay Tropang Drivers Vlog.
1: Exciting.
0: Oy, katropang na Tropang na Drivers Vlog, comment present ang imos ni nga music magatukar na.
2: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo,

0: Isa pa kuno katropang Jason kay wala. Sige.
1: Katropa Leta.
2: Katropa Leta.
1: Sang XFM Network Philippines.
0: For the go! Ay, mga katropa, standby ah.

Alright, mga katro, para na naghihinay na ang ating online ruleta. Stand by. Whoop, whoop, whoop, whoop.

0: Congratulations, katropang Liza Digala. Ma'am Liza, ang imos ni nga music ka, magatukar na.
1: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.
2: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo.
0: Alright!
3: Exciting!
0: Congratulations kay Ma'am Liza Digala. Ara na, naka-comment na siya. Di man ni... daw ano pa na? Ang duwa-duo na ang tawag sina
2: hong.
0: Himala kung ano hon kundi siya ka-comment. Hindi gali himala.
3: Ayun!
0: Ano bigay pala? Okay, naka-standby gid na si Ma'am Liza Digala. Alright, congratulations sa ato sing mga tagdaog sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Plus Herbal Capsule. Deserve.
4: Wow!
0: Sa mga katropa naton, standby ah. Kaya madamo ko kita sa mga papremyong iga panagtag sa inyo mga katropa. Yani dapat nagkatutukid kamo diri sa ato sing mga pagpangalagad kag mga entertainment programs diri gid labang sa XFM Rojas. Standby kamo kay karon sa X-rated ah. Kating-kati na to si katropang Aira makapanghatag sang to sing papremyo. Excited na gid to.
3: Ayoy!
0: Alright, there you have it mga katropa. Madamong gid nga salamat sa inyo sing pag-upod sa Webes edisyon sa Platuntunan.
5: Sentro.
0: Diri gid lamang sa XFM Rojas. Ang iba na lang ang mga balita mga katropa, bantayan sa pila naton diri ka mga pagpangalagad. Diri gid lamang sa Katropa Station. Partner na lang naton sa technical. Katropang Jason Anonoy kag sa patrol, katropang Elmer Diretso Estimar, and katropang Michael Dinosta Inoslay. Kag ako na lang inyo alaga din yung crewwoman, katropang Christine Dayanropa para sa 106.5 XFM Roja City Capiz, ang katropa mo.
3: Exciting!
5: XFM.
6: XFM.
7: Vitamin C. Vitamin C, mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Branded nga second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
4: X FM.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangkos na ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Exciting time, alas 12:01.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga pako ng headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Singapore, pinagkasunduan ni PBBM at Singapore Prime Minister Wong.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak ang uplift assistance habang tumataas ang presyo ng langis.
0: Malacanang, umaasa pong mapapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ng administrasyon.
2: Senado, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ayon sa survey.
0: 45% ng mga Pilipino hiniling na palakasin ang AFP at Philippine Coast Guard ayon din sa SWS survey.
2: Tatlong suspek sa pagpatay sa American Marine Biologist arestado.
0: Palitan regional po, mga katropa, multicab na may malaswang tunog. Nag-viral sa Palawan, audio sa preno pinatanggal ng LTO.
2: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
0: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men, natalo kontra Cambodia sa CV Cup opener.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo napapahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore, mga katropa, ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa city-state nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng kadagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni na Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong na isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong pamumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel, na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore kung saan layunin ng administrasyon na mahikayat ang mga maraming high impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga tanggapan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements performance-based bonus. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: May hanggang katapusan ng Hulyo ang mga national government agencies upang maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB na kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isumite ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isinumiting dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program.
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1,000,000 manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umasa po ang Malacanang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nanalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa, ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GATSPI Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan din po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa legislative priorities ng administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ng Malacanang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ang Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid ang kinakailangan serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey, nagsisilbi lamang itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin. Batay sa SWS survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. mula sa 33% noong Marso, habang bumaba naman ang dissatisfaction rating mula 49% hanggang 45%.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ang Senado. Matapos makuha ng pinakamababa o makakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Bati po sa ikalawang quarter ng pahayag survey ng Publicus Asia. Lumabas sa survey na 21% lamang approval rating ng Senado, habang 12% lamang ang trust rating nila. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at House of Representatives. Samantala, natiling nauuna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nanguna sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46% at Senator Risa Ontiveros na may 47%. Habang sina Senator Jinggo Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ng Company Vice President Sara Duterte na hindi maituturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag, lalo na kung ang tinutukoy ay ang Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi naman itinanggi ng Vice President na siya ang nagsasabi ng mga kontrobersyal na pahayag, at sa halip ay ipinaliwanag lamang umano ng kanyang kampo ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Iginit ng palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Iginit po ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano.

0: Credentials ni Senator Amy Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: XFM News Nationwide. Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng Senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay diin na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilanim ng konstitusyon.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakitang profesionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM, Mega Manila.
1: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa pinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair o manong pumasok si Marcoleta ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias MO na itinuturong gunman alias JF na umanoy ng halay sa live-in partner ng biktima at alias CD na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 4 na sospek. Matatandang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cibulan Negros Oriental noong Linggo ng gabi kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
2: XFM News Nationwide.
0: Lumabas naman sa pinakahuling Social Weather Station survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ang Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sakop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan naman ng joint maritime activities at military exercises, gayon din ang pagbuo ng mas maraming defense at security agreements. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na taasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan.
2: XFM News Nationwide.
1: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Pinausan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na naglalayong magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas malawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas pagtutunan ng pansin

0: ang paglinang ng kasanayanan, work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalahok sa kailang magiging karitpata. Hindi na lamang limitado sa maikling work exposure ang programa, kundi nakatuon na rin ito sa mas organisado at pamatagal ang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila na mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
1: Balitang regional.
2: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Marine o Amerikano sa Sibulan, Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinaro na XFM Bacolod.
3: Tinitingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na Marine Biologist sa bayan ng Sibula, Negros Oriental, ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office. Matatanda ang kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwalaang umakyat ang mga sospek sa tirasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangay o mano ng mga sospek ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga kuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga sospek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Ginang na pinaniniwala ang police asset patay sa pamamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Live report. Patay ang isang 50-anyos na babae matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek na sakay ng motorsiklo. Bandang alas 2 kanina ng madaling araw sa B. Irana Street, Barangay San Nicolas Proper, Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Linlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng Lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunterya ang ulo ng biktima. Agad na tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa Barangay Hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona na Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Binatilyo na sa way matapos pag sasaksakin ng 6 katao sa Tugigaraw City. Ang panawagan po ng Pamilya Hustisya. Tropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
6: Justisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge at dito sa lungsod ng Tugegaraw madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspect. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hininalang sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspect na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspect. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpila ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
4: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juan Atopares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyon-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Juan Atopares sa isang akusado sa sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Ang akusado ay si alias Mel, 37 anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Naguna sa pagsisilbi ng Juan Atopares ang trucker team ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Juan Atopares, naglatagpa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nagkuha sa pag-iingat ito ang 4 na transparent plastic bag ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotal na bigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat nito ang isang Arms Corps shotgun na may laman na 5 bala, isang Arms Corps caliber 45 pistol, isang blue-colored scissor, 3 rounds ng bala ng caliber 45, 4 na rounds ng bala ng caliber 30 carbine at isang round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat nito ang 3 mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, 2 glass tube ng pipes, 2 pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue-colored sling bag, red-colored weighing scale at isang black-colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa Kawayan CCPS para sa kaukulang dokumentasyon at disposition bago iharap sa korteng pinagmulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa suspect dahil sa mga nakuha ang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: At Katropa, panghuling balita, ito pong sa Palawan, multi-cab na may nako, malaswang tunog daw pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Nag-viral sa Palawan ng multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan sa nasabing malaswang tunog. Ang video umabot sa CTMO, Local Traffic Enforcer sa Puerto Princesa at LTO Palawan. Parehong ahensya ng gobyerno na kinausap ang driver at pinakiusapang tanggalin na ang malaswang tunog. Sumang-ayon naman ang driver na ikinatuwa naman ng ilang netizens at parehong nabahala noong una pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Weather Update.
2: Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo LPA sa Pilipinas kung saan walang inasang mabubuong sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 oras.
4: Katropang Buddy, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
2: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asa ng publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbawon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang mga susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix o Santon Gold. Subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantaan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin nito na pinaputukan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa ipinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibakan nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit na nahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nire-rektaga si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang individual. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin to ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Nabigo ang alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Matapos sumuko sa Cambodia sa limang sets, the score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 nitong Wednesday sa Candon City, Ilocos Sur. Inunahan ni Josh Magalaman na alas Pilipinas sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Biasna ng game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
4: Balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Mga katropa! Exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page, kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
4: Katropa mo XFM, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
5: Healthy Katropa Giveaways, ay i-share nyo po ang atin pong live streaming and i-comment ang iyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya pipili po tayo ng mga best comments para mabahagian natin ng atin pong Xanthon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Napaganda yan, Doc Ron, dahil nanonood ka lang, nakikinig lang dito sa programa natin, eh may chance ka pa, ano, na mabahagian ng Xanthon Gold Coffee Mix Gift Packs natin, ha? Kaya sundin lang yung atin pong mechanics, mga ka-wellness, okay? Sa mga ka-wellness natin na nakatutok na sa atin pong mga himpilan, na kikinig na sa atin pong talakayan, welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayo mag-send.
6: Kung iyong mga kamasela ng iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? At mamaya ay babasahin at tutugan natin ng live ang iyong mga katanungan. Sa mga nais pong sumubok naman ang atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede mabili yan, ha? Sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at gaya na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Pagtanong-tanong nyo lang ang mga produkto ng Yes to Health. Pwede rin maka-avail nito, Doc Ron, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? Okay, search lang Yes to Health 2011.
7: Di lamang po yan, mga ka-wellness. Of course, ang atin pong mga dekalidad at epektibong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kaya doon sa mga gustong mapakonsulta at gustong bumili, kapag kabibili kayo, pwede na din kayo diretso mapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. Especially doon po sa ating mga ka-wellness na mga senior citizen. Mm-hmm. Kung kayo po ay senior citizen, mayroon po kayong special na presyo para po sa inyo, para makakuha kayo ng special discounts. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID. And of course, hindi lamang po ang libreng konsultasyon meron tayo sa ating mga Yes to Health clinics. Meron din tayong mga tinatawag natin naturopathic modalities and mga program services na kung saan ay unique nga na sa atin nyo or sa ating Yes to Health clinics nyo lamang po matatagpuan. Especially ito pong cleansing and detoxification program, lalong-lalo na po kapag meron po kayong liver stone or gallbladder stone. Mm-hmm. Nutritional therapy, especially doon sa may mga degenerative disease. Herbal therapy, mga yung tinatawag natin na targeted supplements supplementation. Also, meron tayong acupuncture, bugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, especially doon sa may mga problema sa kanila pong mga bone marrow at mga sakit sa joints. Meron po tayo niyan sa atin pong clinic, Yes to Health Clinics po natin, mga ka-wellness.
6: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo atin po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
8: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
6: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ahitad sa atin ng Santone Plus Gold, ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapatatag ng atin pong pangangatawan. Kahapon ay napag-usapan natin na Doc Ron, ano, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo o yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman, mga ka-wellness, ay pag-uusapan natin itong isang paraan kung paano mapapatatag din ang atin pong pangangatawan o yung kalusugan natin, at kadalasan din tinitake for granted ng mga kababayan natin, ano. Actually, ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisasawalang bahala. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng atin pong pangangatawan.
7: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag.
6: Tama,
7: minsan kung pwedeng gawing araw ang gabi ay gagawin.
6: Ginagawa na nga.
7: Ginagawa na, oo. Natural na ano. Kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46%, halos kalahati or 1 or 5 out of 5 ang merong tinatawag natin na sleep depravity.
6: Mm-hmm.
7: So ibig sabihin talaga masipag ang mga Pilipino kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi.
6: Mm-hmm.
7: Oh, at sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos 1/3 sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours.
6: Mm-hmm.
7: Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults fail ay nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, mm-hmm, hindi daily sleep, mm-hmm, kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, mm-hmm, ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog, mm-hmm, natulog
6: pero
7: man.
6: Sa umaga na.
7: Sa umaga na. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan.
6: Mm-hmm.
7: At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%.
6: Mm-hmm.
7: Of course, kasali doon sa obesity yung mga kasama din ng mga karamdaman, mm-hmm, dala ng obesity.
6: Uh-huh.
7: Also, it doubles the risk of type 2 diabetes, mm-hmm, kapag kulang po kayo sa tulog, at increases the risk by the heart disease by 48%.
6: Mm-hmm. Halos kalahati.
7: Halos kalahati ang pagtaas ng heart disease, mm-hmm, kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog.
6: Mm-hmm.
7: According sa kwan sa review in Journal of Endocrinology noong, mm-hmm, 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes.
6: Mm-hmm.
7: So kapag ka ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, mm-hmm, ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad, mm-hmm, na magkakaroon ng pre-diabetes, mm-hmm, and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day.
6: O
7: sa makin mo yan. So isang oras lang na ano na nakulang, mm-hmm, sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao ang kanilang tiningnan, ha, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. Mm-hmm. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol, mm-hmm, and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease.
6: Mm-hmm.
7: Oh, less than 6 hours, 3 times the risk, triple yung, mm-hmm, risgo ng pagkakaroon na tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, mm-hmm, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kuminsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi.
6: Mm-hmm.
7: Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw.
6: Mm-hmm.
7: Ibig sabihin ang tulog, makakatulog kami kung minsan alas 12 alauna na ng ano ng hating gabi. Kasi late ang tinatawag natin late na yung sunset.
6: Mm-hmm.
7: Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%, mm-hmm. 1 out of 4 na tinatawag nito mga Australian, and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction. Mm-hmm. Ibig sabihin that is heart disease na kung saan is nagkakaroon ng bara sa ano sa puso during springtime.
6: Mm-hmm.
7: Isa na factor sa na nagdadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam nyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Mm-hmm. Ay, iniisip ng iba, normal lang yung ano, normal lang yun. Ah, ang sarap ng tulog niya. Ay, naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep, mm-hmm. na nagpapataas ng heart disease risk. Sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones. Kasi mababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared of with people who don't have this condition.
6: Mm-hmm.
7: Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risk, lalong-lalo na doon si tinatawag natin number one o sa mortality rate, itong sakit sa puso, partner. Ano? So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ang tulog natin is less than 7 hours per night.
6: Mm-hmm. Eh, how about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang mas, ang tulog?
7: Mas lalo.
6: Oo, kung mas lalo. 48% ang chance.
7: Mas lalo tataas siguro.
6: Nako, lampas 50% na siguro yan. Ano?
7: Uh-huh.
6: At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ang nagpapakita ng masamang epekto ano, sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mga ka-wellness. Eh, napakarami pa ngayon mga kababayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila.
7: Mm-hmm.
6: Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
7: nature of work
6: nila.
7: Mm-hmm.
6: Doon sila kumukuha ng ano nila, pang daily needs nila. So yun yung talagang no choice, sabi pa nga, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle ng araw nila. Ano? How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
7: Well, yes. Number one talaga. And this is the reason why since na invento yung television at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate.
6: Mm-hmm.
7: And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30, nakita na ang normal sleepers at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression and within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, chronic insomnia, within the next 3 years, they will have depression. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So makin mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ang tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Makikip yan, 69%, almost 70%. Ibig sabihin that is 2/3 na mga young people kapag kulang ng sleep, later on, after 3 years, is nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review, including a total of nearly 24 million katao. Mm-hmm. At inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years.
6: Mm-hmm.
7: Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So, hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi na natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano sa ating katawan at sa ating brain at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
6: Mm-hmm. So, ang daming epekto ha, mga ka-wellness, ng lack of sleep or sleep deprivation sa overall health ng isang tao ha. Nakakatakot ano?
7: Yes.
6: Pero minsan hindi natin nare-realize 'yon unless na ito ay nag-uumpisa na. Unti-unti nang tumatama sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, 'yun nga tulad na nabanggit natin kanina, by nature of work ng mga kababayan natin ay naisasakripisyo nila 'yung health nila because of their work. Pero 'yung iba naman by choice. Ayaw talaga matulog.
7: Ayaw lang matulog.
6: Oh, busy, kaka-cellphone, kaka-Facebook at kung ano-ano pang ginagawa, ano. So, meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat, ano? Eh ano naman doc ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin or yung iba na meron talaga silang problema sa pagtulog kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun na kahit na gusto nilang matulog na kahit nakapikit na yung mata nila na hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So ano po yung mga factors ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
7: Number one, kapag ka mahilig sa kape. Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsa is mataas sa caffeine, those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag na na adenosine receptors. Ang adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na. Kapag ka na-block yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng tea, and also pag-inom ng mga pain reliever. Kasi isa sa main ingredients ng mga pain reliever is caffeine. Yan po ay nag-cause ng tinatawag natin ng mahirap na pagtulog. Lalong-lalo na kapag umiinom kayo ng ano na kape bago during night time. Kaya mas maganda hindi mag-inom ng kape. Pwera na lang pag Santon Gold Coffee ang inumin ninyo. Kasi kahit 1 hour before you sleep, ay makakatulog din kayo maayos. Walang problema kapag ka Santon Gold Coffee. Kaya pag nahihirapan kayo matulog dahil nakita ninyo na malakas kayo uminom ng kape, Santon Gold Coffee.
6: Palitan.
7: Palitan. Para mas maganda, makatulog kayo na maayos. Number two, kapag kayo po ay naninigrilyo, ang nicotine po ay isang stimulant that causes restlessness, anxiety, and lighter sleep. Also, yung mga pinapainom na medication sa mga may ADHD katulad ng amphetamines and also mga decongestants. O, nagko-cause yan ng jitterness and insomnia. Also, mga depressants and sedatives katulad ng alcohol. Kung minsan sinasabi nila hindi nakakapangpatulog nila yung alcohol, but then in long term, frequent yung tinatawag natin frequent consumption ng alcohol ay nagko-cause ng tinatawag natin frequent awakenings, pagising sa umaga. Kasi ang isa sa nangyari is iihi ka and also it damages the liver. Also opioids, yung mga pain management, over-the-counter antihistamines, also prescription medication katulad ng beta blockers, yung pagpababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long term na umiinom ng mga beta blockers para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o panaginip sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, stress hormone, ay ito ay nagmimimik ng stress hormones o nagpapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan, leading to difficulty of falling asleep and abnormal dreams. Also yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also taking antidepressant most of the time which also causes lack of sleep. Parang cyclical siya. Uminom ka ng antidepressant, pamawala yung depression mo, tapos yung cause nun is lack of sleep. Yung ininom mo, that causes also lack of sleep. That is the reason why mas maganda na yung mga may merong tinatawag na depression episodes is mas maganda mag-explore liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
6: So yan mga ka-wellness ha, ang mga dapat nyong isaalang-alang Lalo na pagka hindi dalawin ng antok or nahihirapan kayong makatulog. I-check nyo kung ano yung mga possible factors kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo, ha? At mamaya naman, Doc, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog. Mm-hmm. Ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep. Ha, pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng programang
9: The Secret of Health.
10: Sunfall Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
12: Sunfall Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Kaya subukan niyo na rin.
10: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habilis ang natika. The Secret of Health.
6: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon, Dok Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan kung gusto nilang makatulog na maayos or gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially yung nighttime sleep, ano?
7: Yes.
6: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours
7: yeah.
6: of good sleep, kung tawagin. Pero kasing tulog, Dok Ron, na makatulog ka, gigising ka, tulog ka, gising. Pagising-gising, hindi mo naabot yung deep sleep, kung tawagin, ano? Eh, nandun pa naman nangyayari yung ano, mga repair sa ating pangangatawan dun sa deep sleep, kung tawagin, ano? So, ngayon, Dok Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration na yun? Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng umaga.
7: Kasi 7 to 9 pa man din.
6: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
7: Well, ang titingnan po natin sa pagtutulog is not just sleeping hours. Also yung sleeping time.
6: Yan.
7: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog 8 to 9 hours, kung minsan 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din ng pagtulog ay nakaka-cause ng depression. Sobrang mahaba ng pagtulog.
6: Hindi rin pala maganda
7: yun. Hindi maganda ang sobrang haba. Kaya kung minsan, tinitingnan natin, pagka mahaba yung tulog, is nakokos ng irritability and also damage sa brain. Also, kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong tulog.
6: Balance.
7: Saktong tulog. At sa tamang panahon ng pagtulog. Kaya nga ginawa, ang kamapapansin natin sa nature, di ba? Pagka palubog ng araw, ang ibon, uuwi na yan doon sa bahay. Matutulog na yan. Lahat ng mga ano, puwera na lang doon sa mga nocturnal na mga ano, na mga hayop. Meron talaga mga hayop design para ganon.
6: Panggabi talaga.
7: Panggabi talaga.
6: Mga kwago.
7: Merong mga panggabi. Certain animals na panggabi. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Kaya nga, mostly sa nature is natutulog pagkagabi, especially tayo mga tao. Kung titingnan natin, certain age, merong tinatawag na different, yung tinatawag na hours, na o haba ng tulog. Kapag 4 to 12 months ang bata, 12 to 16 hours. Kaya mapapansin nyo, bata tulog. Kapag nagkaedad na 1 to 2 years old, 11 to 14 hours. Kailangan hindi, kaya nga sinasabi anong mga bata kami, ay merong yang, ano, merong susi sa gilid kapag hindi ka matulog. Kasi dapat merong certain na sleep because developing yung brain. Preschoolers 3 to 5 years, 10 to 13 hours. Children 6 to 12 years, 9 to 11 hours ang tulog. Adolescent 13 to 18, 8 to 10 hours ang tulog. Adults 18 years old pataas, that is at least, ibig sabihin ng at least, hindi tayo bababa doon sa 7 hours of sleep. Ang tanong naman ngayon, kailan ba ang tamang oras ng pagtutulog? Kasi iniisip nila kapag ka na-achieve yung 8 hours, 7 to 9 hours, whether kung anong oras ka matulog is
6: ay,
7: okay.
6: Na,
7: now, the best time to sleep is tinatawag natin 9 or 10 p.m. To 5 to 6 a.m. That is the best time to sleep. Bakit? Kasi during that time, merong tinatawag na deep sleep or slow wave sleep. During sa deep sleep natin, nagre-release ang ating brains na tinatawag na norepinephrine drops. Kapag ka na-release yung norepinephrine, ang ating utak is nagsisrink. So pag nagsisrink ang utak, ang nangyayari is meron siyang room to produce yung mga fluid to cleanse our brain. Yeah. Ang tawag diyan, tinatawag na, ang tawag doon is yung glymphatic system.
6: Mm-hmm.
7: Ang glymphatic system is combination ng glial cells at saka ng lymphatic cells.
6: Mm-hmm.
7: Tinatawag yan na drainage system ng ating utak. So kapag ka hindi tayo nakatulog between that hours 9 to 5 or 9 to or 10 to 6 is hindi nalilinis ang ating brain.
6: Mm-hmm.
7: At alam nyo ba na kapag ka tayo ay merong toxic mindset, especially when we have hatred, mm-hmm. is maraming waste ang ating brain.
6: Mm-hmm.
7: Kaya sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagkasala sa atin, huwag abutin ng lubog ng
6: araw.
7: Patawarin. Kasi kapag inabot pa yun ang lubog ng araw, hindi yun madidrain sa ating brain.
6: Mm-hmm.
7: So, sabi dito, that when you forgive, your glial cells are activated and cleanses your brain from toxic garbage.
6: Mm-hmm.
7: Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na-activate yung glial cells.
6: Mm-hmm.
7: So, napakaganda. That is already biblical. And also, sabi ng Panginoon, kaya hindi talaga maganda na magtanim ng sama ng loob. Also, deep sleep is primarily achieved during the first half of the night.
6: Mm-hmm.
7: So, ibig sabihin, first half of the night, magsisimula ka lang alas 9 hanggang alas 2 ng gabi or alauna ng gabi. Doon nagsisimula yung tinatawag natin na deep sleep.
6: Mm-hmm.
7: Between 9 to 2 a.m., during that time, merong certain hormones na pinoproduce ang ating katawan. And these hormones does affect our mental capability and also our physical capability and social capability natin. Why? During that time, napoproduce yung tinatawag natin serotonin. Ang tawag dyan is yung ating mood hormones or happy hormones. Kaya mapapansin ninyo, pagka ang tao kulang sa tulog, madaling araw na natutulog, irritable pagkagising sa umaga. Kasi hindi nakapoproduce ng serotonin.
6: Mm-hmm.
7: Also, epitalamin. Ang epitalamin naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo, pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas maganda na maaga kang matulog, maagang gumising, kaysa sa late sa matulog at late magising. Kasi kung minsan, yung pag-aaralan mo, hindi na didiposit doon sa doon sa ating utak sa yung brain. Mga pinag-aralan. So, kasi walang epitalamin, hindi nag-i-increase yung learning capacity.
6: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, doon sa mga nag-reviews, mas maganda na matulog ka ng maaga, gumising ka ng maaga para mag-review.
7: Yes.
6: Kesa gugulin mo yung panahon mo buong magdamag.
7: Magpuyat.
6: O kinabukasan ang score.
7: Yeah.
6: Mababa.
7: kasi hindi siya na-absorb ng brain. Hindi siya.
6: Kaya sabi pa ng iba, sobrahan daw sa review. Pero ang problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
7: Kasi kulang sa tulog.
6: Yun.
7: Yeah. And hindi lamang yun, nag-i-increase ng learning capacity. Mapapansin ninyo, kapag pagka kulang sa tulog, di ba, groggy, at ang mukha is wrinkly, ang epitalamin is nag-slow down ng ating aging process.
6: Mm-hmm.
7: So that means that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan.
6: Oh.
7: Ito ding arginine and vasopressin, natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog is very sensitive sila.
6: Mm-hmm.
7: But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, also emotionally nasasaktan, they could cope kasi meron silang natural na pain reliever sa kanilang katawan.
6: Sa mga matampuhin pala dyan.
7: kailangan matulog na maayos. Yes.
6: Mm-hmm.
7: Also, it is also instrumental yung arginine vasopressin para sa pag-deep sleep.
6: Yeah.
7: Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo uli sa tulog. Mm-hmm. Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone.
6: Mm-hmm.
7: Ito ay nagre-rejuvenate sa atin at during deep sleep pinoproduce ng brain natin yung melatonin and it activates glial cells para malinis yung ating brain.
6: Yeah.
7: Kaya during the first half ng ating pagtulog, 9 to 2 a.m., that is very essential sa cleansing ng ating brain.
6: Mm-hmm.
7: The next half is for repairing naman sa ating katawan.
6: Mm-hmm.
7: Kaya kailangan talaga na matulog ng maaga.
6: Mm-hmm. Ang tanong naman, Doc, paano may activate yung mga mga functions na yan ng atin pong pangangaton, especially ng brain area natin, paano mai-improve yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
7: Number one, iwasan yung stimulants.
6: Mm-hmm.
7: Iwasan yung kape, alcohol, and nicotine.
6: Mm-hmm.
7: Those are the primary yung tinatawag natin substances that disturbs our brain mm-hmm. function.
6: Pero iba dok, ang ginagawa nila ano eh, umiinom daw sila ng mga alcohol beverages mm. kasi pampatulog daw nila.
7: In the first ano kapag kakaunti small amounts mm-hmm. but then in the long term when it accumulates your ano sa liver mm-hmm. yung epekto ng ano ng tinatawag natin na alcohol oh. that produces toxicity mm-hmm. sa ating katawan, also that produces metabolites mm-hmm. yung mga metabolites na yun, those are mga fats kung saan nandoon yung mm-hmm. mga ano nandoon yung mga toxic sa ating katawan, and kapag dumaloy sa ating go, that prevents a person from sleeping. Mm-hmm. Kaya, okay sa short period, mm-hmm. pero pag long-term period, at besides doon sa risk mm-hmm. ng taking ng ano, ng tinatawag natin ng alcohol. It risk sa lalaki, nagpapataas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer. Mm-hmm. Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer mm-hmm. and also ano breast cancer. Mm-hmm. Kasi it disrupts hormonal function.
6: Yeah.
7: So, liban sa later on is mahirap pa kayo makatulog, mm-hmm. magtataas pa ng risko ng pagkakaroon ng cancer.
6: Yun ang mahirap.
7: Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, ito ha, sleep deprivation mm-hmm. is considered by World Health Organization as carcinogen already.
6: Grabe.
7: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog mm-hmm. is also nagpapataas din ng risk mm-hmm. ng tinatawag natin ng cancer. Mm-hmm. So, nakalimutan kong maigi pumasok uli sa isip ko yung ano.
6: Grabe, by itself ha? Kakulangan ng tulog mm-hmm. mismo ay pwede na magdulot ng
7: cancer. That's already considered carcinogen by World Health mm-hmm. Organization. Number 3, no blue lights 1 hour before sleep. Yun. Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw mm-hmm. ninyo, mm-hmm. LED light is already blue lights. Mm-hmm. So, turn off, shut off talaga. Kasi mm-hmm. kapag kadilim, naturalesa na triggering yon ng ating katawan mm-hmm. to say na matulog mm-hmm. ka na.
6: Nako.
7: Kaya kapag papatulog ako, manood mm-hmm. ako ng ng Facebook yeah. kasi magpapatulog, mas lalong hindi kayo makatulog.
6: Kayo, no?
7: Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito ang isa sa naririnig ko na mm-hmm. sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, mm-hmm. isa sa napakagaling na naturopath, kailangan walang TV sa loob ng room.
6: Mm-hmm.
7: Kasi pag merong TV sa loob ng room, mahirapan ka talaga mm-hmm. makatulog.
6: Hindi yung tokso eh.
7: Oh. Yung iba naman, mm-hmm. ang nangyari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto.
6: Mm-hmm.
7: Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, mm-hmm. yan ang nagsasabi na ito ay araw, huwag ka mm-hmm. munang matulog. Mm-hmm. So, kapag merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve mm-hmm. yung REM sleep,
6: mm-hmm.
7: yung deep sleep, uh-oh. Kailangan wala talagang ilaw.
6: Kahit na dim light.
7: Oh, kailangan iwasan yon. Mm-hmm. Also, oxygenate yung bed.
6: Mm-hmm.
7: Ang gagawin, buksan ninyo ang inyong bintana. Huwag kayong matakot sa hamog.
6: Mm-hmm.
7: Especially, mas maganda kapag sa bungad ng bintana ninyo mm-hmm. is merong halaman.
6: Yan.
7: Kasi during night time, nagpo-produce ng oxygen.
6: Mm-hmm.
7: Kasi during daytime, a-absorb yung mga yung dahon ng carbon dioxide mm-hmm. to manufacture food.
6: Mm-hmm.
7: At ang byproduct ng manufacturing food ng dahon, pagkagabi is releasing ng oxygen. Kaya mas maganda doon sa kwarto ninyo, may mga halaman, mm-hmm. and malapit doon sa bintana, merong halaman. Iwasan na ilagay yung aso doon sa tabi na,
6: mm-hmm.
7: kung minsan ganun pa naman ang nangyari. No? Nilalagay yung mga bahay ng aso sa tabi ng bintana, mm-hmm. kaya nahirapan kayo makatulog. Also, exercise.
6: Mm-hmm.
7: Bible mismo nagsasabi, the mm-hmm. sleep of a laboring man is sweet.
6: Mm-hmm.
7: Kahit sino naman, tingnan nyo yung mga construction worker.
6: Mm-hmm.
7: Pagkatapos ng buong araw, sarap na ng tulog, pa makatulog na. Also, whole foods. Number mm-hmm. one is lalong-lalo na yung mga vegetables and whole grains.
6: Mm-hmm.
7: Lalong-lalo na brown rice at red rice. Mm-hmm. Yung bran noon, parang coating niya,
6: mm-hmm.
7: yun ay merong tinatawag na tryptophan.
6: Mm-hmm.
7: Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin mm-hmm. and melatonin sa ating katawan.
6: Yun,
7: kaya doon sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog,
6: mm-hmm.
7: is kumain kayo ng mga whole foods.
6: Yeah.
7: And also, no late dinners.
6: Mm-hmm.
7: Huwag na kayong kumain kapag lumagpas na alas

0: Ito, sobra na fiesta. Dami. Fiesta. Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, pagod na pagod.
1: No.
0: Kasi hindi nakapag-rest yung tiyan.
1: Mm-hmm. So yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness. Ha? Na, kung pagkasamasamahin natin yan, mm-hmm. it will give our body good results mm-hmm. or napagandang benefits. Lalo-lalo na sa pag-regulate ng yes. ating pong sleep mm-hmm. para makuha natin ano yung eksaktong oras ng pagpapahinga, lalo na po sa gabi, mga ka-wellness. Ha? Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala
0: mm-hmm.
1: ito pong pagtulog. Ano? Dahil napakalaki, kahit na minsan ay parang hindi pa natin nararamdaman kaagad yung epekto mm-hmm. nito. But later on, we will surely reap the result ano nung mga nagagawa natin, mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness.
0: Yes.
1: E anihin at anihin talaga natin yung mga hindi mm-hmm. magandang resulta nito, ha? Kaya napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa atin pong kalusugan, ha? Na dapat po nating gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kaalaman para sa atin pong mga ka-wellness.
0: Yes.
1: Sa iyong mga katanungan, ha, huwag po mayhang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasailan po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutulong po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sumama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Matilis siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan nito ako, yung lakas ko sa araw-araw.
4: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Shanton Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Shanton Vitamin C. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Sa iyong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret

0: Department of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa atin pong pangatawan. And of course, wala pong side effects, Doc Ron. Ano? Yan ang kagandahan sa atin pong mga produkto. Especially produkto ng Yes to Health. Ating po mga Santone Plus products ay mga kalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade na mga suplemento, ano, na napakalaki ng benepisyo na ibabahagi sa atin pong pangangatawan. Sa mga gusto makaavail yan, puntahan ang mga leading drugstores sa inyong pong mga lugar o di kaya ay pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin kayong order sa ating online shopping store sa Shopee.
0: And also dun sa mga taga Batangas na nakikinig po ngayon, ha, si Doc Algie ay nasa, ano, nasa klinika po yan, natin ngayon. Gusto mong mabul, magpakonsulta. Ako naman, every ano, si Doc Ron naman ay every Tuesday and Friday, bukas. Dyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 Building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
1: So, sa mga gusto pong pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, gusto nyo makapagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health, ay bisitahan po ating mga clinics. Ha. Open naman tayo Sunday to Friday. At nandyan po ang ating mga trained alternative consultant na gagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Batingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, sa mga masugid nating manonood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan, ayan, happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, ayan, happy viewing din po, ha. At ganun din kay Ronnie Pasugiron. Ayan, watching live from Quezon Province.
0: Quezon Province.
1: Ayan. Ay, matagal na daw siyang gumagamit ng Santone Plus Gold natin. Na wala yung bloating. Na kanya pong pangangatawan. At saka gumagamit din siya ng Santone Plus Herbal Soap natin. Ano? O, napakaganda ang Santone Plus Herbal Soap natin. Yung may mga, ano, may mga bacterial odor. Infections, body odor.
0: Yes.
1: May mga skin problems, ano, skin allergies, at iba't iba pang problema sa inyong pong balat. Subukan nyo yung Santone Plus Herbal Soap natin. Naganda niyan sa soap natin, Doc Ron, ay ano yan, all natural, wala po mga soap hardener, wala mga matapang na mga kemikal, kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
0: Lalo na yung may mga buni, may mga hanhan, may mga athlete's foot, napakaganda po yung Santone Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
1: Oo. At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa.
0: Yeah.
1: Meron din tayo, Clear Skin Glutacogic Soap. Ang Clear Skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yan siya. Pansin ninyo, lahat, halos lahat ng mga ano ngayon, mga skin na ano,
0: skin soap.
1: Skin soap, mga lotion, mga ginagamit pang balat, karamihan meron silang VCO. May coconut oil sila.
0: Nakagandahan kasi ng VCO, it penetrates doon sa deeper cells ng skin natin. Kaya yung mga benefits, say for example, kapag yung ating clear skin natin, is yung mga benefits, yung glutathione, it penetrates doon sa ilalim ng ating skin and it rejuvenates our skin cells.
1: Yun, so yun ang kagandahan doon, mga ka-wellness. Ha? Dati nga, di ba, Doc Ron? Ang ginagamit lang na pang lotion ng mga lolo at lola natin, yung puro talaga, na
0: BCO.
1: Eh, tingnan niya naman yung balat nila. Talagang makintab.
0: Makintab.
1: Pero yung skin nila, fine.
0: Fine.
1: Yung skin nila, ano? Tsaka talagang, ano, kahit na maghapon dyan sa, ano, sa initan, papansinin mo, hindi naman ganun ka, ano, sickly yung kanila pong skin. Kahit na medyo maedad na. Ano? So yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ha, ng VCO sa atin pong balat, ano? So kung gusto niyo naman ng ano, kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangangatawan, meron naman tayo yung Premium D3. May VCO din yan siya at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan natin.
0: Oh, meron yang antiviral and antibacterial properties ang ating ano, ang ating Premium D3. Kaya kung gusto lalong-lalo na, dumadami na naman ang balita na ng karaan, may COVID-19 na naman.
1: Yan na nga.
0: So kahit na hindi sa COVID-19 yung mga viruses at mga bakterya, kung gusto niyo mapanatili na hindi maging sickly, especially yung also yung mga anak ninyo as early as age of 7 years old, pwede po ninyong painumin ng Premium D3 po natin, mga ka-wellness.
1: Oo. So, mga gusto makabili na, puntahan niyan sa pinakamalapit ng mga butika mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin. No? Doc, gusto ko lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
0: Wow.
1: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples. Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
0: Kalimitan 'yan is hormonal disorder. Kapag hindi regular yung tinatawag natin na hormonal function. If you're asking with regards sa tinatawag natin na hormonal function, ito combination premium D3 and actually yung tatlo ta yung ultimate trio natin. So, ang pag-inom ng premium D3, let's say ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, makikipin 8 months, matagal masyado. Supposedly, i-dispose na yun. Kaya ang mangyayari niyan, kapag mag-menstruation na, sobrang painful yan. Kasi talagang yung mga dumi is kailangan na ilabas. So, ang pag-inom niyan, within 1 month, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, 3 times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo, 2 soft gel, 3 times a day before meal. And then, isang Santon Plus Gold at isang vitamin C, 3 times a day, 30 minutes after meal naman. Straight nyo yan within 1 month. At sigurado po ba, I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag natin ng menstruation po ng inyong anak. Kasi kapag ka nagpatuloy yan, is baka pagdating ng panahon, pag mag-asawa yung inyong anak, mahirapan na magkaanak. Kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
1: So yun ang problema doon mga ka-wellness. Ha?
0: And also, baka mamaya mahilig yan sa mga milk tea,
1: junk foods,
0: kailangan iwasan po yan. Lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And also, kapag ka mahilig din magsuot ng mga maiiksing damit. Kasi kapag ka palaging malamig, kulang sa blood flow. Kapag ka nalalamigan kasi ang extremities, lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, kulang sa blood flow. Kaya iwasan din yun. Dapat well covered talaga.
1: Yan. Sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong
0: menstruation,
1: monthly period, ay marami dapat kayo isaalang-alang, ha? Lalo na pag ganito, adolescent, teenager. Kinakailangan po maging maingat sa ating mga kinakain kasi nandiyan yung fluctuation ng hormones sa ipang katawan. Kumbaga hindi pa ganoon ka-stable at maraming pwedeng mangyari at pwedeng pag-umpisahan ng mas malalang sakit later on.
0: Ang isa din sa pinakamaganda na gawin nila para ma-assist ng maayos, pumunta sila sa Brooks Point. Nandiyan naman si Doc Albi. May schedule si Doc Albi sa Brooks Point at magpakonsulta para mas mabigyan kayo ng mas magandang guidelines para maimbestiga kung ano talaga ang pinaka-problema pero dulo ng problema po ng anak ninyo.
1: Tapos mabigyan kayo ng mga program na maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo. Ha? So yan, bisita kayo sa ating pong Yastro Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang sa likod ng Unitop sa Brooks Point mga ka-wellness. Ha? Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan. Okay? Doc, another inquiry. Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi? Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3 times umihi kasi 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Amy po ito ng Panabo City.
0: Amy. Babae.
1: Babae ata.
0: Okay, so 2 to 3 times a night. Every time. That is possibility merong problema sa kidney. Kasi kapag kalalaki, possible na titingnan natin yun sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar level. Kapag let's say for example, para natusok-tusok na sa paa, sa mga kamay, tapos nalalabo na ang paningin, mabilis magutom. Those are mga signs mataas ang blood sugar level. And also kapag may kidney problems, kapag mataas ang uric acid, possible ganyan makadami ang ihi kapag mataas yung uric acid. So ang pinakamagandang gawin is mapakonsulta po kayo sa pinakamalapit. Saan ba pinakamalapit natin? Sa Mati or sa Davao? Yan ang pinakamalapit na clinic natin. Pero for the meantime, kung gusto po ninyo na matulungan yung ma-regulate yung pag-ihi, let's say kapag is either diabetic man kayo or mataas ang uric acid, combination po ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C po natin, i-double dose po ninyo at least for 15 days and then after 15 days, reduce na po ninyo sa 1 capsule 3 times a day. Mm-hmm. 30 minutes after meal.
1: Paano naman doc sa mga, for example, lalaki na ganun ang dahilan ng kanyang disturbance sa pagtulog niya? Ano naman ang pwede nilang gawin?
0: Well, ultimate trio natin, kapag sa lalaki, kapag sa prostate, is ano kasi yan, hormonal problem.
1: Tama daw.
0: So, kailangan din ng premium D3.
1: Mm-hmm.
0: So, ang gagawin is one capsule, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal, doon sa mga may prostate problem. And then, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, one capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
1: Yan. So, mga kababayan natin na nadidistorbo yung tulog nila, ha? Dahil sa mga ganung problema.
0: Yes.
1: Mga, ano, primary problem kung tawagin, kung bakit nadidisturb yung sleep nyo. Yung iba pa naman, Doc, pag nagising, ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
0: Yes.
1: Ayan, ang
0: problema. Lalo na pagka nagkukurenta.
1: Oo, yun na nga.
0: Nagkukurenta na, nahirapan na matulog. Kaya mas maganda na, ano, mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms
1: or
0: mga mga disturbances sa inyong pagtulog.
1: Oo.
0: And of course, yung mga sinabi natin, tiniscuss natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
1: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa tipong mga tagapakinig.
0: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also doon sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat, ha? At tayo po ay magkarinigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
1: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, ay atin munang i-announce ito, maswerte na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs mula po sa Quezon Province. Si Sir Ronnie Pasugiron.
0: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
1: Sir Ron, Sir Ronnie, yan. Hintayin nyo po yung tawag natin pong mga Yes Child Stuff para po maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng atin pong programa at ganda rin sa pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Ha? Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa atin pong programa, ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong langing dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junelli, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
5: X FM.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Mga katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras sa 106.5 XFM Rojas, alauna 42 na sa hapon. Ang inanay nga oras sa builog ang gradulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Webes, petsa 16 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kagkatropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Panibag-o nga ayuda sa idalom sang Uplift Program, ginanunsyo ni President Bongbong Marcos.
0: Headlines, headlines.
2: Impeachment Court, sa Lunes na desisyonan ang pagpasabina sa tax, bank accounts, kag AMLC records ni VP Sara kag asawa sini.
0: Headlines, headlines. Express Balita, Express Balita.
1: Kagkaroon dito na kita sa countdown sa atong ging paninyada ng mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Ginanunsyo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang paglunsar sa uplift assistance sa gud mabuhinan ang epekto sang tensyon sa Middle East nga nagapataas sa presyo sang langis kag mga balaklon sa pungsod. Sa idalom sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kunang uplift nga ginatawag, target mahatagan sang bulig ang 37.5 million nga mga Pilipino sa bugos nga pungsod, makabaton sang one-time financial assistance nga tubtob sa 2,000 pesos ang 3.5 million nga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kunang 4Ps kag walang gutom program. Papalaron o kung palaparon man ang bulig para sa 2.5 million nga pigado kag near poor nga pamilya sa idalom sang 2024 community-based monitoring system, samtang ang 1.5 million low-income SSS members ang makabato naman sang tag 2,000 pesos kada bulan sumugod subong July tubtob Disyembre. Kag syempre siguruhon naman sang gobyerno nga mapanagtag ang ayuda pinaagi sa mga digital wallets.
0: Express Balita, Express Balita.
2: Kagasado padugang nga balita national, sa Lunes na lang desisyonan sang Senate Impeachment Court ang oral arguments sang prosecution panel kag defense team angon sa pagpasabina sa mga tax records, bank accounts kag anti-money laundering council kon AMLC records ni Vice President Sara Duterte kag Attorney Man Scarpio. Matapos sa ginpatigayo nga caucus kahapon sa hapon, ginsiling ni Presiding Officer Cheese Escudero nga nahisugtan sa mga senator judges nga sa Lunes na lang desisyonan ang oral arguments agud matun-an nila ang mga komplikadong issue kag argument nga ginlatag sang duha ka kampo. Sa payak nga bahin gin-withdraw sang prosecution kag hindi na pag ipresentara sa Senate Impeachment Court ang libas sa ilang mga nabilin nga mga testigo sa Article 4 o ang pamahaog ni Duterte kay Presidente Bongbong Marcos kag pamilya sini. Samtang si NBI Director Melvin Matibag ang ulihing testigo sang prosecution sa Article 4 ang ginapaatubang sa maabot ng Martes, July 21.
0: Express Balita, Express Balita.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga builogid nga gradulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. Mga katropa, feeling mo wala ka sang energy kag lutoy piyerme? Oras na agad mag-reset pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix. Iniang himo sa premium coffee kag may perfect blend sang glutathione, collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, marguso kag malunggay, mga ingrediente nga puno sang health benefits. Ginapakigbatuan sini ang inyo fatigue kag ginapabaskog ang focus. Gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, ginasupertahan ang metabolism kag digestion, gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-rated.
3: X XFM.
4: XFM.
0: Southland Plus Gold.
5: Ako galing si Shirley.
6: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold.
7: Mabili sa mga butika.
0: Southland Gold. Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pabili sa mga butika.
9: Suwabe ang aroma. Southland Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: XFM.
4: XFM.
11: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
13: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-assist pain.
19: Muscle fever,
18: acute pain,
19: kahit ano pang pain,
18: basta pain, mag-assist the pain,
19: hanggang pain,
18: fast and safe, assist the pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assist the pain.
7: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
21: Branded niya second-hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply. Process release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
22: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy. Kay diri sa XFM 106.5, non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
2: Ga, buksing ko ga.
3: Hubog ka naman! Dito naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Wala! Kadas ka buhi mo!
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
7: Bang, pakuota ako bisan ka isa lang be. Wari, oh, 1,500 ina ha. Abi-abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gitya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Yamitay ko nasay!
0: Ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paboritong News FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting, X-rated.
8: Ang oras, ala 1:55 na sa hapon. Ang inanay nga oras ang builog gradulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

Ooh.

0: afternoon, mga katropa!
1: Yahoo!
0: Mayong hapon! Kamusta tanan? Kamusta mga katropa naton subong hapon?
1: Yahoo!
0: It is afternoon ha, mga ikaupod nyo naman ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy!
0: Wow! Siyempre mga katropa, diri lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo. Exciting!
3: Exciting!
0: Alright! Mga katropa, pipsti, kamusta ka mo? Sa subong nga hapon, hati, Webes na tayo. Thursday na giniyan. Katropang Joy, din nagpiyong lang tabuas. Friday na.
2: Yes, katropang ay, yes. Ang atong nga intro sa semana, yati Webes. Subong na lang ang semana.
0: Yes, ang magani, no? Kaiban, 3 days kita nga libre.
1: Ayun!
0: Pero next week, tapos na ang maliligayang araw. Alright mga katropa sa liwat ha, today is July 16, 2026. Haiti, gainano, nakamuda. welcome na ha sa programa nga X-Rated!
1: Yahoo!
0: Alright, that is time mga katropa peeps. Tiululupod na naman kita hanga mag istorya hanay
2: magtamya wanay
0: kag magbardagulan.
1: Wow!
0: Yes, balik bardagulan na naman kita subong nga Webes. Ay hidaw-hidlaw gini ni mga katropa naton sa pag binardagul sa comment section. Ay what's up na ha sa mga katropang listeners naton. Amat-amat na kamuda. Good afternoon lang dira ha sa tanan naton nga mga viewers and listeners.
1: Yahoo!
0: Alright, syempre gini-greet naman sa mayad-ayad nga hapon, mainit-init nga hapon para sa aton mga katropang listeners sa radio.
1: Wow!
0: Sa mga radio dira ha nga tinakatutok na sa XFM.
1: Yahoo!
0: Ayong hapon gid sa mga naka-bluetooth speakers man dira, yati syempre good afternoon man sa inyo.
1: Yahoo!
0: Sa mga katropa naton nga nagalantaw via Facebook Live.
1: Wow!
0: Hello mga katropa peeps. Kaga syempre sa mga katropa manaton nga ti-ara sa ila balay subong nagatulutambay sa ila mga payag-payag dira sa ila mga duyan-duyan.
1: Yahoo!
0: Hello mga katropa peeps, happy Thursday.
1: Wow!
2: Yes, of course. Happy Thursday, katropang ay. Kag syempre sa mga katropa nato, nga tinaka-monitor na subong nakatsund in na diriya sa X-Rated program. Ay, kamusta ka ba, katropa? Kamusta ba lang inyong sweldo kahapon sa mga nag-sweldeldo man? Di ang iban sa ato na tulala na naman, kakasweldo lang. Sige lang, ang importante, nag-sweldo sa gihapon. Di ba, katropang
0: ay? Yes, kesa naman sa wala, katropang Joy.
2: True. Mga ni hambal ni Sir SM, dapat permigid yun, lantahon ang mga positive side sa mga bagay-bagay. So, sige lang, think positive lang kita mga katropa ha, kaga ti ang importante sa gihapon, ti kita buhi. Sige, sa mga katropa natin ha, nga nag-monitor sa atong subong, di makamong kabaranggayan, diri sa siyudad sa Roja. Ara makamu sa 16 tanan kapag kabarwahan Andrea sa bugas nga probinsya sang Capiz. So ikamusta kamo drama katropa kag syempre sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas and of course all over the Philippines, all over the world as an OFW naton nga mga katropa. Kabay pa hang ara kamo sa maayo nga kahintangan mga katropa peeps samtang naka-monitor sa atong programa subong nga hapon.
0: Alright, ito syempre tayo yung panay katropang Joy, mga katropa natin nga solid gid nga naka-XFM. Mayong hapon, nanay dira ha sa Karin Joy Ice Creaman sa Malagit, Pontevedra, Capiz. Nakalansang na ang radyo sa XFM Rojas.
1: Yahoo!
0: Ug syempre dira man ho kay Ma'am Anita A. Avilino sang Barangay Bara Rojas City. Mayong hapon. Kamusta, kamusta ka mo dira Ma'am Anita? Kag syempre kay Ma'am Marjorie Bituon ang pretty nato niya ka Tropa Peeps.
1: Wow.
0: Good afternoon dira sa inyo Ma'am ha.
3: Yahoo!
0: Happy tuning in. Kag kay Ma'am sino pa iniwala ko? Meron ka dira ka tropang Troy?
2: Sa mga katropa nato, ito isa mga nag-monitor sa ato subong katropang ay mga silent listeners ni nato, ito sige. Good afternoon dira kay katropang si katropang Hilda Villanueva, kada ka monitor as always, syempre ang iya bana nga si katropang Bernard V, Bernard Villanueva, si katropang Ma'am Eleanor Gatilogo, kag sa iyang hobby nga si katropang June sa Kabangkalan City. Good afternoon gid mga katropa, kag syempre sa mga solid taman nga mga katropa peeps dira ho sa bahin sang Tansa Sur Panay, si Ma'am Rose Ann Dakilania, kag syempre si katropang Ma'am Joveline Gabasa Batelier nga di kong kaisa madiparahan taman ah diri sa atin nga mga comment section. Good afternoon gid sa inyo mga katropa peeps.
3: Yahoo!
0: Yes, kag sa mga wala na mentionar hat, i-comment ka mo dira para malawag ang inyong pangalan sa kahanginan.
1: Wow!
0: Alright, ready na bala kayo? Ready na ba kayo sa aton nga question of the day?
3: Yahoo!
0: Siyempre sa aton pagpanumbalik, hindi pwede nga wala kita sang pamangkot. Kiman, sa sulod sang tatlo ka adlaw nga wala X-rated tungod sa impeachment ni katropang VP Sara. Damo ini na tunaan ang mga katropa peeps naton. Dami katropa Jason. Ready na, ready na tira nga ito nga question of the day.
3: Yahoo!
0: Alright, ready, ready na mga katropa peeps. Sa mga nagatulutan ako sa ito nga Facebook Live, tiara na ha nga ito nga question of the day. Makita nyo dira sa inyo tag sa kamaga screen. Kaga syempre sa nagapulo pa pati lang sa radio, ay di kumiara ka mo dira load pang text. Pwede gid ka mo makasabat ah, pinagi sa pag-text sa amon nga XFM text line.
3: Yahoo!
0: Alright mga katropa peeps, ang aton nga question subong nga Webes at mga katropa, paano kung may ma-provide o kung may ma-provide sang tanan mo nga mga kinahanglanon? Ti tugutan mo bala ini siya ayhan nga mag-provide sina tanan o kung i-reject mo? Bongga katropang Joy, amo ning gusto tang may mag-provide sa aton.
2: Amo na ning na hula-tula tang pamangkot katropang ay. Yeah. Provider ang topic natin for today.
0: Yes.
2: Ang pamangkot, sino? Sino wala inang ma-provide sa aton, May?
0: Ay, sino wala nga maalwan ang mag-provide sa aton? Ikaw, bi katropang Joy.
2: Ti, sa aton katropang, ay, ti, wala, sa subong nga kapiga doon. Uy, juicy ka pa ba? Ti, syempre, as long as good intention, kag maayo man ang ginhalinan, ti, tugutan siya, dari kita sa green.
1: Wow! Na,
2: check. Katropang, ay.
0: Bongga, gidya si katropang Joy. Ti, syempre, diraman kita, mapatumpik-tumpik pa bala kita, balaan mo subong. Tanan nga blessings, yaway na naya ginabalibar. Ginabato na niya na ginagaginaot. Ginabato na niya na ginabaton.
3: Yahoo!
0: Siyempre ka tropang Joy sa tumban nga man nga hambal mo gani sa kapigaduho naton. Tanggihan pa bala naton ina. Pero siyempre ka tropang Joy ina lang kung wala sang kondisyon. Paano kung may kondisyon ina abi ka tropang Joy o kung may mga consequences nga sa ulihi? Ay, di, batunon mo pa bala?
2: Depende sa kondisyon. Basi bala ang kondisyon, makahatag mo yung konsumisyon.
0: Ay, amugani. Basi, dira ka pa mamugain. Ay, di, sige. Ang wala ka, tropa peeps. Iway, gadya kaso ang magbaton sang mga gamit. Halin sa mga tao nga, di, gusto niya i-provide para sa imo. Ay, di, dapat kuan man. Hindi man forever. Alangan adlaw-adlaw na lang, alangan perme-perme na lang. Asa magtigulang ka, dapat kinanglan taman magbakas para sa atun kaugalingon.
3: Yahoo!
0: Kita pagsalig sa iban nga tawo.
2: Oh. Koy, amo ginang manabi da katrapag ay okay man ang may naga-provide somehow yes. Pero di of course aragi din dapat sa ato ng pagbakas no hindi tayo pag-isalig sa iba nga tao ng aton nga pag kinahanglan pero katrapag ay kadasig sa mga katropa naton ho nagsabat dayon sa aton nga question of the day oy halata gid mga provider ha ara sila dayon sa aton nga comment section si katropang kuan ho si katropang Kenneth ay katropang Kenneth nauna gyud siya sa bato sa pamangkot ni katropang Jason. Sili na katropang ay iga-provide ko gidang tanan para kay katropang Iron.
0: Uy, bakit sa akin? Ay, si katropang Kenneth gali ang ginamin nga mag-provide.
2: Provider siya bali katropang ay.
0: Ay, sige ate. Sige katropang Kenneth, ikaw ang bahala.
1: Yahoo!
0: Alright. Pero ang pamangkot niya katropang Kenneth, kung may ma-provide sa imo, yati, batunon mo ba lang i-provide niya ang tanan o kung i-reject mo ina kay ti man ikaw ya may kwan ka man ya may prinsipyo sa imo kaugalingon
1: yeah!
0: Gusto mo hindi magsalig sa ibang gusto mo niya magtindog sa kaugalingon mo nga self
1: yeah!
0: Ano ko sa kaugalingon mo self alright ah de sige ha mga katropa peeps ha nagahulat kami dere sa inyo mga sabato to val ara nang ginahulat mo may ma-provide sa imo ti sugot ka bala o kun mapachusi ka pa i-reject mo pa
2: diretso na yung kay Toto Val wala hindi na mag-agi sa ligawan stage provider stage dayon niya ang atake ni katropang Toto Val.
0: I-provide ba naman ang iya kabayo adlaw-adlaw isa ka case? Hindi ka pa sinato, Val. Pero ang consequence, agay.
1: Yeah!
0: Sige lang. Ah. Mga katropa pa tayo lang sa pagsabat ha. Kaya syempre nagahulat-hulat man kami din ni katropang Troy. Aga, para mapabati naman sa kahanginan ang iyo dira manami-nami nga mga sabat.
1: Yeah!
0: Alright, mga katropa sa subukan nga hapon. Syempre nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio. Mga katropa all over Panay Island, kita ha nga babatian subong hapon. Ganito no gana dira ang inyong mga radio, bas ko ganang inyong mga speakers para the more the merrier pagid kita this afternoon.
1: Wow!
0: Syempre mga katropa kita ang babatian pinagi sa FM Band sa 106.5 XFM Rojas sa probinsya sang Capiz. Kag syempre hindi lang ina ha kay nagapalayag man kita dito ya sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Good afternoon andra kay SM Emerson. Kaga syempre dira man sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Mayong hapon dira sa inyo tanan mga katropa. Kaga syempre sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City.
1: Wow.
0: Good afternoon good dira kay SM Troy Tisoy.
1: Yahoo!
0: Kaga hindi lang ina ha kay syempre nagapalayag man kita ya dito sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon. Gani
1: wow!
0: Shout out gid ha sa mga katropa naton nga naka-monitor, naka-hook up na subong nga hapon. Ti kamusta ang sweldo nyo da? Nag-enjoy gid mga katropa naton. Ti sige ha, subong nga hapon ha. Mag-ikaw po nyo ana si katropang Joy and katropang Ira.
1: Yahoo!
2: Yes, sa katropang Ira, di bago kita malipat katropang Ira, wala tayo sila ma-inform sa aton nga katropa leta later on.
1: Wow!
0: Ay, amo gani, ito mga katropa, bantayan ha, later, gani. Be active dira ah, sa aton nga comment section. Kaga, syempre, dapat abdik ka mo kagdasig mag-comment present.
1: Yeah!
0: Okay, later talang ipag-reveal ang aton nga iparuleta. Kaga, syempre, katropang Troy, at happy, happy second radio anibersaryo XFM Rojas.
1: Yahoo!
0: Sige, kay man subong malang kita nagka-X-rated ah.
1: Wow!
2: Yes, happy happy second anniversary gina sa aton diri sa XFM Rojas. Tiduwa na katuig nagapalayag sa kahanginan ng XFM Rojas mga katropa. Kag syempre sa mga wala pa kabaluhas ang mechanics sa aton nga katropa leta later on. But is simple lang mga katropa inyong pagahimuon kung nagapamati ka man subong sa radyo or sa aton nga Facebook Live. But hindi ka magkalipat ka mag-share. I-share ka na nga aton nga live program sa subong hapon. Dapat may sharer badge ka dira kakaroon. Kag dapat gina-double check mo ginabas si wala ikaw naka-follow sa aton nga mga Facebook account, sa aton mga social media accounts, sa aton nga Facebook XFM Rojas 106.5, kag syempre ang aton nga YouTube channel mga katropa, ti dapat naka-subscribe man kamodera 106.5 XFM Rojas City Capiz.
0: Yahoo!
2: Sa mga nagatulutambay subong sa aton live sa mga 13,000 viewers dira subong.
1: Wow!
2: Double check na habas na lipat kapag pindot rasang share button mga katropa. Later on, may swerte kita nga katropa nga tagaan na naman sa mga Yes to Health products. Siyempre, ginadulong sa inyo sang XFM Rojas mga katropa. At isa subong hapon, hindi lang kita mabatian sa inyo mga transistor radio or sa ating Facebook Live. Kamati na kapalayag magkita pinagya sa aton nga XFM Radio Network app.
0: Yes!
2: You heard it right mga katropa. Mabatian kita sa ating XFM Radio Network. So basi wala pa kamundera sa ating application, abati mag-install na sa inyo mga cellphone or tablet man mga katropa. Kaya bisan din ka man yung magkanto, bisan din ka man magpadulong, hindi mo na kinanglan magbit-bit pa sang radyo. I-open mo lang ang imong XFM Radio Network kag di mabatian mo na ang hindi lang ang XFM Rojas kundi tanan gidya ng mga istasyon.
1: Wow!
2: Sang XFM Philippines. Pilipili ka lang na sang frequency ho, di mabatian mo na kung ano man ang gusto mong istasyon nga pamatian dito sa XFM Philippines mga katropa. Papaluzon, Visayas, Mindanao. Wala gisang hassle bisa magbinakasyon ka man kundi in. Basta may aralay ka sang XFM Radio Network app.
0: Yahoo!
2: Kag syempre mga katropa, subong nga hapon. Live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page.
1: Wow!
2: Sagi hapon ang atin nga backup account, ang XFM Rojas 106.5.
0: Yahoo!
2: Ngati subong nga Webes, subong nga July 16. About no kada siglang ha, tinaglumpat na ini sa 4.1k followers. Thank you so much, good mga katropa. Happy, happy 4,100 followers.
0: Yahoo!
2: Sa mga naka-like and follow. De, syempre, salamat gid nga madamo ha sa padayo ninyo nga pag-suporta kag abang-abang kamo akay man sa aton nga second anniversary. Basta naka-like and follow ka dira iya ti magrasyahan kag gid. Malay niyo amo na inang ginahulat-hulat niyo. Kag syempre sa mga wala pa ha, syempre gina-encourage manamon kamo nga mag-bisita na, i-search lamang ang XFM Rojas 106.5 sa inyo dira mga Facebook account.
0: Yahoo!
2: Kagpinduta ang like and follow button.
1: Wow!
2: Kaga syempre mga katropa sa nagalantaw subong sa atin nga Facebook Live. Ayaw gid magkalipat ha nga i-power share ang aton live subong para mas madamo pagid ang malabutan sa aton nga programa.
0: Yahoo!
2: Kag mga katropa sa atin nga comment section, di feel free gid to drop your comments. Ang inyong mga sabat sa aton pamangkot.
1: Wow!
2: Ang inyong mga talamya, wondera.
0: Yahoo!
2: Ang inyo mga batsyag subong Webes.
1: Wow!
2: Kamusta, kamusta? Bala ang heart niyo daw.
0: Yahoo!
2: Ang ibang in love na, pero ang ibang broken na.
0: Oh!
2: De, sige lang nga, ipalabot lang nila sa comment section kay man. Basik madala pa man sa advice.
0: Yahoo!
2: At magmadala pa sa hilot-hilot. Mga katropa, daan natin, di ma-admayad, ginaya maghatag sang advice. Labi na kung bardagulan. Wala dito.
0: Yahoo!

0: Facebook Live. Tiara kita naga-live man sa YouTube. Pagkita alang 106.5 XFM, Rojas City, Capiz. And of course, don't forget to kwanha, subscribe. Kaya wala agad bayad, mag-subscribe dira sa atin nga YouTube channel. Kagpindota ang notification bell para always ka-updated, notified sa tanan nga mga updates dira sa atin nga estasyon. Kag syempre, sa mga katropa nato, nga di wala sila siyang data at all. Wala chance sa makalantaw sa Facebook or wala man na chance sa makalantaw sa YouTube. Kaga gusto man nila manamiyaw katropang ay, di pwedeng-pwede man sa gapang mga katropa mag-agi sa atong nga XFM at text line number. Yes, mga katropa, ipalabot lang inyong mga mensahe, mga reklamo o kung ano pamandira sa atong nga text line. Mag-text lang sa numero nga 0970-129-2319 mga katropa. Yeah! Sabi what ha? Ang atong nga updated, basi may old number pa kamudrati, update nyo na ang atong nga XFM text line number 0970-129-2319 mga katropa. And of course, as mentioned by katropang ID, ang atong nga Facebook secondary account, ang XFM Rojas 106.5. Alright, this afternoon, ato na na'y tamyawan. Sino o gibala katropang Joy ang nagapanguna sa mga webes?
1: Ay, nagapanguna. Yeah! Ang mga nagurong hidlaw-hidlaw sa X-rated katropang ay.
0: Ay, si katropang Kenneth. Sige, first honor sa mga webes, si katropang Pasati Kinat. Yeah! Sang poblasyon, Norte Sigma Capiz. Wow! Mayong hapon, Ged. Katropang Kenneth, salamat sa pagpamati.
2: Yahoo!
0: Kay katropang Ma'am Liza Di Gala. Wow! Napapa-highlight and pa-followers na naiya. Aktiva nga to nga katropa.
2: Yahoo!
0: Dan, share naman ko nung si katropang Kenneth.
2: Yahoo!
0: Sige, ati. Included ko na sa ito nga ruleta.
2: Yahoo!
0: Kung makadaog si katropang Kenneth, kundi makabisita naman siya din. Kasi mo yung huya naman sa bala katropang Joy.
1: Ay, wala nagidiyarasan nga mahuya pa siya katropang ay. Kay Gracia yung gahulat sa iya dari.
0: Yes. O, si katropang Ma'am Lisa, good afternoon katropang two beautiful ladies, DJ I and DJ
2: Yahoo!
0: Joy. Tinagalandog na ko no, kag nagatutok na sila dito. Shout out gida sa Family Di Gala, kag Family Divino ni Ma'am Lisa. Si katropang Eric Biring, ari naman nag-upod sa aton programa.
2: Wow!
0: Waay kid nagkalipat sa pa-highlight and pa-followers.
2: Yahoo!
0: Doon na ni si katropang Eric Santon Gold Capsule ba naman?
2: Wow!
1: Oh my God!
0: Yeah, pilagani o notes yung saka karton katropang Joy. Pulo, naka-blister, no?
1: Oo, bali 100.
0: Yes, ay, pulo, naka-entry eh!
2: Yahoo!
0: Naka-entry na si katropang Eric.
1: Kag 100 days niya na nga inom-inom siyang kapsula katropang ay.
0: Abo gani katropang Joy at baskog na ni karon ng iya nga kuan resistensya. Hindi na siya madapuan sang sakit.
1: Sige, si katropang Pasati Kenneth, ang wala pa man kadaog naton nga katropa, di ari man. Good afternoon kuno katropang Ira and Joy. Pa shout out mo kuno kay katropang Ma'am Seneline, Finiquito Tabige nga nagapamati sa President Rojas Capiz. So, yeah, thank you so much kada katropang Kenneth. Kag for sure kada nga naga monitor sa buong si katropa nating Ma'am Seneline dito ya sa lutod-lutod. Si katropang Ma'am Elma Sobre Vega sang Antique nagpa-highlight naman sa subong kahapon. Thank you so much Ma'am Elma, don't forget mag-share sa ating Facebook Live para ti qualified man ikaw karon sa aton nga pagkatropa leta. Si katropa nating Monroy Ayayo ang aton nga regular na nga katropa pipso dito sa comment section. Good afternoon kuno to. Sining niya good afternoon. To the two gorgeous ladies. Oy, katropang Ira and Joy. Yeah! I miss both of you.
2: Oy. Yahoo!
1: Thank you, gira ka sa katropang Monroy sa pamis sa bati. Ari na kita subong nga webes, nga parang balik na. Kag, ay, na may tapan budge na siya katropang ay.
0: Oh, diba?
2: Yahoo!
0: Nagtutok lang sa pila ka adlaw, may top one na.
2: Wow!
0: Congratulations sa katropang Monroy Ayayo. Padayo lang dira sa pag-participate sa atin mga programa.
2: Yahoo!
0: Si katropang Toto Val. Ay, why niya ta na-miss? Kaya ano oras na siya nag-comment? Ne, in love, abo naman ang aton nga Toto Val. Sige, at

0: the same time, cool na cool siya akag nagpa-highlight naman. Yahoo! May hapon lang sa imo to sa may bahin sang dao sa Pure Flow Water Refilling Station.
1: Wow!
0: Pag sa imo dira mga customer nga naga-order sa mga tubig.
1: Yahoo!
0: Si katropang tatay mo, Sokbiring. Ari naman, good afternoon.
1: Yahoo!
0: Salamat ha, dira sa Hamulawan na Panay. Si katropang Ma'am Elma Sobre Vega, good afternoon mga katropang DJs, DJ I enjoy listening.
1: Yahoo!
0: Thank you so much Ma'am Elma Sobre Vega, salamat gid ha sa always nga pagtutok sa X-rated program. Mayong hapon gid ra sa inyo sa may bahin sang antike.
1: Yahoo!
2: Si katropa nating Sir Melvs Anisco, ang founder sa Tirik Toda Boys. Ari naman, of course, si katropang Sir Melvs pa ba maulihi? Nagpa-highlight na sa buong hapon. Thank you so much, Sir Melvs. Luyo sila ni katropang Ma'am Senalin, Finikito Tabig, nga ti Anli, ang pa-highlight sa atin ng program. Thank you so much, Ma'am Senalin. Mayang pagpulo pamati, dira sa inyong school canteen. Subong kahapon, kunara kamanda sa inyong canteen. Si katropang Sir Melvs, good afternoon ko ng mga gapahon nga DJs. Ira Kagligaya, nakatutok na ang The Pumpkrete Boys, ang Tirik Toda Boys, ang tropang buklan, ang mga Marites, sa mga Five Cell Boys, kag syempre mga hindi mabangbang natin ng mga katropang class members sa subong gahapon.
1: Chupapi mo niya nyo!
0: Yahoo! Yes, mayong hapon gida sa mga tropa peeps ni Sir Melbs and Nisco.
1: Yahoo!
0: Si Ma'am Liza, gina-shoutout niyo man ang iyang mga friendship.
1: Wow!
0: Si katropang Ma'am Emmy San Jack sa Laundry Hub.
1: Yahoo!
0: Mayong hapon. Si katropang Eric. Yahoo! Good afternoon kay Sir Solomon Antonio, kay Taimusok, kay Dundun Dadap. Abaw! At sige, kay Dudoy Tupaz Dumali, kay katropang Kirsty Paligon. No, kay katropang Cathy, kay Toto Val, kay katropang Rafael. Thank you, kid katropa peeps. Namiss namon inyo program kag. Kay tatlo, gid ka adlaw, wala iya.
1: Aww.
0: Ay, grabe si Ma'am Lisa. Ba nagakonsumisyon na sa hong. Siguro nasawa na siya pamati sa impeachment ni katropang Inday Sara. Sige, Ma'am Lisa. Importante, nakabalik na. Oh, you're the best station worldwide, kuno. Thank you so much, Ma'am Liza. Kay Ma'am Sanalian sa pa-highlight.
2: Si katropang Lloydie, abang aton man nga maukoy kag loyalista nga katropa peeps dito sa City of Smiles sa Bacolod City. Siling niya, good and enough afternoon kuno katropang Ira and Joy. Happy second anniversary to your beloved radio station, the XFM Rojas City Capiz. They made me stronger and wiser. Oy, the kanta lang ni Regine ba? And now, I am what I am.
1: Yahoo!
2: Sige, ti naging parte na ko ng katropang I, sa kabuhi ni katropang Lloydie for the past 2 years, ang XFM Rojas.
1: Aww.
2: Sige, thank you so much kada katropang Lloydie. Kaga, hindi na niya surprising kung may top fan ikaw sa imong kwan, may top fan badge ikaw sa imong profile. Thank you so much once again, katropang Lloydie Navales. Si katropa nating Duy Arthur, sa West Villaflores, Maayong Capiz. Good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Watching na, listening pa si katropang Duy Arthur dito sa buong sabahin sang West Villa Flores, Maayong Capiz.
0: Yes, oh, si katropang Rafael Digno, ari naman subong.
1: Yahoo!
0: Tatgid goro saya nga patirik-tirik. Good afternoon mga guwapahon, Diwada DJ I and Diwada DJ Joy.
1: Wow!
0: Nagatutok na ha ang Tirik Toda samtang gapahuway-huway. Ipahuwayan ginila ang X-rated program.
1: Yahoo!
0: X-rated program pala ang pahinga ni katropang Rafael.
1: Aww.
0: Ay sana all eh. Si Ma'am Senalin watching naman subong ho sa tanan ko nung mga katropa peeps mayong hapon.
1: Yahoo!
0: Si katropang Lloydie Navales. Uy, mga katropa peeps, here celebrating 4th anniversary this year.
1: Wow!
0: About, damokin ko nung salamat ho kay katropang Sir S.M. Mitch Lipa, kay man ginbayluhan niya ko nung ang iadaan nga radio. of Sang Bag-o.
1: Yahoo!
0: Sige, thank you katropang Lloyd Hat. Shout out mandra sa mga katropa natin sa Bacolod City.
1: Wow!
2: Sige, ti for sure nagalanog na to subong ang radyo ni katropang Lloyd D. Kamanti bago-bago, gidi no, nga kuan personalize or tawag sila nga specialize nga radio sang XFM.
1: Sige. Yahoo!
2: Si Toto Val, di ba ang hapon ko na katropang Ira and Joy? Kamusta ang panahon dyan? Why pa dyan baha?
0: Ay, ari kami di sa babaw to, hindi kami di mabahaan bisan ano ka tuman nga bubo sang ulan. Bisan oh. Bubuan mo pa kami sang imo, isa ka dramdra sang tubig sa Pure Flow.
2: Kung kabaha to pwede di ka evacuate sa XFM kay mataas taas kami dire babaw kami sang bukid.
1: Wow.
2: Sige, si katropang Ma'am Sonaline, aba, tiari naman nagpatafan na fellow work, ag. Of course, si katropang Lloyd D, I'm feeling a little sadness because of katropang Kathy was gone on your station. Nadumduman na naman ni katropang Lloyd D, ang atong katropang si katropang Ma'am Kathy Corsino. Tiyang tawa na katropang Lloyd D, ha, ang video greet ni Ma'am Kathy para mabuhin-buhinan ang imong paghidlaw sa iyang tingog. Katropang Lloyd D, sige. Si katropang Bernard V, maayong hapon kuno katropang Ira and Joy. Oy, maayong hapon dira ha, katropang Bernard V. Subong man kay katropang Ma'am Hilda V or Ma'am Hilda Villanueva. Good afternoon, gidara sa inyo.
1: Yahoo!
0: Ay, si katropang Ma'am Ilyanor Gati Logo, mayong hapon ko na sa aton katropang Joy. Siling niya, hindi ko anay perme ha, kapamati sa inyo nga programa. Undi siya kuno kapatukar sa aton programa kay ara pa siya nagabakasyon sa Guimaras.
1: Sana all.
0: Aba, tiway kita da mangga.
1: Yahoo!
0: Ay, tamis mo lang mangga sa Guimaras. Tige, enjoy lang dira, Ma'am Hail, Ma'am Ilyanor sa Guimaras Island.
1: Wow!
0: Be happy lang sa mga bakasyon dira kay para makuha ang tanan mo nga stress sa kabuhi.
1: Yahoo!
0: Kaya ba si next week, mapuli man kami sa Kabangkalan. Sige, Ma'am Ilyanor, enjoy lang.
1: Wow!
0: Si katropang Ma'am Hilda, ang pretty nga partner ni katropang Bernard V. Mayong hapon, mga katropang guwapa, Ira and Joy.
1: Yahoo!
0: Saan nyo yung i-claim ang inyo na dagaan? Grabe, nagid niya. Kwa nagid niya katropang Joy, paris-paris nagid niya.
1: Yahoo!
0: Kamantarapod nagid sila yan. Ay, by partner pala ito. Ay, hindi na kakano. Di si Toto Val. Ho. Ambot kay Toto Val kung makuha niya na din.
2: Hindi ka relate si Toto Val sa partner na yung katropang. Ay, istorya ko na yung dag-anay lang.
0: Amo gani. Gusto madaog sa way man sa tiga palapit.
2: Ay, ambot
0: kung na ano na siya.
2: Ano si Toto Val daw manok katropang ay.
0: Mm-mm.
2: May, di ba may manok nga ila?
0: Ay, amo gani. Oh. Maila gali si Toto Val.
2: Sige, si katropang. Si katropang Ma'am Emmy, si katropang Ma'am Emmy sa ato nga comment section, nagpa-highlight nagpa-follower sa sumong hapon. Si katropang Tutuval, siling niya, saan ba kayo galing mga ma'am? Bakit ngayon lang kayo dumating? Huay kita da?
0: Ay, ari lang gid kami di.
2: Sige, Toto Val, saka na to kung sa abroad kami halin, pero subong huwag kami niya kahalin sa station. Si katropang Nunoy Aligano Week, ari man sa atong comment section, maayang hapon kuno katropang Joy and Ira from Nunoy Store sa sitio yeah! Manawok, Humagikik, Roja City. Ay, may kuwang kita ho. Hindi na siya gani. Tafa na siya gani katropang ay ho.
0: Ay, basi dugay na siya nga nagapamati.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, gira katropang Noy.
2: Sige ka, gadali kita sa babaw. O yung kinadlaw si Toto Val. Kasi siling niyo, Senaline, wow, Miss I. Very beautiful now and your dress.
0: Thank you, Ma'am Senaline, ha.
2: Kaga, syempre, hindi ko sure katropang ay kung sunod niya ako magbasa sa comment. Si katropang Nunoy. Uy, kagina, Nunoy, subong Nunoy naman. Lain naman yung Nunoy.
0: Ay, dahog ang Nunoy, subong.
2: Sige na, garihin yun ang mga Nunoy sa comment section na. Si Nunoy! Katropa nating Nunoy Zabala. Good afternoon ko na, DJ. Shout out po sa Ramboys Antique, mga ma'am. Nagapamatigid ko sa inyo. Perme! Salamat, DJ. Ay,
0: pongga mga listeners sa Antique. Yahoo! Magadi na mo lagi. Thank you so much ha sa tanan nga mga katropa dira sa Antique.
1: Wow!
0: Tayo na sa pagpamati ha, para good vibes lang tayo.
1: Yahoo!
0: Alright, time check na kita mga katropa. It's 2:30 in the afternoon na. And this time, we're gonna say BRB Danay. That's a bathroom break. Mga katropa, magabuy lamang kita sang pila ka pa hanumdom. So kindly stand by.
3: X FM.
0: XFM.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, tipipitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
1: Yahoo!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
16: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
20: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
19: Mabibili sa mga butika.
21: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
22: Coffee break na naman?
23: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain o galing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
24: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
25: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
26: Santon Gold Herbal Tea,
25: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
26: Santon Gold Herbal Tea.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Clariskin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
7: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin. Kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa-premium.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga katropa, ang inaneng programa ang Builog ang Gradulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang aton nga kutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangustin extra kalin sa prutas nga mangustin, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugot sa aton nga pangit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga paditipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aram sa virgin and coconut oil nga makapatay sang gagaw kag nagapabaskog gid sang humot sang mangostina bangon ang VCO isa sa maginakabig nga guda carrier oil kag isa ini ko herbal oil mga katropa kag kun ilakot mo sa ibang ingrediente indi magubangi ang properties kag kaepektibo kada ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap gana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar or pwede man ma-order online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na sa aton programa. Tapos na ang aton nga break time.
1: Wow!
0: Tinaginom na kamo bala tubig?
1: Yahoo!
0: Nagpapamahaw na kamo dera? Sige, ate mga katropa, ha, ginagreeta na ihos ang mayong hapon ang mga mahugod naton nga katropang vendors dira sa may public market ukon sa Talipapa man. Yahoo! Mayong hapon dira sa inyo tanan-tanan, ha, especially sa Teodoro Arsenis Trade Center.
1: Yahoo!
0: Sa mga katropa dira naton, ha, ba, may naaagyan man kita dira nga nagapulupa mahati at itamo na kita dira sa katropa sa may bahin sang lipunan.
1: Yahoo!
0: Good afternoon, gidra sa inyo, ha. Thank you so much, gid, sa pagpamati. Kaga, syempre, dira man sa may Burgos, Talipapa, sa mga katropa, dira naton nga busy-busyhan sa mga rilipan. Ay, good afternoon, gid sa inyo, ang mga katropa, peeps. Kag, syempre, sa aton mga pinalangga, nga mga mangunguma, mga mamumugon, mga mangingisda, gati busy-busyhan, gid ho, sa ilang pagpaninguha, adlaw-adlaw, tialong-halong lang, ha, mga ante kag uncle, mga nanay kag tatay. Uy, late ang aton nga late ang aton nga sound effects. Pero sa liwat ha, ti along-halong ng asa nyo nga pag-ubra.
2: Kaya syempre sa mga katropang drivers, sweet lovers naton nga naka-monitor as always sa aton, especially sa mga tirik toda boys dira nga ti kun hindi mag-x-rated, hindi sila kapahuway-huway sa ilang pag-patirik-tirik. But imang hapon lang dira sa mga naka-monitor ng mga jeepney drivers naton, mga nagabiyahe sa bus, nagabiyahe sa van, nagabiyahe sa tricycle, kag syempre sa mga motorcycle riders gid naton nga ti nagapati ay sa init or nagasulay man sa ulan, madulong lang inyo mga kwandera mga orders o kung ano paman nga parcels. Kag syempre sa mga katropa naton nga nagabiyahe sakay sa ilang mga private vehicles subong, oy nga naka XFM nga naka 106.5 ang ilang mga sadakyan. Good afternoon gid mga katropa. Mailang pag pulupamati dira samtang kamo nagabiyahe.
0: Alright, ti abang-abang mga katropa ha, kay sa hindi madugay, ti maparuleta tadayon ay ay matapuson tanay ning greetings naton, no, karon masunggod naman ini mga katropa peeps naton. Dira kay katropang ano ha, kay katropang Nonoy Zabala, siling niya good afternoon. Shout out po, ay sige nabasa na ini. Dira kay katropang Robert Jude Padilla.
1: Yahoo!
0: Good afternoon katropang Ira and katropang Joy, listening ako subong.
1: Wow!
0: I thank you so much ha, katropang Robert Jude, happy tuning in. Kay katropang Joey Catalan, good afternoon mga katropa peeps, mayong hapon man sa inyo.
1: Yahoo!
0: Katropang Joey, at i-share na nga aton nga live para madala ka dito sa aton nga paluruleta.
1: Wow!
0: Salamat gid ha sa mga pa-highlight. Kaga syempre si Toto Val ang kabahin ayo ko no. Willing siya ko no nga magpa-provide sa iban basta adlaw-adlaw isa ka kaysang kabayo.
1: Yahoo!
0: Sige to, o shout out lang ko no kay katropang Sir Melbs from katropang Joey Catalan.
1: Wow!
2: Sige, sa katropa natin, Prince Likiam Barrio, bang ating katropa. Hello ko ng katropang Joy and Ira, good afternoon. Maang hapon mandirahan ng Angie. Thank you so much sa pag mulumunitor dira sa mga kamunagahulat sa mga estudyante sa buhit. Sa mga kuanha katropa natin dira, katropang ng Angie Abati. Ganyata na sila nga mag-share man. Kabasi maswertihan man sila sa aton nga pagkatropaleta dire sa kada adlaw ng Angie. Sige, si katropang Bernard V. Hindi lang ko mag-comment kay Tuto.
3: Uy, nga man! Sige, nag-joke lang yung mga katropa natin. At yung hapon na kay Ma'am Divine Grace Acer.
1: Yahoo!
3: Salamat sa pa-highlight. Kag gina-shoutout man ko ni katropang Nolly Duet.
1: Wow!
3: Ang iya kay nanay ko no Nora nga nag-tutok. Tutok na tutok gid sa radyo niya ho. Aba, basi mabungo na dira si Nanay Nora ha. Upod kay Nanay Bebeng.
1: Yahoo!
3: Good afternoon dira ka sa aton duwa ka nanay nga nagapulo pa mati gid subong ho. Sige, tutok lang da mayad.
1: Yahoo!
3: Thank you, patropang Nolly Duet. Amo man si Ma'am Delilah White. Thank you so much, Ma'am Floor. Sa pa-highlight, kagina shoutout niya gid ang Abelio Family Sang Panitan.
1: Wow!
3: Yes, madamo gid nga salamat mga katropa.
1: Yahoo!
3: Sige, ati. Paldo na ni kahapon si Ma'am Floria. Kay katropang Totoo Val, hindi man timo, waay man takon labot sa imo. O sino naman na to? Ikaw bala to? Dapat, kuhan lang bala to ng Bardagul na?
1: Yahoo!
3: Ano bala personalan? O si katropang katropang Leonard Bacanto. Good afternoon, DJ Ian Joy. Shout out naman kay Algin Barrientos kag team para gaak sang Ponte Fedra.
1: Chupapi mo niyan.
3: Ay grabe ha, may team para gaak na gali subong. Sige, basta ginabutang sa China para wai kita sang problema.
2: Sige, si katropang Leonard, siya man sa Gyapon. Pag-greet naman ko ng Idol Ira. Enjoy katropa. Happy birthday kay Roline Balanda. Enjoy your day. Kung nahambali katropa mong Leonard Bacanto. Tiwan sa ganap. Happy birthday ha kay katropang Roline Balanda. Nag-celebrate sa sa iyang birthday. Kag syempre sa mga katropa man natin. Nga nag-saulog sa ilang kaadlaw. Once abong adlaw, July 16. Uy, happy happy birthday mga katropa ha.
1: Yahoo!
3: Yeah, syempre gina-greet man ni katropang Sir Mel. So, sang happy birthday ang iyang parikoy kay Jaymar Fuyon. Ara siya sa Kalibo, subong garota. Mabuhay kaw hanggat gusto mo.
1: Yahoo!
3: Sige, halong-halong lang kay katropang Jaymar ha. Happy happy birthday kag God bless gid. Happy second anniversary X-rated.
1: Yahoo!
3: Liza Digala, thank you so much.
2: Sige, si dugang pang shoutout ni katropang Leonard. Pa-shoutout naman ko rin sa Family Barrientos kag Family Bacanto. Salamat gid katropang Ira and Joy. Sige, mapagpulo pa mati traha sa Family Barrientos, Family Bacanto ni katropang Leonard. Si katropang Ma'am Seneline, may pa-thumbs up na. Thank you so much sa katropang Ma'am Seneline. Kag si Tuto Val, ako mga ma'am 2 years na nga nagapamati sa XFM. Nga man, hindi pa ko top fan.
3: Ano ba yung plano sabihin, may diferensya ka to. Suki ka ginimeta mo. Iman pala away ka.
2: Gina-filter gali yung mga pala away. Tiara to ha, may sabat siya mo direkta siya katropang ay ha. Hindi na pag-wonder dira ama niya, ano ba yung plano ni Lolo Meta bay?
3: Abo.
2: Sige lang to, importante. Ari ka, adlaw-adlaw ah. Ang mula na ang importante kag... basi someday, ti magka-badge ba ni Kaudra sang top fan badge.
3: Yes.
2: Sige, si Ma'am Sanaline, ho, katropang ay nagkapasyararout na sa iya mga tropa peeps ko no dito sa school canteen. Siling na ang canteen group, si Beb Bilyonid, si Kem Ching, si Nerissa Daria M. Boy, Marilu, especially to me, Nene Sanaline.
1: Wow!
3: Ay. May entry man gali siya para sa iya self.
1: Yeah!
3: Muna iya. Sige, katropang Fritz Ian pa rin yung anay, ho?
1: Yahoo!
3: Happy, happy second anniversary, XFM Rojas! Ti-wish na ko nung, I hope na marami pa kayong mapasayang tao, just like me. And kahit office hour ko po, may time pa din para tumawa. Ay, na-touch man kami. Alright, tell you what, happy, happy second anniversary. Ay, dali lang bala, anay, katropang Neil. Ipabati tanay nga ton nga mga video greetings sa mga pila naton ka mga katropa nga naging part man sang XFM Rojas. Ready na? Alright, pamatian naton mga katropa.
4: Hello XFM, happy anniversary, and I hope nga mas damo pagid ka mga mapaathag nga mga kalidad nga mga balita, and I hope also nga mas damo pagid ka mo mapuligan nga matagaan sang opportunity like me nga makahatag man sa balita pinaagi sa mga special election coverage or mga special coverage ninyo, and I hope nga tagaan pagid ka mo sang kabaskog kag kusog for you to deliver quality news.
3: Yahoo!
5: Yes, thank you so much. Congratulations and happy second anniversary to our favorite station, 106.5 XFM Rojas City. Thank you for being the voice of the community and serving the people with passion.
6: What's up mga trends? What's up mga katropa? So ginatamya ko gali ang 106.5 XFM sang happy anniversary ikaduwa na katuig sa Subong mga katrends. Do kasan o lang nga naging part kita sa ila grand opening sa Subong duwa na gidya katuig. So congrats sa station manager kay Sir Joven Anisco, sa mga katropa na tonda, sa kay Elmer, kay Michael, kag sa iban pang staff sang XFM. Congrats sa inyo kag happy second anniversary, kag padayon lang sa serbisyo publiko kag sa manami nga mga balita, maayo nga balita kag matutod nga mga balita. So good luck.
7: Like here in Malaysia, this is your Katropa class member MJD saying happy second anniversary to 106.5 XFM Rojas. Thank you for being the soundtrack of our dates. And thank you for keeping us on the road and keeping us more exciting information and for bringing our community together for two amazing years. Cheers for two amazing years. More power to your station and God bless.
3: Tagid no ang pila man ka mga video greetings sa mga katropa naton nga naging part man sang XFM Rojas, ang mga katropang vloggers naton dira ha nga naging interviewee ni katropang team.
1: Yahoo!
3: Thank you so much kag syempre kay Mia's Mariel nga naging katropang volunteer man during election kag sa aton dira nga sangreho.
1: Wow!
3: Kag katropang Ma'am MJD, thank you so much gida sa manami nga mensahe.
1: Yahoo!
3: Ate, happy-happy naman mga katropa naton akay man nabatian sa kahanginan ang ilang nga mga katingugan.
1: Yahoo!
3: Alright, ate, kay katropang sino pa dira katropang Joy?
2: Yes, sa katropang Art, ibalik kita sa ating comment section. Mas may nabilin pagidari kag magsulusong good ang hindi tama man-an or hindi tama basahan ng mga katropa views natin. But sige, si katropang si katropang Louis J. Dimo, listening na ko na si Bong, si katropang Louis J. as always. But thank you so much katropang Louis J. ha, sa pag-monitor dira sa aton programa sa mga hapon. Ani man si katropang Michael Aboylo Campanero, sa linya good noon and happy anniversary XFM Rojas.
1: Yahoo!
2: Thank you so much ha, katropang Michael, sa imong panamiyaw dira sa aton nga second anniversary kag maayong pagpulo pamati dira. And of course, thank you for dropping by sa ating comment section. Si katropang Raymart Cargando, Ariman, watching with you, DJ Ira and DJ Joy, Cargando family.
1: Yahoo!
2: Thank you so much, Cargando family, especially kay katropang Raymart, nga nagpakislagpok tatlo kabilog.
3: Yes, kika tropang Nonoy Aligano Week. Vaw nagpa-highlight na mga nagdaog niya siya kayo na sa paruleta.
8: Yeah!
3: Congratulations, woo! Sir Nonoy ha. Kika tropang Fritz Ian Parenio.
8: Wow!
3: May sabat sa aton niya question of the day. Siling niya, no way ko no ah. Kayang-kaya ko i-provide ang sarili ko. Ano yun? Sugar daddy or sugar mommy ang peg? Ay, grabe naman. Sika tropang Fritz, di mapapasa na all na lang kami.
9: Sana all.
3: Sige. Ah. Alright, katropang Neil, ready na ito nga ruleta. Kayo yung maparuleta. Kita na una nga hugnat. Alright, ara na mga katropa peeps sa mga nag-like, follow and share. At ara na nakabutang inyong mga pangalan. Mga katropang ato ni paruleta subong. Ay, paborito inisang aton nga mga katropa peeps. Ay, katropang Joy, ang Zanton Gold Coffee Mix. Isa ka box mga katropa habaw. Amid-aya naman si nila pagpangapi. Alright, ready na katropang Neil? Okay, wait lang ha.
10: Katropaleta!
11: Katropaleta!
10: Sang XFM Network Philippines!
3: Alright, katropang Neil, palibutan na ang roleta.

0: Alright, ara nagalibot na nga doon nga roulette. Takatro pang joy, abi mo. Ano nga color ang maganda o subong?
1: Sige, dali tabi sa green.
0: Ay, ako sa blue ah.
1: Oo.
0: Muli layo man.
1: Ay, ara nakatrapang ay nagahinay na ang libot. Ay! Ay! Ay, ang bag ko, Ged.
0: Uy, ang baling ka, tropang Kenneth. Wala man ko nadala. Ka, tropang Neil, wala mo ginbutang si Pasete, Kenneth. Alright, tara na nga itong nga winner sa mga hapon. Si Ma'am Divine Grace.
2: Yahoo!
0: Alright, Ma'am Divine Grace. May ara lang ikaw ha, sang 1 minute and 20 seconds para magpa-present.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Alright, ara na ho nakita na naton ang comment ni Ma'am Divine. Bawa ka dasig sa iya katropang Joy ba? Tutok na tutok gina nga ton nga katropa.
1: Ay, nagmanifest pa sa di sa babaw katropa ngayon. Hoping makadaog. Tas siya gid ang nagdaog.
0: Wow! Alright, congratulations ha kay Ma'am Divine Saliwad. Tiga ton nga pa next nga ruleta later naman. Standby ka mo dira ha kay this time mga katropa. Ato na naibuksan ang ato.

0: Alright mga katropang, istorya sang kabuhi naton ang gintig uluhan, ang afam nga nagasustento sa amon. Mga katropa, part 1 lang iniha. Diri lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
1: Exciting!

0: Mayong hapon, mga DJs. And syempre to all katropang listeners. Tawagan nyo na lang ako nga Ben. Ginkasal kami ni Mrs. last year lang sa kasalan ng bayan.
1: Wow!
0: DJ, 7 months kami nga magkarelasyon antes ginkasal. Kag-aware gid ako nga bag-o kami nagkilalahay, may nobyo na saya nga daan nga afam. DJ, asta subong, nag-communicate sila gyapon nga duwa. Kisa ako na lang gani ang nagapaiway kung nag-istoryahanay sila. Kay basi bala mahalata siya kag madakpan sang afam niya gamay asawa na gali siya. DJs magatatlo na sila katuig as in dugay naging sila ya. Samtang kami nga duwa ni Mrs., sulusobra pa lang kami isa katuig. Kag-umpisasang naging kami, ara lang ako nagasuporta sa ila.
2: Mga DJs, the main reason kung nga man hindi kaya buyan ni Mrs. ang iyang afam, because siya ang nagabayad sang iya sarakyan. Hindi ko pagidabi ini kaya bayaran, DJ Joy and DJ I. Kay nagabayad pa man ako sang monthly sa amon nga balay. Kag next year pa iniya maimpas. Mga DJs, my monthly amortization ining kotse ni Mrs. nga ginabayaran gid consistent sang afam.
3: Sana all.
2: Kag hindi lang ina ha. Kay man ang afam man ang nagregalo sa iya sang iPhone 15 Pro Max.
1: Wow!
2: Fully paid. Kagin regalo niyo ni mga DJs ang first time sila nga nag-meet sang year 2023. Kagdi sa itong tuig, wala pa ako ya sa iyang kabuhi. And yes, mga DJs, nagkitaay na sila sini. Kagbisan pa nga mamingot ako, di wala man ako sang mahimo. Kay wala man ako right nga magselos kay hindi pa man kami sadto nga time.

Maga DJ, feeling kuya daw paaman lang ako sa kabuhi ni Mrs. Obos permi ang oras niya kaka-video call sa iya nga afam. Bisan sa pagkaon namon, separated kami nga duwa. Kay man, naga-video call sila. Kagbalaan niyo bala mga katropa? Tulog lang gid ang pahuway niya. Kag wala na gid kami oras sa paglabing-labing. Tungod kay lutoy na siya kaka-cellphone. Mga DJs, ang exciting pa kay basta gani katapusan na. Masend lang na ang misis ko sa mga sexy niya nga photos. And then, may mabato na siya dason nga allowance. Kag mga DJs, amoy nang ginagamit niya pangbakal sa niya nga mga skincare, kag groceries namon. Puno-puno ginaya ang ref namon mga DJs sa mga stocks. Nalipay man ako pero daw nakakainsulto lang abi sa part ko. Ginahatagan ko man siya magsweldo ako. Pero para kay Mrs. Kulang pagid ko no.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan nga kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus.

0: and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clair Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa kit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
8: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: time check is 19 minutes past 3 in the afternoon. That time check was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. And we're back, mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga,
1: X-Rated.
0: Mga katropang inaneng programang builog ang randulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga mayara sang makakaglavowaska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Kani sa mga katropa na tondera nga mga kalalakinhan, tigameta nyo iniha 30 minutos antes sang labing-labing kay misis. Magtumara sang isa ka cup sula

0: Sigurado nga mas marami kag mas mabakod ang inyo nga relasyon kag ang imo performance sa inyo nga quality time. Ang Turbo mga katropa, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kun nakaturbo ka. Alright mga katropa, balik na yeah! sa ating programa. Katropang Joyce, sino pa dira naghingagaw sa ilang mga greetings?
1: Yes, katropang Ice, si katropang many yes natin, katropang many yes Leonard. Maayong hapon ko na Ma'am Irene, Ma'am Joy, pag-greet lang sa Ribisco kag Creamline Warehouse dira sa bahin sang Lawaan, Roca City. Ay, thank you gira sa mga taga Creamline kag Ribisco Warehouse dira. So always good kapag monitor dira sa ating programa sa kada hapon sa mga kopahon nila dira nga mga sexy terries sa mga warehouse men, sa mga katropa nating security guards dira sa bahin sang Ribisco kag Creamline Warehouse. Si katropa nga siling pani, happy ko no, happy second anniversary ko na XFM Rojas mga katropa. Hi, wala gita da radyo ang top 1 Ma'am Ay kag Ma'am Joy. Sige, thank you so much na katropang Manias. Kung gusto maging sa radio, lapit malang din yung XFM sa bahayang sang Tiza. Everyday, ari man din si katropa nating Sir SM Joven. Pwedeng-pwede, kira kahinyo sa aton nga station manager, katropang Manias. Basta ba, ari ka lang din, nagapalapit.
2: Yahoo!
1: Si katropang Mattel, di ayayo ang aton nga tagdaog nagligad sa aton nga zanto na XFM. Libu-libong papremyo. Good afternoon, kung katropang Ira and Joy. Aba, maayong hapon gidra ha katropang Ma'am Matilde. Maayong pagpulo pa mati dira ha. Kag diba si may mga entries ka pala for tomorrow's draw. 20th na katropang Ay, no?
0: Yes.
1: Basi may entries pa ka mga katropa ha. Once again, tibuas sa hapon, madraw na naman si katropang Ira.
2: Wow!
0: Yes. Maayong hapon man kay katropang Ma'am Linda. Di syempre, nagpabati na kuno subong. Kaga syempre na ginagreet niya ang December family sa Inzo Luuban.
2: Yahoo!
0: Good afternoon. Ay, kamusta ang radio mo dira Ma'am Presi? Why na naganagakuan ha? Nagatunog-tunog kay man. Ano na agin isla niya na sang bag-o.
2: Yahoo!
0: Thank you so much. Naka-like and share na kuno si Ma'am Presi.
2: Wow!
0: Si katropang Ma'am Sanaline, bogey na good luck niya si katropang Kenneth ho, and God bless you kuno.
2: Yahoo!
0: Alright, si katropang Agusto 24, mayong hapon. Katropang Ira and Joy, watching kami dere sa Balay from Sitio Bayang, Kalapawan, Dumaraw, Capiz.
2: Wow!
0: Good afternoon dere sa imo ha, katropang Agusto. Kamusta dere ang Dumaraw? Happy, tuning in lang akag, enjoy lang sa paglantaw sa ngatong nga Facebook Live.
1: Si katropang Lagaw ni Rainsky, ari man, good afternoon ko na katropang Ira and Joy, listening live sa buong si katropang Lagaw ni Rainsky. At yung mga hapon lang dira katropang Lagaw ni Rainsky, kagmaing pagpulo pamati dira samtang ikaw nagkuhan sa imo mga kaitlugan dira sa inyo nga bahin. Si katropang Rainier Agupitan Wadan, nagpa-highlight man sa ato nga program, pareho sila ni katropang Lagaw ni Rainsky. Good afternoon ko na mga katropa, katropang Princess Ira and Joy, listening live man subong si katropang Rainier.
0: Yes, kag syempre si katropang Kenneth ho, siling nga katropang Iron, katropang Joy, di pwede pa pala makahulog sang entries.
2: Wow!
0: Ay, pwedeng-pwede, gina katropang Pasati, Kenneth, everyday mo na lang yung napamangkot na iya. Pwede, gid ah. Katropang Kenneth, kita ko itong mga mensahe niya sa page na pinamangkot kung pwede makahulog. As long as may entries, kadira, pwede, gid ya, katropang Kenneth. Kaya wala pag, ano ah, wala pa nag-atako pa nga ito nga promo. Kaya sa mga katropa, dira natin, ha, di, pasakop na, kaghingabot na, kay tomorrow, di, after X-rated program, mag-draw na naman kita, ha, sang ika-bainte na kasimana.
2: Wow!
0: Ay, grabe, bainte naman tayo ka mga tao ang nagdaog sang tag 3,000 pesos each.
3: Yahoo!
0: Okay, sa mga nagapulo pa mangkot, ano ba lang nga mga produkto? Di ang Zanton Gold Coffee Mix, 5 ka empty sachet, ang aton nga Turbo isa ka blister, kag syempre ang aton nga Zanton Gold Capsule isa man ka blister, kag ang Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Yahoo!
0: Sulat naman sa guwasang envelope ang inyong kompleto nga pangalan, address, contact number, ang inyong pirma kag ang proof of purchase nga gingamit.
2: Wow!
0: Kag syempre sa babaw, ayaw magkalipat sa aton nga promo title.
3: Yahoo!
0: Kag syempre ihulog na inadriya sa aton nga istasyon sa may bayan sang Barangay Tisa, Sitio San Miguel. Lapit kami sa may Chico Street, between sa Bilyaran kag car washan.
2: Wow!
0: Pangitaan nyo lang ang patakason nga karsada kag may antena sa babaw.
3: Yahoo!
0: Alright, sino pa ka tropang Joy o si ka tropang Eric? Siling niya nadala sa kanta.
1: Ay.
0: Team song niya na.
3: Ay,
0: kihambal niya ka pa nga subo na di si tatay, ma'am ho, nadumduman niya iya ex. Ahay, ari tayo. Sige lang, ati. Kamusta haman tong ex mo tayo mo sa? Basi nadumduman ka man iya. Yudi. Isli na na ah, tagita mag-o ah.
1: Sige, kay tayo mosok dara ha, nga ti wala sa gabo na kamove on ko na sa iya ex, abat, iusad na tayo mosok. Abi pa tunugi pag-abi sa karon sa katropang ay sang madugo pagid.
0: Ay, oh, gani. Sige, later naman tayo mosok. Aba, si maghibi na siya, katropang oh, Joy. Karoon na yawan si katropang Eric, hele-hele. Alright, amali katropang pasati kinit. Nag-like kag nag-commitment man gani. Sala ni katropang nilo. Hindi ka niya kung no gusto ibuta. Nalimta lang ang katropang kaya. Don't worry, ang kamera pakita paruleta.
1: True, may kadua pa nga hugnat karun.
0: May ara pa. Basi ikaw na magdaog, kundi chance muna na.
1: Ano
0: basi magdalang-talang pa siya.
1: Ay, basi malay mo, turbo ni later on.
0: Ay!
3: Darna!
0: Sige, good luck later sa ito nga ikaduwa nga paroleta. Pero si ano anay ho, si katropang Divine, sila niya, wow, salamat XFM Rojas. God bless.
3: Yahoo!
0: Welcome ang katropang Ma'am Divine. Uy, wala ka kuno gamitan, katropang Kenneth. Tabali, katropang Neil. Bro, begin understimate mo si katropang Kenneth, ha, katropang Neil, ha. Sige, ambal yung katropang Bunroy. Ayayo, congratulations.
3: Yahoo!
1: May welga sa katropang ay.
0: Ha?
1: Wala man ako ni, mabalik katropang Bunroy.
0: Ay. Ara kag.
1: Basi
0: naglamat lang inyo mata. Inom na kamo Vision Next Plus ha.
1: Basi ni kagidya para sa kape katropang Monroy. Basi para kayo sa turbo karun.
0: Ay basi eh. Alright, sige, asin o padre, wala ang nabilin ho.
1: Sige, sige katropang Augusto or Augusto 24, arimain, maayang hapon kung katropang Ira and Joy. Watching kami dari sa balay from Sitio Bayang, Kalapawan Dumaro, Capiz. Sige katropang natin Edong, maayang hapon dira ha katropang Edong, may pagpulo pa mati dira sa Imo Family sa Sitio Bayang, ang naging regular naman nato nung katropa.
0: Yeah, so itibalik kita na, ibala katropang pang Joy sa aton nga istorya, sa aton nga naging part 1. Ay, di grabe sa titulo, sa title pa lang sa aton nga story for today. Ay, di ang afam kuno nga nagasustento kay katropang Ben. Ay, bongga, may afam nga tagasustento, may provider gali si katropang Ben. Ay, ang iya gali asawa katropang Joy.
1: Uti nga lang, manganin ko amon.
0: Yes, amo gani, no, kay man inyo si katropang Ben, di may naging girlfriend siya kuno before, kag asawa niya na subong. 7 months sila katropang Joy nga magkarelasyon antes ginkasal. Kag ang masakit pa, aware siya nga bago sila nagkilalahay, may nobyo, gali iniya nga afam. Ay, grabe. Pagidiaan mo na basta mga malayo ang ilang mga uyab. Manugtunto, ganyan si katropang misis mo. Katropang Ben! Ito nga, managsugot kaya nga minayahaw. Mm-hmm. Kaya ba niya katropang Joy? Hasta kung nusubong nag-communicate sila gyapon.
1: Ay, wala na tapos sa pagpakasal ha. Ang communication ni Afam kag ni girlfriend niya kasubong misis niya katropang ay. Ti ang masubo lang din. Bisan asawahay na sila. Ti para yun sa gyapo niya si Afam kag si misis niya.
0: Yes, amo gani. Ti syempre hindi niya kuno kaya i-let go kay amo ining nagabayad sang iya nga kotse. Kag amo ang nagahatag allowance. Masanda sa sang mga sexy photos. Ay, puno na ang bank account.
3: Yeah!
0: Kamusta hamon di amon bank account to? Point something na lang? Negative ba? Sige, ay amo gani na katropang Jodo kabudlay maninin sa part ni katropang Ben, no? Ay nga man nagsugot siya sa muni nga setup nga kasado na kamo. Tapos nagsugot nga ka nga ipadayon sa gyapon nilang ilang nga relasyon. Mm-hmm.
1: Pero naglatag siya katropang ay sa mga dahilan niya man deriho. Una na, ang afam ko no ang kwan. Ang afam ang una-una naghatag sa iya sang sang iPhone 15 pa niya kay 2023.
0: Yes. Nag-meet sila gali ka tropang Joy. Kagsang nag-meet si Mrs. na kang iya afam, waay pa sila sa doon nagkilalahay. O gani siguro kay may ano man eh, mayara man pambato ang iya Mrs. kay pan mahambal siya nga wala pa kitaya kami na sang afam ko.
1: Mas nauna siya sa life ko. Ay.
0: Ay, anong tawag si mo, ma'am?
1: Wala ka din ni katropang ay, feeling niya ko no, dupaaman siya.
0: Yes, amugani kay bisan sa pagkaon, ti separated sila kay managabisi. Amugid mo na yung katropang Joy sa mga kilala ko. kada every minute, every second, nagabisi, gaya sa mga afang. Ay. Dapat updated, gid.
1: Oo, wala pa huwa yung ilagabisi. Naglamat, pag inang mata ko, abi ko, pagbasa ko sa paaman, palaman.
0: Ay, dusing man lang. Inom ka na katropang Joy Vision next. Mercy katropang Neil. Alright, hati. Sa inyo, mga katropa, ano ay han? Ang magiging ending sinisang aton nga story, hibaluon ta sa aton pagpadayon ang part 2 sang istorya sang kabuhi ni katropang Ben.

DJI and DJ Joy, next year, maimpas na ang salakyan niya. Gani siling ko sa iya, ti time na siguro ini nga i-let go niya na ang iyang affam. Piliton ko nga magpangita sang extra income para ako na lang ang magbayad sa tanan. DJ, sang ginihimo ko, ti nag-grab car ako kag kada tapos ko duty. Pati gani sa day off ko. Pero mga DJs, kulang sa gihapon. Hindi sa gihapon enough inatanan para ma-provide ko ang tanan-tanan ng mga gusto kagluho ni Mrs. Aww. Kag isa pa kamahal abis ang amon nga monthly sa amon nga balay. Kag halos dira nila nagakadto ang akon nga sweldo, mga DJs. Pero hindi ako mag-surrender. Tingwaan ko gid mga DJs nga makapangita sang another nga sideline para sa among geduha sa misis ko. Kagpara untatan niya naman ang iyang pagpirangayo sang sustento sa iban nga tawo. Kagbasa ibala kung ano pa ang mga consequences ang nagahulad sa iya. Kung madakpan siya sang iyang afam nga kasado, nagali siya.

Mga DJs, ang problema ko sa subong. Kay daw wala na gidiya nag-agree si Mrs. sa akon. Siling niya gani sa akon. Hindi pa namon kuno kaya nga kami lang. DJs, hindi ko man gusto nga palabuton pa ini sa December. Kay balaan ko daan, mabalik diri ang afam sa Pilipinas. Para magbakasyon, kag makitaay na naman sila. Gani DJs, bisan mabudlay ini para sa iya. Gusto ko nagid nga untaton niya na. Kag-utdo na ang iya pakikipag-relasyon sa afam nga to. Pero hindi gid siya magsugot. Hasta nga naglabuot na sa punto nga gusto niya na anay makipag-cool off sa akon.

Mga DJ, sa palangga ako gid katama ang akon nga asawa. Kag hindi ko man gusto nga basta na lang siya bayan o kung basta na lang siya nga bulagan.

Mga DJs, amog na ang rason kung nga man nagpadala gid ako sa akon nga sulat sa inyo programa. Kay gusto ko man mangayo tayo ni isang bulig kag advices halin sa mga katropa. Especially na sa inyong mga DJs. Base pa lang siling ko pinaagi sa inyong mga advices or mga panugyan sa akong wine. Di makahatag ini sang idea sa akong o kung makahatag sang mga tikang nga akon pag-aubrahon sining problema ko.

0: Sa subong DJ I and DJ Joy, wala pa man kami bata ni Mrs. Bangod man gani sa iyang kondisyon, kay may ara siya sang pikos, kag nagainom siya sa mga maintenance, kag nagapaayo pa. Kag mga DJs na notaran kumain sa subong, nga daw wala na siya sang gana sa akon. Ara ba lang mas excited pa siya makipag-istorya kag mag-update sa iyang afam?
1: Sana all.
0: Kaysa mag-spend sang quality time sa akon. Amo man yun ang rason mga DJs nga ti nag-inom-inom ako sang nagligad na Domingo? Kaya daw hindi ko nagid kaya ang ginapabatsyag sa akon ni Mrs. DJ and DJ Joy, asta na lang diri ang istorya sang akon nga kabuhi kag hoping ako nga mabuligan yung man. Sa liwat, ini na lang si Ben kag inimay nga akon X-rated story.

0: That song was brought to you by M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga katropa, ang inanay nga programa ang Builog ng Granduloong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imong kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ng glotacogic, kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig. Agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging kon pagtigulang sa ngaton nga selula sa panit. Ini man na nagabulig, agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngaton nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapares ang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kapwede man mabakal on online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
3: Alright, ito mga katropa, aton man batian ang ending sa naging sulat ni katropang Ben diri sa programa nga X-Rated. Gani ang katropang Joy, siling niya next year kuno, ay dali na lang ho, pila na lang kabulan, ang anangan bare months na, maimpas na ining salakyan ni misis niya. Gani ang buto nga nagsiling siya kay misis niya, nga time na para i-let go mo ang imo nga farm. Ganigin pilit ni katropang Ben nga magpangita sa mga extra income. Ay ti damo nga mga sideline ang yagin hikot, agin hiwat. Agod nga ma-provide lang kuno ang tanan-tanan nga gusto kagluho sang iya nga misis. Yes, pagaling side to side katropang Joy, kay ti bisan ano kuno iya obrahon, hindi sa gyapon enough. Kulang na kulang sa gyapon ang kwarta.
1: Kaya sa katrapang kagdi magluwas sa unpaid pang car ni BCS, tihambal niya pa kamahal sa ilang bulanan sa balay. So despite sa mga extra income or extra nga paghimakas ni katrapang Ben naton, di kulang na kulang sa gihapon ang iya nga gina-income para kuno mabayaran or matustusan ang mga kuha ni misis, ang mga luho, ang bala di katropang ay.
4: Oh no!
3: Yes, amo gani, kay man katropang Troy, hambal niya gani, hindi niya na gusto nga paabuton pa ina Disyembre, no? Kag hambal niya katropang Troy, hindi siya kuno mag-surrender, ya. Kulang man kuno sa subong, di mangita, pagit siya iban nga sideline, akay para untata na kuno ni misis niya, ang iya nga pagpinangayo nga sustento sa iban nga tao. Kay base kuno kung ano pa ang watabo, kag madakpan siya sa nga afam nga kasado na gali siya.
4: Yahoo!
1: Yes! Tama naman katropang ay, pero ang problema niya subong, ti subong ko na katropang ay, si misis niya medyo kwan na, medyo cold na sa iya. Kag duwala na kuno nag-agree sa iya.
3: Yes, ama gani, do hindi ko magsugot si misis ni nga unta to niya, ang sustento ni afam sa iya. Ay, ate, kwartahan, gali si misis mo eh.
1: Ti sa ako lang katropang ay, siling ni Degani, do wala na ako nag-agree si misis, kag muna gani, do nag-cold na sa iya, do malamig na ang pagtrato sa iya.
3: Yes, kay man katropang Joy, siling niya sa December, mabakasyon during a farm home. Ay, paano sinang setup niyo katropang Ben? Ti ang mambalang naman nga nagpinasugot, kaya from the start, kay man ka muna siyang misis mo, dapat una pa lang sa naging boyfriend and girlfriend pa lang ka mo, dapat ginutod mo na dito ang ila kung ano man nila nga ugnayan.
1: Kaya hindi siya bala Barbie doll katropang Ben nga pwede hulam-hulam.
3: Yes, amo gani. Ano bala si ni Aihan ang matabo sa December?
1: Uy, lapit na.
3: Feeling ko excited na niya si girl. Ya, katropang Joy, amo na nga naga cold-cold na siya sa iyang husband.
1: Oo, hamba gani nila, di ba katropang? nanlalamig dahil may pinag-iinit ang bag ko.
3: Ay, wow! Pusa, gid.
1: Kasi nag-azantong gold coffee, mix niyo siya lagi. Pero, katropang, ay, lapit na lang ang December. Do ako ang gina-anxiety kay katropang Ben, ha?
3: Amo, gani na, katropang Joy. Kay siling niya, ho, palangga niya, gid ko no yung iyang amisis. Mm-hmm. Kag hindi niya ni gusto bayan, kagbulagan, basta-basta. Mm-hmm. Amo man, ha, kagina pagkikbato, mani katropang Ben, ating batu, iya, kay kasado, kamu, amera, kamu sang, ano, gidya, papel nga ginahawiran, ti, booking bala sa sa farm niya lang tawon tabi. Pero hindi lang ano, subong ang kay wife pa na impas.
1: Mga kwan na, mga first week or last week sang Nov.
3: Yes. Mm. So, ito yung kapangayon ni siya advice o katropang Joy kung ano ba lang nga mga tikang ang iya pag-aubrahon para masulbar ang iya problema.
1: Amo lang na, kaysa kadamo na sa nga problema, madugang pa si Ben, ho? Si katropang Ben sa palaligban nato, hindi para sa ato katropang Ben, diretso anay, gini. Dapat mauntat, gini na iya. Kahit man feeling ko, hindi lang niya sustento ang gina after ni Mrs. Bala ba? Si Bala na fall na siya? Ba? Si Bala may pagpalangga na siya dito kay Afam?
3: Yeah! Amog ani katropang Joy, kay bukod sa mga itsura ang Afam, kwartahan pa. Diba?
1: O, kagwapo. Bala ni Afam da sa poster ho, do Afam gina. O, dapat katropang Ben ha, dapat matap na mauntat, nagitinaiya. Wala na duro kondisyon. Dapat mauntat, nagitinaiya in the first place para matapos na nangyong mga problema. Kaga, ano balay na ng mga luho ni Mrs. nga iban-iban pag ito.
3: Ay, skincare niya. Kung ba si pala order ini sa TikTok ang Shopee?
1: Mamuli. Abi, pwede maguro na iban-ibanan para naano man si Mrs. Yes. Kaya dapat istoryahon mo gisaya katropang Ben. Diba? Katropang Ay.
3: Hambal ni katropang Ben, ginahatagan niya man kuno si Mrs. niya sang kwarta every time na magsweldo siya. Pero, kulang pagin kunuya. Sige, hindi gani kontento na ang Mrs. mo. Delikado ka dira katropang Ben. Kasi bala, ikaw na nga mag-ayawan, kaya inubra siya, nagapinambiran lang.
1: Wala lang masubo-subo, katrapang ay. In the first place, dapat istoryahon mo na si Mrs. mo sang masinsina. Nabika na, ano mo ni sitwasyon, taga, tama, nag-
3: Amo gani, ang balik katrapang Fritz, tulfo ang bagsak niya kapag nahuli siya ng afam. Ay, pag ikaw hiniwalayan niya, Sander, patulfo mo silang dalawa kasi married kayo. Kalukohan ginagawa ng wife mo, mukhang pera. Amo gani, gani dira ha. Amo na yung ubrahon mo, katropang Ben. Imo'y na-istoryahon si Mrs. mo. Kung hindi siya madala sa istorya niyo subong, kung hindi siya mag-abri istorya, haliwat ah. Basi pwede pa man kung mag-ursa sa. Ibalaan mo na nang pwede mo nga himuon. Hindi man nga na imo siya anho na, ano gani, pagbantaan, ayaw man ay hindi man sa subong sina. Pero yaw na matun, pag wala tangay patulfo, taka.
1: O, abi, istoryahan na sang real talk yun si katropang
3: Pero,
1: wife mo.
3: Pero feeling ko kanya katropang Joy, wa ay nagid niya siya misis ya kay man ano saya ko kaya niya makipag cool off ba cool off sa shawl
1: oh amo pa na questionable kagid ya katropang Ben ba si bala hindi na ya ikaw ang tinitibok ng puso niya.
3: Ay, sige lang. Istorya, halang anay liwat ha, katropang Ben. Ano lang, hinay-hinaya lang ang tingog mo. Nang tama-tama, alang nga, hindi sa bad trip. Ayaw mo lang ang problema kay Manto halos iya oras, ara na lang sa cellphone. Kaka-update sa afan.
1: Ay, may comment, may advice ang ato ng mga katropa. Katropang ay magluwas kay Fritz. So, si katropang Monroy, for the first time nag-comment, nag-advise si katropang Monroy. So, niya, my advice to you, Sender, is you should let her go. Diba? Hindi siya si Elsa. She's a gold... she's a gold digger woman. Why niya man na-appreciating imong love and effort? Mas nami ang life kung may peace of mind.
3: Wow! Ay, bongga. Ganyan mag-advise si katropang Monroy.
1: Yahoo!
3: Pwede. Sige, nagapamatig yung subong sa katropang Ben, akay man. Amo na kaniyang pangabay, nga mahatagan siya sang advice ang iya mga katropa.
1: Ay, kanami sang advice ng katropang Monroy, katropang ay. Hindi gitman niya mabakal ang peace of mind sang isa katawo.
3: Yes, gani katropang Ben, kung forever ikaw nga mag-antos, derate, sige lang. Ikaw na nang mag-let go sa ila. Pero bago ka mag-let go, ti ubrahan na yung tanan hanga pamaagi para masolbarin ang inyong relasyon, ang inyong marriage. Pero kung wala na ginya, at least ginimo mong imo part bago ka nagsuko. Pag ano ah, si Lord na ang bahala sa karma nga ginatawag.
1: Sige. Ari pa, may comment, pwede ka inaw. Si katropa natin, Coconi Martin. Maayong hapon, kung katropang Ira and Joy. Thank you so much, katropang Coconi Martin. Ang atin nga katropa, manang nagpalabot sa iyang message dito sa comment section.
3: Yes. Si katropang Pasate Kinat Santon Plus Gold, Tani Madaogman ko.
1: Sige.
3: Sige, mga katropa. Why naman sa mga advice dito? Oh, tiya. Paruleta, ta, katropang Neil. Ay, ready na bala? Idugang dira ang nag-abot sa bungo. Ay, duwala man ah. Duway naman sa may inugdugang. Alright. Tiya nga ton nga iparuleta sa bungo. Para ini sa mga kalalakin.
1: Ay,
3: bet ini ni Toto Oval kasi why siya gamitan. Amot diin na siya bala. Ah, duway na siya kapabatsyag. Huh? Toto Oval, ginaulat bala sa sender ang imo nga advice. Kaman namin namin, kagikuno yung mag-advice. Alright mga katropa, nga ito ni Paruleta subong nga hapon, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ay tibukod sa magabaskog ka mo kag magapagsik, pwede pa inihimuon nga entry. O diba, nagdaog ka na, nagbinipisyo ka pa, magadaog kapagid sa aton nga papromo. Mga katropa, peeps, ariyo ang Turbo, isa ka blister, duha, ka duwa iya unod. Alright. Hoy sino balay hanang maga maswerte nga magadaog sang Turbo kay mando laka lang diring gahulog sang entry nga Turbo. Siguro na huya-huya sila. Ay si Ma'am M, migid guro sini makabun wa tiya ka tropang Joy ho.
1: Oo kaya ra siya ho.
3: Excited na si Ma'am M. Sige mga katropa ah. Katropang Neil mapaka tropaleta kita anay.
5: Katropaleta. Katropaleta. Sang XFM Network Philippines.
3: Alright, katropang Neil, paikutin mo na yan. Ay, hambali katropang Bernard ho. Wala, ganyan name ko. Ay, waay. Ay, napalibot na katropang Bernard. Don't worry, ama paruleta, pakita tomorrow. Nakahulog na ko the entry sang Turbo, ma'am. Ay! Magani katropang Eric, diin mo bala itong gingamit? Alright, nagamat-amat na hinay ang aton nga roleta. Sino balayhan niya ang maswerte sa mga webes? Para naman iguro kay katropang... ano how?
1: Sino ay hanang mapalaron?
3: Uy! Ito si Masete, kinit! Ay, hindi. Lapaw.
1: Ay, sino ay hanang mapalaron nga magdaog sa Turbo Dietary Supplement for Men? Uy, si Ma'am Janeline?
3: Ay, hindi na doon lang alam na.
1: Ay, doon si katropa ang ano, giti ha. Ay, mga boys ta na, no?
3: Ay, may winner na kita katropa. Uy, nag-yellow pa yan. Sige, sino na katropang join? Hindi ko din makita. Oh.
1: Yes, sa katropang ay, tiya nga ito, mapalaro nga tagdaog sang Turbo. Wala sang iba, kundi si katropang Michael Aboylo. Kampanyero.
3: Yes, katropang Michael, ti comment present ha.
1: Abi, lang taon ta kung excited si katropang Michael sa iya nga Turbo.
3: Ay, feeling ko naglakat na siya.
1: Ay, katropang Michael, pasayara ka ba? Dabi pa ba siyang say present sa ito nga comment section?
6: Ang iyong gabay sa araw-araw kaya saan ka pa?
3: Kung hindi makakomment si katropang Michael, buwas naman eh, kaway na kita oras.
1: Sabi ko maisol ka, ikaduha. Si katropang Kenneth, ganyan na yun, ikaw maisol.
3: Dutayan lang tani si katropang Kenneth. Eh. Oh, galing hambas ang ruleta. Ah, why siya sinigamitan? Ay, duwa, ay, git siya katropang Joy ba?
1: Ba si na gaskerda na si katropang Michael?
3: Ay, duwa ay gid may makakuha sang Turbo ha? Hindi ka mo sang Turbo? Ay, single guro si katropang Michael.
1: Wala.
7: Exciting!
3: Ah, Alright. Sige, nagtapos na ang oras para sa pag-comment o nag-present sa katropang Monroy. Sige, mga katropa, why na kita sa oras? So, boss naman, galing. Spin ulit, ma'am. Boss naman, ma'am Liza, di gala kay ban. Overtime na kita karon akigan kita ni katropang ni.
7: Gusto ko na ni Tatay Mosok.
3: Ay, wala siya gamitan, katropang Eric. Sige mga katropa, thank you so much gid ha sa nag-upod sa aton programa subong nga Webes nga edisyon sa programa nga X-Rated. Yahoo! See you naman tomorrow para sa Friday. O absent kami buwas. Ay, naman absent. Ay, makanto. Gali sila diri.
7: Physically present.
3: Sige mga katropa ha, see you naman tomorrow. Ikaupod nyo na lang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
7: Kaga katropang Joy.
3: Partner natin sa technical, katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting!
8: Exciting!
3: Ang oras, alas 4:01 na sa hapon.
9: XFM
3: XFM
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
10: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa sharp sang mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sanfon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
16: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo!
19: Sanfon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sanfon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
19: Sanfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sanfon Plus Herbal Soap.
21: Chronic pain? Ang sakit! Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sistapain.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: XFM.
3: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Cellphone Plus Cold.
8: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin cyst, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
4: Cellphone Plus Cold.
24: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
25: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
22: Cellphone Plus Coffee Mix.
26: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
22: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The
1: Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Mara.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea
11: sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
5: Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibagay niya epekto sa akong

0: Mas the pain. Pero sigda, sige di madulang pagsakit sa ngakong ulo.
1: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pabibili sa mga butika.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM. XFM. Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. And good
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Cellphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
0: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist the pain!
10: Muscle fever?
9: Acute pain?
10: Kahit ano pang pain?
9: Basta pain!
10: Mag-assist the pain!
9: Pangkalang pain!
10: Fast and safe!
9: Assist the pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain!
10: Mabibili sa mga butika.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa premium.
12: O ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa premium. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin. Kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic, sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago akong nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. Gaganda ka pa.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mga butika.
9: Claire Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upunto din sa Adnawad na ako pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Cystopain.
3: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
6: Wednesday!

kapis! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM XFM
1: Cell Phone Plus Gold.
2: Oh, si Mercy. Harap ko nga Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japan ko noong pawan. Try ko ang Cell Phone Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Cell Phone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell Phone Plus Gold. Pumili sa mga butika. Cell Phone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cell Phone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Southern Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Southern Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Mga katropa! Exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningang bulan sang Hulyo, liwat kita nga baga-

0: Hatag sang kasadya sa inyo, bantayan ang aton katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
2: Branded nga second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: XFM.
4: XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
7: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
8: The Secret of Health.
6: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
6: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunfon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano bang...
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil.
15: Epektibo
14: sa mga skin allergies at skin diseases.
15: Isang pahid lang
14: ng Sunfon Plus Herbal Oil.
15: Tanggal ang kati-kati.
14: Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid
15: na all-in-one
14: sa presyo
15: magaan.
2: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. katropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
0: Ako si Lorna Arsenio, sang Barangay Milibili, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon at sa XFM, libo-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary. 3 cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X, marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3,
10: makatutulong sa kalusugan
5: na may VCO
10: at moringa.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-Butik eh. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assist pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist pain.
17: Pangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sis the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
14: Wednesday.

kapis! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ambisyo at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santhon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
12: Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Santhon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Santhon Gold Herbal Tea.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
1: sa mga buti ka.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: Mga katropa! Exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uri ng sakit.
8: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assistive pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain. Mag-assistive pain.
12: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
12: Assistive pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assistive pain.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin. Kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic, sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzon Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Si Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
2: Wednesday.

mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing
4: may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply. Process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
12: Exciting!
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-system pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.

0: kahit ano pang pain. Basta pain, mag-Sister Pain. Pangkat ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
2: Win

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado.
3: Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: symptoms persist,
5: consult your doctor. Sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
9: Mga katropa! Exciting dito!
10: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
11: Katropa mo, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
12: Hala, ka-exciting.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
1: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-assist the pain.
11: Tanggalang pain.
1: Fast and safe.
11: Assist the pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
6: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga elektron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The secret of health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
5: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
5: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
5: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa program.

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng dilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant property.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag
5: gamot. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Aparih hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfone Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sunfone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sunfone Plus Gold.
0: Sunfone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na warm.
0: Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
0: Lalakas.
4: At gaganda ka pa.
0: Pabibili sa labos ka.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka.
6: Mag Sunfone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Sunfone Plus Coffee Mix. Kape na.
6: Gamot pa.
0: Mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Sunfone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Sunfone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Sunfone Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Sunfone Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sis the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
19: Mga katropa! Exciting dito!
20: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pabili sa mga butika.
6: Wins!

0: kamyo. Madamo ganyo salamat to kami dito. Oy, gani ka mo man mag-intra na. Madamo ganyo salamat.
1: O, ikaw man katropa. May chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM Time. It is now 9:01.

0: salary ang go, natulpak ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.
3: Troy Disoy. Phone power.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Kasi si Lunarcy sa una, gainong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akon siya. Isa ka pala no, kapako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santhon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Good evening, everybody. Welcome to the show. This is...
1: Phone Paul.
0: Attendance check.
1: Check na check.
0: Hyper sa sabong ba? Kay nga angani, nga hyper ka.
2: Nakatulog ako.
0: Ah, wala labot.
2: Nakainom ako.
0: Sang?
2: Samsung Gold Coffee Mix.
0: Oh, bo. Kabalo ko nga na-excite ka na sa mga gabi. Kay inoras na lang, mano ka gani?
2: Mapuli.
0: welcome ta na antanan nga mga XFM radio station sa Bugos nga NIR Gagbanay Island nga naka-tune in na. Most especially ang aton nga mga sparring partners sa technical side. Random niya. Atin,
2: okay,
0: atin dance check.
1: Check na check.
0: Basta check na check ha. Sala-sala ka lang rumanda sa ako na. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod. Baya 103.9, upunta si katropang.
2: Jen Ray.
0: Are you sure?
2: Sure.
0: Bacolod.
2: Chris.
0: Are you sure? Attendance check.
1: Check na check. Si Jen Ray ah.
0: Bacolod.
1: Jen Ray ah. Jen Ray.
0: Ang buti mo yan ay.
1: Kapudlay sa puto na Chris na lang.
0: Si Chief Junel.
1: Eh? Ah, Junel galit.
0: Sa Kabankalan. Mapatingan kita sa XFM Kabankalan. 106.1 with katropa.
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Iloilo, 100.7 with katropa.
1: Alex.
0: Correct. Sa Rojas, mababatihan kita sa XFM Rojas, 106.5 with katropa.
1: Neil.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique, 93.3 with katropa.
1: Rudea. Shaming.
0: Kuya J. Sa Kalibo, 96.5 with katropang...
1: Shamin?
0: Correct! Sa Kanlaon, 101.7 XFM with katropang...
1: Baby Ron!
0: Correct! Ano gani sabong na Baby Ron gani?
1: Birthday ni Baby Ron!
0: Happy birthday, Baby Ron!
1: Wala kita da!
0: Mabatian man kita sa San Carlos, 98.9 with katropang...
1: Supremo!
0: Bawa! Correct! Sa Sagay, 87.5 XFM, Analog Child

0: 13, IPT with Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victoria's Manapla, Kadisagay, Kagiskalante, Setsi.
1: Manata sa buwang gabi, kaya nakompleto, ta na sila.
2: Pwede na kamo kapanawag sa 0912-0076-7933.
0: Kag sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Lipat sa ako.
2: Tindog pa.
1: Dumadagdag ka ba sa bangko mo, ha?
2: Amo gani ka, tigana mo.
0: Pabalik pa ang phone, pal. Good evening!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Zip and Plus Herbal Soap.
2: Normal oda, tagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Ang pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa atong immune system. Parisan nyo lang sang Santon Plus Gold. Ang inyong food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag-ara man ang premium D3 soft gel capsule. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal ang tanan nga Yesol products si Boss Rem sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: O panawag na kamudi sa 0912-0076-793.
0: Hulat kami sa tangsang ano ha, sang tawag nyo ha. Kay amon ni Subong amon nga final night.
1: Final night for this week.
0: Yes, may ara kami Subong pagwaon sa television nga pang Viva Max ang datingan. Yes! Ikaw maubas sa tunga sa kamera.
1: Ay, pwede!
0: Maano ka, maagogo dancer ka.
1: Pwede, kid.
0: Ano gani agogo dancer gani?
1: Ang ginalot, gote. Agogo mo.
0: Good evening sa aton nga tumalanaw sa FB Live Troy Tisoy 2.0 Dodge Valiente Lee Fardigno. And Helen Canero, mayong gabi man kay Gift Escobido. And hi to Family Escobido sang Minuyan Murcia. Nagapamati wow. Subong. Mila Cardinal, Axel Mitch, and Marites Ramirez.
1: Ngayong gabi sa kay Jerry Villagante. And of course, hello sa kay Dudoy sang Silay City.
0: Rain Otilia sang Roa City Capiz. Good evening to you, Doy. Vic Istorco, mayong gabi. Sweet Dalen, Raymond Galiedo sang Guimaras, Aisha Ahmad, good evening. Valdez Febrero 25, good evening. Jason Paglumutan the second sang Barangay Tapi Kabankalan, good evening. Rosalie Villarama, Rolly Aliponso, Roldan Danos, always nagapamati kag Boz Rain Vlad sang Kalibo, nagapangita kang uyab o kon miga.
1: Grabe ba?
0: Paano tanak romantika yung kaya wala kang magatawag? Dial nyo ang number nga 0915-8311-431. 0915-8311-431 kag
1: 0912-0076-793.
0: Dugi na hapo ka Subong ha. Wala ka man kaagi pas mo.
1: Ha?
0: Wala kaagi pas mo.
1: Do wala
0: man. Pasma.
1: Lipong lang.
0: Nga nga na lipong ka.
1: Taas ang sugar.
0: Ay, tuod. Basta mag-spike imong sugar. Hmm. Kay, di ba, nanotis mo kada tapos kaon, natuyo ka.
1: Man, amo na.
0: So meaning kay sobrahan imo kaon lipungan ka. Pero okay man no kay nakabalik ka pa. Nalipay ka man nga nakabalik.
1: Ayo.
0: Pila pa tuyo imo edad that time lipungan ka kay nag-spike imo sugar.
1: Mga pila ko tuman. Basta
0: Wala kagalian ni Mono, so nalipat kasi mo edad.
1: Sa bagay.
0: Hindi mo man naguro malipatan.
1: Si, ano ba to? Si Chupi, ba to na salusakon?
0: John Mark Pedroso, watching live in Malipayon Village, Roa City. Amo nang namian ko sa mga taga Malipayon, kaya mga tao sa Malipayon, masinulubon. Masinulubon!
1: O so, sige na lang gani.
0: Hindi tanan gali, hindi gali tanan ng mga taga Malipayon, Malipayon. May iban nga masinulubon. Tungod kay nag-struggle sila sa love life. Kung kaisa ga-struggle sila financial. Kung kaisa ga-struggle sila sa ila pamilya. Kung ikaw ano ginastragulan mo?
1: Ha? Ako lupangon eh.
0: Ha? Amo nang imo ginapinsa, Perme.
1: Dapat lang.
0: Amo nagali nga pilo ni Mudila, no? Eh, sobrahan na yagi. Ha? Sobrahan na ako po.
1: Yes, ano ta eh?
0: Ano? Buin-buinan mo na. Okay, kakaedad ka na nga daan. Tapos makibot ka na lang. Imo dila, hindi na magwa.
1: Amo pag lagi na kibot, yung pag-ikunin, nag-report na
0: kay Dai, Dai Gil Benitez Cervantes, good evening. Jeremy Silva, Mark Garfield, mayong gabi lang. Paano ta nakaroon nga matigayon imo ginapangita ang may FB lang kay way ka man gatawag.
1: Nga pala nawag na kamo di bala.
0: Matawag gid kamo dapat.
1: Oo.
0: Ay hindi yo napagulatan nga ako ang manawag kay kung ako gani manawag ambot lang gid sa inyo. Maukray gid kamo sing bunggang-bungga gid.
1: Correct, Jaya.
0: Kamo ya dayal. Hindi kamo kakuha sa mo number eh, nahinay na gani. Ay kay Charles, are idol is Dolpio. Sayang pabiya Iloilo. Si Charles bala dumduman mo?
1: Charles.
0: Si Charles bala.
1: Basta na anong kalangalan
0: niya. Taga-pabiya Iloilo. Ngarap lang permi makakita sa imong postura kada gabi nga hindi nila kaintindi. Hindi sila makaintindi kung kaysa gawig. Kung kaysa daw bagubunag na bata. So hindi nila maabot sa imong tripping bala.
1: Sige lang bala. Kaya mo ganyan costume yan.
0: No. Namiguro kung ano ay sa sunod semana mas spaghetti ka na lang gid.
1: Try ta, try.
0: Tapos ang aircon number 16.
1: Ay, baka lang, hindi mo. Amo na diyan sa amon nga, magwa ka palang gani. Di, ga-ice ng ihi mo. This is size pag ito ang aircon.
0: Oh, pero naka-spaghetti kaya. Naka-spaghetti ka palang arang kapagwa-gwa cleavage mo, blaw. Hindi ka?
1: Pwede ah.
0: Ha? Pwede. Sige kayo nung tanasunod.
1: Oo, sige.
0: Ikaw ya?
1: Ha? Ikaw ya?
0: Ah, mo lang ko ni Japon eh, siyempre. Hindi ka man maluoy sa akong napakawian mo ko sa online.
1: Wala tama ka ginapakawian, ah. Ang inanamin ko yung katugnaw.
0: Okay lang, kuya. Mo lang niya akong costume, Japon. Akong outfit, gali mo lang, Japon.
1: Te. Basta ma-coat lang ko, ah.
0: Ha?
1: Ma-jacket lang ko, ah.
0: Ay, nano.
1: O, ipakita ko lang niya ako niya costume.
0: Hindi, ang ginatistingan, tana, kung anugid kalawig ang imo pag tiner sa matugnaw nga environment.
1: Basi, bala kong pagwa ko, di bala sumbi na
0: hindi ka naman, hindi ka naman guro mangin zombie, ah.
1: Ako sa bagay, nagyan ko naman na.
0: Nagyan mo naman na, di ba? Hmm. Nga nag-zombie ka sa una.
1: Oo, eh.
0: Lumpat ka pa kayo sa bintana.
1: No, correct.
0: Kaya sabi mo ano gani ang lumpat ko sa bintana, kaya sabi mo ano gani ang bintana.
1: Siyempre langit eh.
0: Kanta ka na yun na, pare, nasa langit ba ako? Te ano ni? Ano plano nyo? Da lang kamuya?
1: Ma, kakapoy, may mga magsige istorya.
0: Gani? Gusto namon may color da yun para maka-istorya kami. Lagi na. Mapakilala, ah hindi, gina pa ni. Adi lang kita si Vin Melvin Clavel Bartolo. Sa mga taga Mabilo, gimana ni? Mabilo. Mabilo, New Washington, Aklan. Tultulan mo? Lain ay muyaya. Ay, muya pagkabati mo lang gani, may lo gani sa punta. Lain-lain dahil lang sa utok mo.
1: Amo gina. Eh, i-pronounce mo lang liwat bala.
0: Mabilo.
1: Nan.
0: Oh, eh? Mabilo lang.
1: Mabilo na mo.
0: Ah, mabilo gali na. Ay, sorry, sorry, sorry, sorry. Sigurado ka?
1: Oo eh.
0: Mabilo na ya.
1: Ikaw lang tayo bilo.
0: Ikaw, ganyan paminsaro ng animal. Hi, Ma'am Kicks! Ma'am Kicks Malondo, Ma'am Kicks!
1: Hello, Ma'am Kicks!
0: Good evening, kapamati sa Subonga. Ambot na may ara pa sa manamit, Guru Ma'am Kicks, kung si Judy abot, pakatuon mo di bala Subonga gabi, pag-guest mo siya sa akon.
1: Yes!
0: Pero prior sa magkadto,
1: nakabisida na siya eh.
0: Wala labot. Padalon mo siya, Ma'am Kicks, ang ano, sang inasal. Dari ko lang baydan.
1: O, pwede.
0: Oo, mga pulo kabilog ah.
1: Di ako lang duwa ka battles ah.
0: Ha?
1: Duwa ka battles.
0: Masyat ha?
1: Pwede.
0: Hindi mo na di pwede mainom sa...
1: May ako lang sa ko hindi sa sulod.
0: Sa din tayo mainom mo.
1: Sa babaw eh.
0: Ha?
1: Sa babaw.
0: Ay, hindi ko yala. Yan naman na plano mo.
1: Ate, masigko ang paminsaro mo sa sakin.
0: Hindi ko yan manom su... Hindi ko yan mag-inom ya. Manyapon ko ya. Makaon ko sang inasal.
1: Diba, hala kaya eh.
0: Hindi ko ba pamati sa subong si Ma'am Kicks ba? Pamati na nga daan subong Ma'am Kicks. Kaya kung hindi ka din mag-comment karon sa akong FB Live, manda ka lang gid sa akon. Kay katuan kay gid namon kag ano
1: atakihon.
0: Atakihon ka namon sang ano atakihon gali namon ang imong handa da, imong mga pagkaon na ginabaligya,
1: yes.
0: No? Kay gusto ko ma ano mag-guess naton si Judy Abbott kag bamangkoton ta sa kung ano-ano na nga mga naagyan niya sa iyang love life bala,
1: yeah,
0: no? Diba? Nga ang na maintain niya ang iyang pagka-sexy,
1: ang iyang postura.
0: Iyang postura nga until now para sa Japan si Imo Dolphy.
1: Nan.
0: Nga agi man sa Japan.
1: At iyar na sa pagkatawo ya iya.
0: Hop the night kami na ni Judy Abbott sang una mo. Ba. Te syempre di ba bala ano man nga dirigi man ko nagsugod no,
1: yes,
0: sa
1: oo.
0: Sa guy no. Mm. Kami na grupo nanday Judy Abbott. Ma, kung mo nga halin kami sa Vito, ya si Judy Abbott, eh, nag-overnight kami sa Vito mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay may dagat na tapos ay pagpayag kami ng tambayan. Di pagkaaga na sakay kami si bro, jeep.
1: O, kabalo ko na.
0: O, si jeep, Judy Abbott niya, magpuli diya sa sagay proper, ya gapanti nala na sa'yo.
1: Ay, wow! Mas bold kapag alin sa ako, na. Daring and bold.
0: Siyempre ko mamakotan sino na sa nga nagapantin na sigasakay sa si bro, mm-hmm, sa si bro ya. At siyempre ipaginwala mo dahil nga hindi ka move the nine. Ayan bot 956 na sige ah. Maulat kami sa tawag nyo mga katropa. Amo tong mga number naman yung panglawag 0915 8311431
1: kag 0912 007 6793
0: kag sa liwat gali gina invite namon ang tanan-tanan nga gusto mag-intra sa amon nga Santon in XFM libu-libong pa premyo nga buwas na ang aton nga weekly draw
1: kahit yes,
0: every Friday di ba every
1: correct,
0: Friday
1: oh.
0: So hulog na kamo sa inyong mga entries. May caller kita sa line number 2. May gabi.
2: Good evening, sir.
0: Hi, good
1: salamat,
0: evening.
1: Salamat, may caller. Good man.
0: Sino ni?
2: I'm sorry, sir, pero hindi ko, sir, mag...
0: Ay, hindi na niya tigayunon ka na namon niya. Subong yaya.
1: Subong yaya palitaan. Nagigayan namon niya.
0: Why na yaya? Ano yaya?
1: No excuses.
0: Wala na yaya. Excuse. Subong yaya taga... Ang mga taga Mulyeluni. Tigayunan. Nagigayab yaya. Sir?
2: Bawal, sir.
0: Nga, bawal, how? Ano?
1: Uy, alam
0: nga bawal?
1: Oo. Ano?
2: Would I explain?
0: I-explain, kay willing kami mamati. Mulat
1: hindi
0: kami.
1: Ba lang ang siring nila, hindi bawal ang umibig.
0: Na, Nora Honor.
1: Hindi.
0: Hindi.
1: Ah, Nora Honor nga, no. Ano, na style.
0: Yeah.
1: Hindi bawal ang umibig! Ha? Ote?
0: Pero Bilman yan ka, sir, no? Oo, ay sabat. Bilman yan ka, sir, no?
2: Oo
0: lang.
2: What?
0: Oo, dahil.
2: Ano kung mabalong, bulitaron yung Nora
0: Base Bilman yan ka, Gagi.
1: Base kung gusto mo nga tampaon.
0: Anto, wala Bilman yan ka, Nora yan.
1: Bilman yan.
0: Bilman yan.
2: Noranyan.
0: Ayaw mo ta?
1: Oh, te, Noranyan saya.
0: Manda ka ma-request ka kanta, ha?
1: Pati ka na yan. Patokarong ko lang sa Domingo. Kung hindi, subong yan sa Domingo, patokarong ko
0: na. Manda ka ma-request ka kanta, ha? Umuna na yung last mga pag-istorya sa ako na.
1: Pati ka na may inad, may
0: daily. Liwata na, Bilman yan, Noranyan.
1: Pati ka na, may daily horoscope
2: ako. Hindi na po mag-select, oh.
0: Bilman yan na lang mali. Noranyan, Bilman yan.
2: Okay, wala problema, ganda, sir. Basta i-istoryahan lang sa maayo na wala
0: Bilman yan, problema. Bilman yan ka na.
2: Okay,
0: Bilman yan.
1: Tilaw ka, di bla request. Kaya kumapapatok ahon.
0: Sir, nga ka nakatawag.
2: Wala, kaya nag...
0: Sir.
2: Wala ko kagad ang request nga sa ilang nga song, oh, both of them, wala ko nag-request.
0: Sir, nga nakatawag kaliwat, sir, ano ang imutuyo sa munduan ni Dolphy? Anong istoryahan ta? Ikaw be open topic, be?
2: Hindi, Peter, na ako na topic.
0: Hindi, okay lang. Hindi, may problema. Oo,
3: wala ka na problema, sir.
2: Any topic, sir, na ma-open nyo, pero I'll try maka-comment lang ko.
0: Ikaw una. Ikaw, ah.
3: That is why, gani, nga, we are asking you, nga, ang bawal para si mo.
0: Ang mga sawa, akong mga lobya.
2: Single but head of the family.
3: Ah, okay.
0: Bali ikaw ang ano?
2: Single but head of the family.
0: Bali ikaw ang breadwinner. Daw mo na abi.
2: As in.
0: Oh, pila na lang kabilog ang imong patapuson sa pag-eskwela?
2: I'm proud to say that he graduated.
0: Ati po hindi na
3: i-share na lang na.
0: Sano ka pa ya mga lipay yung mga ititaway naman gali sila.
3: Yes, by the way, you are the breadwinner, but, right?
2: I'm contented already sa mga hinablos ko si Rosa.
0: Sa bagay, correct. Paras-paras ka mga duha personality, no?
2: Contented na ako.
3: Yes. Second question is, as a breadwinner, how many bread do you slice?
2: Jutay lang, pero kung sa context sang religion, bisan gamay lang na katinapay, kag gamay man nga isda, mapakaon niya ang damo nga tawo.
3: Correct. Jaya.
0: Pero kung hindi man lang niya parte religion aton nga pag-istoryahan, sa imo personal, ano gin man ang imo nagustuhan, babae, lalaki?
2: Daw wala ko, sir, Kwan.
0: Tomboy.
2: Kay before may intriga like ka man hindi man siro girlfriend, bukit kundi daw gakwan ka pala. Attract. Wala ko gatutok kay ang ginapaminsar ko nga daw damo responsibility ko kay hindi kasarang akon nga parents mag support sang mga
3: obligation.
0: Pero wala labot, abi. Ano ta, abi?
2: Stick sa mind ko, nga mabuligan ko sila.
0: Kwaon ta na, abi, ang mga responsibilities, abi. Ari casual talk mala niya, no? Sa imo, nagaka-attract ka gid man sa lalaki? Amo na, nagaka-attract ka sa lalaki o kung sa babae?
2: Bayi, gid man niya, sir. May ara, gid man na iya nga, daw abi nila, ganit man dayon na, gid kami. Pero, daw siguro depende na siya, especially kung daw at the young age, at early 20s, ang feeling mo sila daw lain, sir, but then pagkataas-taas na late 20s ka na, daw wala ka na nag-prioritize ang ginatawag na love mo as in nga ma-settle down ka pala, sir.
0: Kabalo na ko kung...
2: Daw na-overcome mo na ang amo na nga feeling nga daw.
0: Hindi.
2: Attraction na lang, pero daw hindi. Naka-why ka na sa siling yung mag-settle down mo na, sir?
0: Hindi, kabalo na ko.
2: Sila na lang ganit. Nagapilit appearance mo na. Tinga, why ka na nag-settle down or mauna. Ikaw na iya ang nagapangindi.
0: Kabalo na ko kung ano ang rason kung nga nagapangindi ka na kag daw nadulaan ka na sin pag-asa kay ang imo na uyunan kag naluyagan ng babae, iba nang iyagin pili, hindi ikaw. Tsakto?
2: Daw hindi man. Daw hindi man siya. Kago, daw wala mong tutukan pala sa'yo.
0: Wala mong gingaan time.
2: Daw mo ang paminsaron mo.
3: I guess ang imo lang kay Jaya Guru nga... how do you call this? Nga...
0: Ano naman? Kadugay-dugay masampot, ah.
3: Ang gintutukan, ang obligasyon mo sa mga utod mo kal sinablos mo, right?
0: Oh, mo nagayang balya.
3: Pero... Tani,
2: parents pa, sir?
0: pero daw kadalom galing sa iyang hugot siya ko galingon. Abi ko gani kung wala siya balagin pili sa naluyagan niya nga babae. Pero hindi ko no mo. Anong tuod nga rason? Anong tuod nga rason gani? Amo gina responsibilities?
2: Daw gina-dedicate mo self mo being single.
3: Kaya ano mo eh, nang utdon ko aning imo nga ano, daw gin pabayaan mong kagulingon mo when it comes to love.
0: Hoy, nagani kay dako iyang responsibility.
2: Pero without hesitation, sir,
0: Oh, sige nga nga, lalisan ta pa man eh. Hindi kagit man niya ganyan mga sawa. Sige, thank you. Ah. Anong imong request sa kanta?
2: Just as I am.
0: Ay, air supply. Tama-tama. Just as I am. Tama-tama. Gitunahon ko lang, anay, ang Everything I Do ni Bryan Adams. Tapos ang imong nga Just as I Am, ha?
3: Pero may bago na nga, may bago na
2: version. Nag-call ko earlier kahit may obligasyon pa sa early part of
0: but, tama-tama, gini nga makakanta ka maayo. Everything I do it for you, kag Just as I Am.
3: May bago galing nga version sa Just as I Am.
0: Basila, yun naman na, hindi sila makakadlaw. Ano ba?
3: Ako ay pili.
0: Layo-layo.
2: Pinoy.
0: Why na. Balda na sa?
3: Balda po sa.
0: Walay sa sumo. Thank you, kid, sir, ha? Ang Just as I Am play namon. Bye!
2: Okay. God bless.
0: 6 minutes after 10, mabalik pang phone pa. Alaw po nyo si Katropang Troy Soy.
3: Ka, Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagamamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Santone Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more!
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: 28 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik ka sa phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Troy Filangka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag ag healthy ka pananawan. Tumarga mo sang Vision X Plus.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa Malunggay, turmeric ag cinnamon bark nga tumanggid kanamit.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores in Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening to Helen Ortilio, Jason Paglumutan, Emmanuel Dihero, nakatutok sa Facebook, live sa Bunganga, gabi-gabi mo. Ano man, do, hindi man ko nakaintindi, sige na panghambal, Bunganga, mga Bunganga. Jeremy Silva, kag Sansky Sky, Sandoval Tinorio, Kim Vlog. And happy listening to Mendoza family. Thank you for tuning in.
1: Yes, may gab iman sa kay Michelle, sa kay Andre, kag kay Koy.
0: Pwede na kamo kadayal sa XFM call and text line
1: 0912 Okay, 0912-0076-793.
0: Nagkakadimoralize siya sa bungging. Nano ka man?
1: Ari ko ang.
0: Ikaw gimani si Dolphy Subong?
1: Yeah.
0: Hindi ka si Dolpo, si Dolphy ka?
1: Si Dolphy.
0: Kag 0915-831-1431. What? 0915 831-1431. Sa mga taga-Sibalo Mantiki, kay Jonathan Say Duques, good evening sa inyo nga tanan. Salamat gid sa pagpamati sa phone pal. Kagina panawagan ko da si Nanay Rose. Kamusta ka, Nanay?
1: Yes, Nanay. Te, nagdaog ka na?
0: O kung nagamit mo na gid man nga vibrator ang radyo ang ginatag namon. Ari buwas, chansa mo naman iba si ikaw na madaog sa Santon ng Next FM libu-libong papremyo kay Friday tomorrow. Ang XFM kag si Boss Rems ang magapanghatag sang 3,000 pesos nga cash sa nagapaday nga Santon Next FM libu-libong pa premyo. Sa mga gusto mag-intra kag mag-ubra sang entries, baka lang kamo sa mga Yes 12 products, participating health or Yes 12 products. Amo ang isa ka blister sang Santon Gold capsule, isa ka blister sang premium D3 soft gel capsule, isa ka blister sang Turbo dietary food supplement for men, kag lima ka sachets sang Santon Gold coffee mix. Pilian nyo lang na da ang mga Yesol products nga pwede nyo gamiton bilang entries, and isulod nyo sa white envelope, kag isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros Island region kag sa Panay Island, kag sa mga butika nga may mga drop boxes sang Santon na XFM libu-libong pa premyo. Pwede gid kamo dira kahulog sa mga wala nakatultol kung sa diin ang amon nga radio station. Check nyo lang ang mga butika kag lantawon nyo ang mga drop boxes nga may pangalan nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
1: O, tediin pa ka mo. Intra na.
0: Intra na. Intra na. XFM call and text line once again. It's 0915-831-1431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Alright. Rock and roll. Tawag na ka mo. Kay magagawlat kami sa inyong tawag ah. Kag syempre sa aton nga mga tagpalamati, nagikan sa ila tagsa-tagsa ka mga puloy-an, sa ilang mga salakyan, padayon lang sa pag-enjoy sa mga managmi nga sunata subong at Thursday, no? Thursday
1: gid man.
0: July 16, 2026. 17
1: na taya.
0: Ay, hindi ah, July 16, 2026 hambal ko.
1: Tigani.
0: Anong hambal ka 17?
1: Nga.
0: Anong hambal ka 17?
1: Ti, hindi bala.
0: Anong connection sang 17 kay July 16 ta subong?
1: 16 pa lang gali.
0: Daw ako pa yang sala iya. 16 pa lang subong, boss mo 17.
1: O, te, sige.
0: Ah, mapa music ko, magamo pala ni upot ko. Mapa music ko, magamo ni upot. Uli ano na. Makomersyal ko, anay ah. Oh. Ah, makomersyal ang music.
1: Ang music.
0: Sabi na, amin na sa ako ng ambal nga may harap ang mga 16-16 na ni ambal ko. Tapos, isalot niya lang sa 20. Why get mulo si Dolby? Babalik pa ang phone pa. Lobo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropang Dolby lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
0: Good evening.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sa stage, nakabatsyag ko sa isa ka si man nga kaputlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty sa...

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulaan. Pampagana sang utok, kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 7 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ano naman ay hanang imong mga pasabog subong agab, Idolpe?
1: Bakit?
0: Ah, syempre, nag-aaling-aling ka naman subong agab eh.
1: Uy nga, wala ah.
0: July 16. Pero kabalakot tayo nga nung sugpon mo.
1: Nga.
0: Ma-July 17, nagid man mag 12:01.
1: Oh, of course.
0: Galing kayo wala mo gimbawi. Nagnganga ka na lang dayon. Absent-minded?
1: Probably.
0: Dali lang.
1: Nga man.
0: Ba siguro na ngayo. Gcash, wala ka naman nakahatag.
1: Ay, ka namin.
0: Pwede na ka mong katawag XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Ginasunlo kita nila kaya kung mag-music na mo pa ng pagtawag.
1: Amo gani.
0: Na, no, basta magambal kami gani, tawag na ka mo dayon. Kaya kung mag-music na, lawig-lawig naman music, apat kanta. Mga more or less mga 20 minutes ang airtime.
1: Ano, lawig ba ninyo hulat eh?
0: O te, nig-a ka mo eh.
1: Gani man.
0: Te, kung nagapaurok-urok na ako mamati sa mong sonata, agsudlan naman, kagmawangal kami nga, oh, exciting. Kaya siyempre, magansalan ka mo dati. Makabugtaw kit ka mo.
1: Correct.
0: Ang globe namon nga linya 0915-8311-431. Kim Vlog, kamusta ka na? Mayang gabi kay Papa Atan, kay Mama Nening, kay Tol Chris, kag ang greeting sa lin kay Kim Vlog, kag Regina Lamparero.
1: Do, wala ka message si ano no?
0: Si?
1: Si Manananggal.
0: Si Manananggal. Ah, syempre, Manananggal mo, nagpabili naman. Nagpabili naman, guro, yahawak eh.
1: Correct.
0: Aray, oh, may caller na good man. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Galing ka sa bat.
1: Mm-hmm.
0: Aray, hello, good evening. Ay? Aray, may ara. Hello, may gabi. Oo. Hi, good evening. Mabatian mo kami, ma'am?
2: Hello?
0: Mabatian mo kami? Tudutod ang signal. Nga may ano subungaw. Nga nga...
1: Ganit man?
0: Nga nga may dead spot Japon ang mga cell site subunga gabi. Or sa tagsakang lugar may mga dead spot Japon doll.
1: Basi eh.
0: Sa bagay kay Tik, taga-syudad ka man. Hindi mo naman na ma-feel ang ano, dead spot na ginatawag kay... Kung sa Bacolod ka, halos na nan, damo-damo naman to cell site.
1: Ang muna gani man.
0: Pero may aragit pipila pa ka mga lugar nga hindi pa git malabot sang cell site.
1: Mm-hmm.
0: Pero social sila naka Starlink.
1: Wow ha.
0: Diba? Yaman. Mayaman. Pero lain pagit kung naga ano kamuyai, naga Santon Plus Herbal Capsule kamuyai, ang labi na gid ang may mga bukol-bukol, sis kag tumor, Santon Plus Herbal Capsule dako ang maibulig sa inyo mga katropa.
1: Kako naga Santon Plus Mangustin kag malunggay capsule man kamo. Pinakaepektibo nga herbal food.
0: Amo na nga ako naging basa bagulang.
1: Uy, ala la, into ya balay ang.
0: Ambal ko bala sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, basa bala tapos. Basa tapos. May mga bukol-bukol sis tumor, no?
1: Oo.
0: Oh, basaha. Basaha, liwat, dali!
1: Oh.
0: Oh. Oh, basaha na lang rikta, kaya muna na akong in-endorse.
1: Sige, Santon Plus Mangustin and
0: Malunggay Capsule.
1: Capsule, pinaka-epektibong herbal food supplement.
0: Sa may mga?
1: Sa may mga
0: ambal! Na ano na ni Sasabong Yaman?
1: Puto lahat matimog yun, ano?
0: Daw na ni pinaka-worst ka program daw bala mo kay bago ko lang ginambal sa may mga bukol-bukol sis kag tumor mag Santon Plus Herbal Capsule kamo bow nagbasa man sa dasang iya nga endorsement nga mag Santon Plus malunggay and capsule man kamo para sa mga nagasupreher sa mga risari nga balatian sa may mga bukol-bukol sis kag tumor Santon Plus. Ano ka na imo yaman? Ara rigla mo? Ano na si yaman? Bingkap eh!
1: Hello?
0: Hello?
2: Hello.
0: Oh, may gabi. Sino ni?
2: Magandang gabi, ma'am.
0: Sino ni?
2: Ako si Luisa.
0: Si?
2: Luisa.
1: Luisa?
0: Taga diin?
2: Taga Tablang.
0: Tamlang?
2: Tabla.
0: Di ng tabla, tabla. Gani?
2: Tabla?
0: Sa Dina. Wala? O si Ilyen eh? Sa Dina, ma'am, ang lugar nga naagi na mention mo?
1: Hello, ma'am?
0: Ayan, buta pati caller, kasabay si mo dun. Inatsangaw to sa bunga wibisgi. Hello?
2: Hello?
0: Ma'am, sa Dina to gani location mo, liwat? Taga-diin ka?
1: Pinatayaw.
0: Good. Na, ano man niya itong program sa bunga gabi, ma? Sa din. Mag-endorse ko, maman, i-endorse. May ara na kita sa sulat, doha ginakapanit ganing ara sa yung endorsement. Pwede man sa makahambal sis the pain, may ara man sa da clear skin herbal soap, may ara man sa da, mga angara, ang pinakauna, ginabasa ang Santon Plus Mangustin. Yogs na, no? A minute before 11 o'clock, phone pal. Upo nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kasi Katropan Troy Filanta.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya

0: sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganit ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Woo!

0: 22 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa Giapon sa programa nga Phone Pal. Upod yun si Katropang Troy Tisoy.
1: Nga Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ambal ni manananggal di amor. Good evening sa inyo duwa, Sir Troy. Nga galuding subong si Dolphy. Mayo manananggal, no? Nahalata mo man sa, no? Do may something ginisiguro, ay. Ginbulagan ka, wala?
1: Wala man.
0: Oh. Ginbulagan ka sang sweldo mo subong, wala?
1: Wari.
0: Kaya wala na bilin.
1: Ha? May wala na pa ya?
0: Pila?
1: 2-5 pa? Hindi ang pate.
0: Di na ang 11-5 sina.
1: Wow! How I wish.
0: Ang 11-5 sina di na nga 2-5 nilang bilin.
1: Ang managalan siya kung how I wish.
0: Wala ka man bata. O si nanay mo lang gid-abi mo ulik doon nga baklan mo gatas pambabaskog sa imo nga nanay. Tapos wala ka man maginabaydan nga balay. Pagkaon mo lang diabi sa stasyon kay ang istasyon mo naman niyang imo silbi nga balay. May CR ka man sa babaw, may shower ka pa. May hot and cold shower ka pa.
1: Oh.
0: Tapos ang bintana sang CR mo, roll up pa na. Roll up?
1: Oh.
0: Wala ka limitan na.
1: Kita akong kaning kanlaon.
0: sa dili nga bintana, kita akong ng kanlaon.
1: Yes.
0: Ay, gali ka?
1: Oo. Oh.
0: Ati, tsaka magali ni Kan kag nilaon. Eh, kay makita yung ipermi yung imo nga ano na, kutis porcelana.
1: Yes,
0: kutis porcelana, yung itsura daw papaya. Ay, tawag ka mo. Biyara ba lang may pulos na ba lang color?
1: Bala?
0: Nga makaharutay, gid bala, kag maka, ano, gid ya bala? Maka, dire-direcho, gid ang pag isuryanay naton. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil. Sa may mga panuhot kag palanakit sang kalawasan, pamanyos lang kamo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Herbal Soap kung gusto mo makakas ang imo punggod, ang alap up, and of course ang body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Damasala pa sa.

0: May lang ka ginawa sa Magsanton plus herbal soap ka na. Pero ang iambal na tani oil gito.
1: Ambe.
0: Ay, dynamic caller. Hi, good evening, caller. Ay, nagtawag ka, Liwat, ma'am. Pangalan mo to, Liwat, si?
2: Ben.
0: Si, ngalan mo, Liwat, ma'am?
2: Ben, tama, ito yung dog.
0: Ben, tama?
2: O, sir?
0: Din ka sa Iloilo, ma'am?
2: Grand Plains.
0: Sa Grand Plains? Hello, ma'am?
2: Hello.
0: Oh, Grand Plains, tumamambal mo?
2: Oh.
0: Ay, wow, social subdivision as adult, di ba, Dol?
3: Oo.
0: Sa di na gani, ano na gani nga sakop gani sa Iloilo, ma'am, ang Grand Plains sambal mo? Haro?
2: Oo.
0: Ma'am? Liwag lang kumute, ma'am. Liwag lang kumute sa imong radyo, ma'am, sa cellphone ng pamati. Pila na gali edad mo, ma'am?
2: Ang 56.
0: 56 years old. Nga nakapanawag ka sa amo ni Dolphy sa mga gabi. Anong maalagad namon si mo?
2: Nalingaw ako
0: sa inyo, pamati. Nalingaw ka pa, ma'am. Puro sala-sala amon program.
1: Kasalan ako ni Gani. Nalingaw ka pa.
0: Sala-sala kay kami tanan. Hello, ma'am. Oo.
2: Nakalingaw ako sa inyo kay homesick. Nakalingaw ako pa, pamati, sa inyo. Diba?
0: Ay nga homesick ka, ha? Sa diin ka, halin?
2: Hindi
1: gawa ang plan ko. Oo, gani. Ma'am, pero taga-diin ka gid, ma'am.
0: Sa Iloilo lang gid ikaw.
1: Oo, pero nang buot mo siya, ngayon, taga-obra ka lang da.
2: Oo.
1: Oo, taga-diin ka gid siya. Taga-diin ka gid siya.
0: Nga nakabatsyag ka homesick, taga-diin gid ikaw. May province pa ikaw sa Iloilo?
2: Oh.
0: Ano man?
2: Ahoy.
0: At taga-ahoy. Pila ka na da katuig nag-work sa imo ginaobrahan, ma'am?
2: 1 year.
0: Ah, 1 year. So, balibalay na siya ang ginaobrahan mo?
2: Oo.
0: How about ang imo nga love life, ma'am? Ikaw bala may bana pa sa subong?
2: Wala na.
0: Ay, congratulations. Mangita kita ya subong niya. 50 pila to gani edad mo? 50? 56.
2: Ay, hello? May
0: mga kabataan na ka mo, ma'am? Pila ka bilog kabataan nyo? Pila?
2: Lima
1: kabilo. Lima.
0: No, daw hindi alata. Wala, ma'am, si imo nga voice, ma'am. Ang imo wala voice, ma'am. Kung mapiyong lang yung mata ko, ma'am, daw matindog pa ni ma'am mo. Good man. Hambal bala, ma'am? Ano, ma'am? Amani, sunda bala hambal ko bala, ma'am?
2: Ano?
0: Amo na yun.
2: Hindi ako ma...
0: Hindi, itry lang, ma'am. Kadali lang. Kaya ginapiyong ko ako, ma'am. Tama, matian ko hindi mo voice bala. Kaya hindi ko hindi ma-compare ang iyong edad sa 56 sa iyong mga tingog. Mabati ako, ma'am. Kaisa lang, bisunda lang ako naman. Uy, kanami. Kanami. Kagilok. Guwapa ni Guru si ma'am sa pagdalaga pa, no?
1: Oo, eh.
0: Ma'am, puti on ka, ma'am. Puti on ka?
2: Hindi, morena.
0: Morena. Tapos, sexy, chubby. Liwat, ma'am?
2: Chubby.
0: Chubby. Dali lang, gid bala. Do, hindi ko mo pati. 56 ay na, gid, ma'am. 56 sa gid man edad mo?
1: Gani?
0: Oo. Do ano lang bala, ma'am? Do 55. Ma'am, may dalaga ka pa nga bata, ma'am?
2: Oo.
0: Pila bilog?
2: Pila.
0: Pilang ilay edad?
2: Tatlo. 16 to 14.
0: Ay, 16 to 14. Wala ka na da bata, ma'am, nga adult na?
2: Wala na.
0: Ah, mga lalaki na the rest?
2: Hindi. Isa lang lalaki at apat ang babae.
0: May ban, may asawa ng imong bata nga lalaki?
2: Oo.
0: Ay, kanugon. Kay Dolphy, patani makadto. Mabuhin-buhinan man lang taniya sweldo nga 17K.
1: Kabay pa.
0: So, ma'am, ano man, ma-request ka kanta or ano man, mangita ka banahon liwat? Anong plastada?
2: Hindi na ko lang mangita.
0: Ah.
2: Ano ko lang mangita?
0: Kay?
2: Kay?
0: Ah, may ginapay-skwila pa sa kuno.
1: Oo. Kila ang imo yung guest, ma'am?
2: 14.
1: Ah, amo na siyang babae, man, no?
0: Manami gani, ma'am, kung mangita kasing partner in life, kay may ma-support man.
1: May
0: makatuwang
1: sa imo.
0: Kag may mabulig sa imo pa-skwila sa imo kabataan.
2: Ito ako niya.
0: Amo lang na galing, ma'am, kay ti kung may ara ka partner, pakaunon kagid maayo pagkatapos kaon gamiton. Te? Tinamian ka man ang mga pakaunon ka tapos gamiton?
2: Hindi
0: na sa kuno. Sige, mama. So, from now on, you and Dolfo and Troy will friends forever. Is it okay to you na mangin friend kita?
2: Yes.
0: Okay.
1: Wow, thank you so much, ma'am.
0: Basta hatag Facebook, ah. May Facebook? Mera?
1: Mera, ma'am?
2: Wala.
0: Hoy, kanugon. Hindi ginamon makita ang cleavage ng 56 years old.
1: Ang imuha corbaceous nga body.
0: Ma'am, anong favorite song? Anong favorite song mo, ma'am?
2: Lonely is the night.
0: Wow!
1: Amon nga naga-lonely ang night mo kay wala ka pareha.
0: Oh man, lonely is the night. Sige, ma'am, i-play ko para si imo, ma'am, kay ti. Siyempre, friend naman kita. Lain man nakaroon kung hindi namon pag-i-play kay ti. Nasadyahan ka man sa amon. Appreciate nga namon, ma'am, ang imo nga ano ah. Ang imo effort nga pagpulaw-pulaw sa amon program.
1: Yes, ma'am.
0: Ma'am, thank you, kid, ma'am. Salamat, kid. Bye-bye. Good night. Amo yan tong aton caller nga si Ben from Iloilo City, 56
1: yes.
0: Years old, virgin.
1: Virgin yung may lima ka bata.
0: Maraming salamat sa mga namati, kag sa mga nag-intragali. Thank you, Gid. Kag syempre, see you on Sunday na, kay Biyernes,
1: yes.
0: Day off na mo ni Dolphy. Salamat sa mga tech on duty, kag sa tanan nga station managers ng XFM Philippines sa Negros kag Panay, kag sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ari ng Lonely is the Night. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night!

0: XFM. XFM. Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang moang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Cellphone Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Cellphone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Cellphone Plus Coffee Mix.
0: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
6: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang immune ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
5: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
10: Ang sakit.
0: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
0: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
0: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
0: Assist the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako Sunfone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfone Vitamin C.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon, ang Sunfone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibigay sa mga gusto.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Saan naman? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

Siguro pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
3: Buti na lang,
2: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
3: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
3: isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas at gagawin.

0: Bibo.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage, kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaw at Trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
12: Mga katropa! Exciting dito!
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page, kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, sobrang kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sunzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Ang Sunzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: So, ba't siyang pag-inom ko sa Premium D3? Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatsyagan.
7: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag system pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag system pain.
12: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Yeah! System pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: System pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: XFM! Mga katupa! Exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee
4: Mix. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
13: consult your doctor.
16: Mga katropa, exciting dito.
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: XFM. XFM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gin.
4: May free collagen.
3: Ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa
1: bagos ka. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Dugay gigod ang kusakon nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3, nakapahuwag sa kusakon ubo. Damang higing salamat sa Premium D3.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit!
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lainbidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
12: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
13: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
12: Sanzone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang
14: sakit ng
15: gimbat
14: yan. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Mga katropa! Exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropa Leleta, sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: FM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay, at santone na wala sa ibang kape.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Eileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
2: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Nagatukara ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
10: akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Mga katropa! Exciting dito!
0: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Cellphone Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
4: Cellphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Cellphone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang basbol ko.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Pangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: XFM! Mga katupa! Exciting!
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita.
20: Special coverage. Breaking developments. Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Sanzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold. Kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Anton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sining collagen kag glutathione.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatang tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santhon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Bagus. System pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain,
12: basta pain, mag-system pain,
13: pangkalang pain,
12: fast and safe,
13: system pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: System pain.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santhon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Mga katropa! Exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa

tropa. Hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
6: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
1: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatagal tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
8: Ang sakit.
1: Magas. Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, pangkalang pain, fast and safe, sister pain, if symptoms persist, consult your doctor, sister pain, mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
10: Mga katropa, exciting!
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
0: Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Zantone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Zantone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Zantone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Zantone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Zantone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Zantone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Zantone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Zantone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Zantone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.

0: XFM. Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin, sobrage kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw.
3: Good thing,
2: may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Sample Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain. Mag-assist the pain.
12: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
12: Assist the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Roma City Capi. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
2: Ang

0: Exciting time! Alas 4:15.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga kalibutan, siyudad sang Roas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan na exciting Pilipinas. There is 106.5 XFM Roas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo, karunyad law na sang Biyernes. Thank God it's Friday!
1: Ayoy!
0: Petsa 17 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Siyempre, kao po dyan karoon ang inyo sinalagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gab Jr. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa! Oy, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na,
1: bangon
0: na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon nga employed sa aton sining mga government agencies. Sa aton sining mga

0: Katapusan man nga adlaw sang klase para naman sa subong nga semana. Kumusta ka mo mga katropa? O, kumusta da ang adlaw nyo kapon sang Webes? O, kabay nang inmayo gini para sa aton tanan-tanan, ha? O, kagasuguran ta naman yung adlaw naton sang Biyernes. Nga may haragin sa positibo nga panimuot sa aton sini nga mga kabuhi, may mga yuhom sa aton sini nga mga nawong. Yahoo! O kaga siyempre palap nagtagid ang good vibes. O likaway yung gid ang magkinusamot. O normal lang tuod ang magkasubo pero ayaw man magpalugmok da. Ayoy! O, kagalabaw sa tanan, abe, ayaw gid mangin buringot. Ayaw! Oh, no! O, last day of work. O, pero dapat aga sa gyapon, tempranuhan aton. O, ganay sa mga kauturan aton, dira kami mga trabaho pa sa subong adlaw. Bugtaw na!
1: Good morning!
0: Good morning!
2: Ayoy!
0: Ayaw! O, bugtaw na kag magbalango na kamo. O, kagapidi na kamo ni kaamat-amat sang digamo para sa mga estudyante nyo. O, para sa ila sining mga balalo nun. O, kag even sa inyo man yung mga balalo nun. O, kaya nakalampuwas na ginman kita tuod sa Pizza de Peligro. Pero ang iba na pila pa lang kadlaw nagahabil-habil na ang sweldo.
2: Ayoy!
1: Oh no!
0: Okay man, bayad diri, bayad dito!
1: Ayaw!
0: Oh, tama man, relate match.
2: Ayoy!
1: Ayaw!
0: O, bayad diri, bayad dito. Utang diri, utang mana dito.
2: Ayoy!
0: Huwag mo na ko nung kabuhi isang-isa ka Pilipino.
1: Oh, no!
0: Huwag utang ganing gobyerno. O, kita pa nga halos hindi mapalamon sang sweldo.
1: Ayaw!
2: Oh, no!
0: O, diga mo na ah! Init na tubig ang ipangapita na lang ng ginabatsyag ta.
1: Oh no!
0: Pero sa gyapon ha mga katropa, bisa na mo ni aton experience. Good morning gida.
1: Good morning!
0: Ako yan sa gyapon manamiyaw kaya good morning sinyo.
2: Ayoy!
0: Oh, ilabi na gidira sa mga masako na naton yung mga vendors. Sa magkatuhay, ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Inabi na gindira sa bahin sa Chodoro, Arsenas Trade Center. O, sa mga masako na naton, drao ang mga vendors sa may utanan section. O, sa may utanan slash panakutan ah. O, labi na kidira sa kay Leopoldo Revise. O, subong man kay Rosalinda Antonino. And syempre, draban sa may bugasan kaga sa mga prutasan man. O, good morning kidira. Sa tol ba sininga meat and poultry section? Dara sa kay Sir Herminio Hicalde. Dara kay Aileen Agdales. Kay Sir Josue Esmalana.

0: Oh, and syempre, ang aton gid nga pag pangamuyo man ah. Nakabay sa inyo sini nga pagpamaligyaon dira sa subong adlaw. Makabawi kag makaginansya gid kamo. Oy, sama ta kamay ayad nga aga. Satod sini nga mga mangingisda dira sa mga coastal barangays. Nasa kupan gid sa aton sini nga probinsya. Oy, labi na gid kay Migo Tadao, Parikoy, o Rex Ramirez sa Aguho Panay.
1: Good morning.
0: Okay, Tay Mosok, kay Tay Joel Bilyones. O, upod manda kay Eric kaga kay ano ah, kay Kapitan Dolor. Sa may hamulawon, Panay, good morning man sinyo.
1: Good morning!
0: O, kay Buhay Dagat Vlogs da, kay Janjan Abawad. O, dara sa may Ulutayan.
1: Good morning!
0: O, kaga, syempre, sa mga mangingisda tagida sa kada coastal barangays, sa kada coastal municipalities. Doon naman niya sa aton sa probinsya sang Capiz. Isamat niya good morning. Para sa aton sini nga mga mangunguma dira.
1: Good morning.
0: Nga bugtaw na susubong at iono, nagainit na tubig. Okay sa dili madugay magapangape. Kaga siyempre sa mga nagahulat-hulat na nga magpawa ang aton sini nga kalibutan. Okay, ang iba ni Gidayon, magtakbil naman sila karbaw.
2: Ayoy!
0: Ang iban mabitbit na sanggot, ang iban madala binangon. Uri di gani, ang iba ni... Mang tanom naman ni Direk.
2: Oh no!
0: May gahingalit siyempo man, oh. Good morning, Gidasin niyo.
1: Good morning!
0: Sa aton man ang mga overseas Filipino worker din makamukaroon niya party sa kalibutan. O may dayad gina nga pagmamati sa inyo tanan-tanan ha. O kagabay sa gihapon niya raka mo sa maayong nga kahimtangan. Okay, Father Jibin Gumbandira sa St. Joseph Technical and Vocational Training Center. Good morning.
1: Good morning!
0: And kay Ma'am Miriam Silino dira sa Kuwait. Good morning, ma'am.
1: Good morning!
0: Sa kutob naman nga malabutan sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome na mga katropa diri sa Friday edition sang palatuntunan. Exciting Pilipinas. And syempre mga katropa ha, sa ito naman sini nga pagdulong sa mga balita kag impormasyon sa inyo talantanan. Aton man ginapangabay kag ginapangayo gid ang inyo sini nga suporta. O nga i-power share yun na nga aton sini nga live sa subong agaw ah. Share the live na mga katropa. Agad sa pagdulong naton sining mga balita ug impormasyon. Hay aton gid ni mapambit sa tanan-tanan man

A las 4:28. Dito na kita mga katropa sa mga headlines. Sa kato naman sining mga balita sa subong nga aga.

0: 最低テレビです。
1: Sa mga headlines, sa katun sini mga balita sa subong aga. Una kita sa katun sini mga balita nasyonal. Senator Alan Peter Cayetano

Gina-welcome ang investigasyon sang NBI sa ginapahayag anomalya sang 2019 SEA Games. Apang nagpamahog naman, ngayon laman pag-investigaran sa minority block ang flood control scandal. Sa ito naman yung mga dugang pangabalita nasyonal. NBI Director Matibag ginsabat ang mga pagpakamalaot sang pila ka minority senators. Samtang Senator Judge Robin Padilla ginklaro ang pahayag nga isa ini ka komunista. Sa ito naman yung balita international, masobra 500 ka mga tao ginakablakan nga napatay kasunod sa mga report nga may duha ka barko nga naglugdang sa Myanmar. Sa ito naman nga showbiz balita, daan nga tarot prediction ni Bea Alonzo nagwa kasunod sa kasal kay Vincent Co. Samtang sa sports balita, Alex Iala gindayaw ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong bakod sa maragtason nga kampanya sa 2026 Wimbledon. Oras sa Pilipinas, last 4:32 na sa aga. Ang mga headlines sa katod sining mga balita. Ang buhilogan ay ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Plus Coffee Mix. Hoy, kapina! Kapina! Kapina!

And mga katropa sa inyo, sini nga pagpangapi sa Subongaga. Pili yung tagid ang kape nga manamit na healthy pa. Makabulig pa nga maangko naton ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Yahoo! Dali na kita sa Santon Plus Coffee Mix, bangod sa sustansya sa mangosteen, malunggay, kag soya powder. Kung may ingrediente isang Santon Plus Coffee Mix. Aton gid maangko ng enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Siyempre, makabulig man. Sa pagbalanse sa aton sining mga hormones. O bangon may ari ni isang isoflavones nga isa ka sa isang major flavonoids. Nagabulig gid control sa aton sining mga hormones. Agud aton malikawan ang ginatawag nga prostatitis. O para sa mga kalalakihan, kag polycystic ovary syndrome o kon PCOS naman para sa mga kababayenan. Manggaranon man ini sa antioxidants, vitamin C, vitamin E, kag beta carotene. Mayo man mga katropa para sa digestion, kag good for the heart. Okay, wag gid chance magpalpitate every time magpangapi ikaw sa Santon Plus Coffee Mix. O, hindi lang ina. Makabulig man ini sa pagbalanse sang aton sini nga blood sugar level sa lawa. Yahoo! O, ganun na bang ginaulat nyo mga katropa, mag Santon Plus Coffee Mix na. Available ini sa mga suki nyo mabutika sa inyong sini nga lugar. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, and mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Kay sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kadahigo. Yahoo! Equality product of BS to Health Incorporated. Exciting Pilipinas!

0: Alright, alas 4:36. Good morning, Anayda, sa kay Sir Robert Jude Padilla sa may Lawaan. Subon man kay Sir Jun Mark Pedroso diri sa may Block 31, Malipayon Village. So, Barangay Tisa, Roa City.
1: Yahoo!
0: Subon man kay Ma'am Christina Kalbog. Kaga kay Ma'am Eliza Benvenida.
2: Good morning!
0: Okay, Ma'am Liza, di kaalaman dira ha, sa may Panay. Panay sa may Pontevedra. Kaga dira sa Panitan. Sa Divino yung Digala family, good morning.
2: Good morning!
0: Okay, Sir Lyndon Hano. Dira sa may Capiz Doctors Hospital, good morning, ma'am.
2: Good morning!
0: Mga katropa, lito na kita sa detalye sa ngatod sinigin pang headlines.

0: exciting Pilipinas.
1: So ambot na ako nakita ining live ni ano ni Senator Alan.
2: Ayoy.
1: Actually ginuna ko gid ginalantaw sinabasta mga amo-amo na bala. Ang comment section mga katropa. Libo na to nagkomentar. Pero ang comment daw wala yan nag-aog yun kay Senator Alan.
2: Ayaw!
1: Naging birada sa tuya sa comment section.
2: Ayoy!
1: Kaga perti ang mga komento. Sang iyan ay itong gintugan lang ginatawag siya karon nga si Mr. 10K.
2: Ayaw!
1: Anyway, nalantaw ko ni mga katropa. Hey, kumbaga siling ni ano niyo ni Senator Alan Peter Cayetano, bring it on.
2: Ayaw!
1: Bring it on. Okay man. Kung na-investigaran nyo kami orad tong 2019 na Southeast Asian Games atong ginareklamo bilang kalduron.
2: Ayoy!
1: Ay, investigaran man namo ni ang flood control scandal.
2: Ayoy!
1: Grabe, ano na yun, kumbaga, sige. Si, ano ba, si Alan Peter pag latag sang, ano?
2: Ayoy!
1: Sang, paghangkat. Ay, galing, laba-laba na yun, minatundo na sang NBI.
2: Ayoy!
1: Di pala, minatundo na ya. Gani, balantayan, gini. Mga katropa. Nasana ako eh.
2: Ayoy!
1: Piniprepare ko na sana.
2: Ayaw!
1: Anyway. So actually nagambala gito ya si Matibag pa imbestigaran gini. Okay. Do klaro naman ang istorya nga they were going after either Senator Alan Peter Cayetano.
2: Ayoy!
1: Ora, hindi gani karon daw. May pag-target man na sakay Senator Robin Padilla.
2: Ayoy!
1: So, muna yung bilantayan sa karon mga kabiyanan. Mga katropa. Puno pa sin siya lang kay katol-katol ilong ta eh.
2: Ayoy!
1: Sabi ng balantayan. However, pabalikan gid man naton to ang 2019 man. Damo to nagareklamo kay overpriced katama ang kalduron to. Bala nyo ng kalduron.
2: Ayoy!
1: Or kaldero na kaldero.
2: Ayaw!
1: Ini bilang dako to bilang pot. Metallic pot. Designed by a national artist. Ang balor sa to mga katropa is 100 million pesos.
2: Oh no!
1: Tama no, 100 million no. Ang ano lang na bala, ano haligi tapos ang amoning bulutangan sa mga pagbaga to para sa lighting of church bala mga katropa. 100 million ato.
2: Ayoy.
1: Do nagpatindog ka na to sang munisipyo.
2: Ayoy.
1: Oh no. Pares bala sang munisipyo san tapos 100 million amo.
2: Ayoy.
1: O, para sa merkado sa President Ruas, 100 milyon na.
2: Ayaw!
1: So kung na mo tong kaldero, ang kaldero to, 100 milyon na to.
2: Ayoy!
1: Siling man to ni Tatay Digong Santos, so natandaan ko, statement niya that time, nagkakadapat lang ako noon, nagkakaangay na ang 100 million. Okay, it was made by a national artist. Pero damo kin sa to nag-argue mo. Nga, overpriced katama, mga katropa. O, galing way gito mapadalman eh. Tapos, damo dahil na nagambal. Kung investigaran to, dapat investigaran man si, si Vince Dison. Okay, that time, I think member sa isang sports commission. O, mga katropa. Ay, siling isang, NBI. O, siling ni Matibag. Actually ang ang ombudsman nagpagwa na na sang pag-absuelto sa kay Dison sa involvement niya to. Pero siling ni Matibag magakandak man sila sa Gyapon sang investigation under kay regarding sa sa involvement allegedly ni Dison. O kagong sino pa tong mga involved. Ay, pero siyempre ang isa gid sa to sa mga nagdako-dako si Senator Alan Peter kay tano mo. That's why siguro ginakolbaan man sa o kag feeling intimidated sa sining declaration sang NBI.
2: Ayaw!
0: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Sa dugang panay nato niya balita nasyonal. Ginsabat naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang mga punto sa mga pagpakamalaot sang pila ka minority senators. Partikular ang magutod ni sanday Senators Alan Peter kag Pia Cayetano sa ginaplanong investigasyon sa 2019 Southeast Asian Games. So, investigaran sa NBI ang New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Ang ginaligar ginpundohan paagi sa 10 billion pesos nga insertion.
2: Oh no!
1: Ginpakamlaot ni Alan Cayetano nga nagpamuno sa Philippine Sea Games Organizing Committee ang investigasyon kay gintawag nga intimidasyon. Sa isa namang kambos interview ginpayag ni Matibag nga mandato sang NBI nga mag-imbestigar. So na pa sa iya, may nagsulod sa ila nga mga ebidensya kag ginakabig nang reklamo. Apang payag pa sini nga wala siya sang may ginmensyonar nga ngalan kag ginkakibot ang mga pagpakamalaot. Sa payag naman ni Senator Pia Cayetano nga mahimo siya makontemp. Gayon siling ni Matibag nga wala man siya sang ginimo nga pagpamahog kag nagasunod lamang sa ila mandato. Samtang sa pabangkot naman kun nga agin sa publiko nga may investigasyon nga ginaplano. Gayon payag sang direktor nga may nagpamangkot sa iya kag indi niya luyag nga hambalon siya nga sang publiko nga ginatago sang ahensya ang mga investigasyon. Okay, kumbaga lusot man niya. Okay, kung pa makutong giban sila, dapat gina nila sabto niya. They are accounted for it, mga katropa. May public accountability sila sini. Wala nga niya mabinutig sila. Wala kami may ginakondak investigasyon. Ah.
2: Ayoy!
1: Yara gini. That is why mo na siguro sinugid man ah ni Matibag. Pero on the other hand, syempre, pang intimidate gin man to ya. Kay inabinira na abi isang ni Senator Alan Peter Cayetano si Matibag.
2: Ayoy!
3: Oh no!
1: Huwag pa to sa nagsugot nga mag-appear nga daan temprano si Matibag. Okay, may lakatani pa Thailand mo. Ining si Matibag mga katropa. Oh, galing, huwag na lang gindayo, no? Okay, matin na lang sa hearing. Actually, sa iya lakat, importante sino tanit to kay atubangon niya tong headman sang FBI.
2: Oh, no!
1: Oh, pero nagbalibad pa si Kaitano.
2: Ayoy!
1: Oh, gani, Aryo. Oh, ginabalabagan mo ko, ha? Ay, balabagan ko man ang pagtawahay dahil sa kabuhi mo sa impeachment trial.
2: Ayoy!

0: O, doon kasubong sining natabuan, mga katropa. Kani hindi na kita dapat manimbago pa kay normal na karon sa Pilipinas. Ang apin nga nagakontrahan ay ang mag-abyan ay nga nagailinawan.
1: Ayaw!
0: Kaya mga mortal na magkaawa.
1: Ayay! Ayaw!
0: O, dali natin makita mga katropa with this nga nagakatabo karon. Kung anong ginaunagid nga ano ni nga prinsipyo sini mga public servants naton. Oh, makasiling bala kita ngayon yung mga senador naton karon. Or in particular abi sa tunga ni matibag na lang ni Cayetano. Oh, is still Cayetano working for the people? Or he's just working for his personal gain? Or for he is working for those whom he support? The same question with Attorney Matibag. Is he still functioning in behalf of the interest of the Filipino people? Or on behalf mga katropa sa interest ng Filipino people? Or base personal yun naman yung gain?
1: Ayoy!
0: Oh, personal yun naman yung issue. Personal yun naman yung paghingabot. Oh, siguro mo na dapat to si Saon sa ngaton sininga mga mamalida sa ilakog lingon. Oh, pwede ka gamuna, sige pinabati-bati ay, sige pinahugay.
1: Ayoy!
0: Pero may manggana isang ano isang mihu ragid.
1: Oh no.
0: Di ba? Kung nataw na to naman liwat naman na buksa ng 2019 now anong rason sina? Okay na bato, may nabato lang mga ebidensya pa buksa nyo na. Alam mo na yung proseso sa gobyerno, tayo kung wala complain at pabayaan man nila yan.
1: Ayoy! Oh no!
0: O, tapos, Ariman, here comes Senator Alan. O, kinanglan mo gini live na. Nga ma, muna ga, mga hangkat ka sila.
1: Ayoy!
0: O, senador kapag inman o vlogger ka na lang.
1: Ayoy!
0: Saan mo ng mga luyag na ito ni pabangkot? Ito kaulugot na mag-inisyana sila personal. So, tapos daligo nila yung ila sining mga trabaho nga para kung tani sa ito yung mga pumuluyo.
1: Oh no!
0: Ang sa ito sining katapusan ng Balita Nasyonal. Ginatang naman ni Senator Judge Robin Padilla nga ang iya ng inpayag nga komunista po ako ang nagatomo diya sa pagpasanyog sang social justice kag indi sa armado nga pagprotesta. Gini mo ni Padilla ang patag matapos magani isang nanarisari nga reaksyon ang iya controversial nga statement sa tiyon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa nga Facebook post, kinklaro sang senador nga ang ginatumod sini nga komunismo ang mas daan nga sistema nga nauna pa sa ideolohiya ni Karl Marx. Ginatagan pagtamod sini ang iya bersyon sang komunismo ang nasandig sa pagkabalaka sa isig kapareho, pagkapatas kag pagbinuligay sa mga tao. Ginpanggid sini sa niya or ginpanggid man ni Padilla. Sa nangin na pangabuhi sa mga naunang Kristiyano o kung Christian communism pag sa mga naunang Muslim nga Madina o kung mukat system nga para sa iya nagapakita sa matuod nga pagpaambit sang propiedad. Gin palindugan man ni Padilla nga nagapamatok siya sa violence. Pagin klaro nga wala sing nagatumod or wala siya nagatumod sa Marxist Leninist kag Maoist ideologies nga ginuduso nanday Vladimir Lenin kag Mao Zedong nga nagdulot sa mga armadong revolusyon. O kag napnagon yung pag singka kianay sa bugos nga kalibutan. So muna ang paglaro man ni Senator Rubin Padilla. O nga rebuild siya or ano ni? O, ano ka rin term yung ginagamit mga katropa? O komunista siya kuno.

0: mga komunista sa...
1: Ayoy!
0: Namutugan eh, nga man eh, ang balyag ito. For what reason?
1: Ayoy!
0: Oh, para i-inflict ang kahadlok. Para mapabalo lang oh. Oh, rebuild, ano ko bala?

0: O, amo ko ni bala whatsoever. Ayoy! Pinaintindihan tang luyang ipabutsag ni Senator Robin. Oh, I could get the point kidya. O galing, ang paggamit sa mga tinagalan daw palpak.
1: Oh no!
0: Oh, komunista ka pero solid IDS ka. Nga bala nato nakig sa komunista.
1: Ayoy!
0: Yun yung ano yun. Yun dun yung questionably.
1: Ayoy!
0: O, di ba? Isa pa... Anong ginagpunto mo? Especially sa mga intervention, bla? O, hindi yan maintindihan.
1: Oh, no!
0: O, sabay lo, guro, Senator Robin nga. Pag winakal-wakal ka, o, you put it in the record, whatsoever. Ay, mas mayo siguro. Focus na lang sa trabaho, hindi na mag-winakag extra-extra wakal pa dahil.
1: Ayoy!
0: Kasi kung questionan ka na si Nay, hindi ka naka... Salam mo, alblas ang imo sinukad.
1: Ayoy!
0: Oh, so, puli ah! Ma... ano na ni? Matapos na ni mga issue-issue da. Kagpadayo na lang yung impeachment trial da. Muna lang po kusi, no? O, pag siyempre, ha? So, hopefully, hindi na ano ni, ha? Hindi na masawsawan sa ano-ano pa. O, punta ni... O, kung naman yung ano subong investigation, re-investigaran. O, kung masisyon, sisyonan eh. O, hindi lang mga pa-distract nga pag-investigar mga katropa para duro diritso. Alright, mga katropa, mabalita nasyonal. May lugar na yung ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Sa ton sini makuturan dira nga madasig o hawon. O gaga sa pagpangalot nila sa ila sini nga mga ano da mga party sang lawas nagakasamad labi na gid ning lapit sa may mga batiis. Basi taas na sugar nyo.
1: Oh no!
0: O, mga katropang Santon Plus Gold, may ara sang mga sangkap nga makabuligid para sa inflammation. O, may ara sang mangustin ng Santon Plus Gold, ampalaya, garlic, malunggay, spirulina nga makabuligid o. Oh. Agod na aton gid nga mapasanyog ang aton sini nga ikaayong lawas. O, available ha sa mga suki nyo mabutika sa inyo sini nga lugar and of course sa mga leading drugstores gid nato nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, babakal man online, pinagi sa inyo mga Shopee kag TikTok siya. Exciting. Alright, good morning, Anay. Sa kay Rafael Turbo Digno. O kay Game of Rose De Leon Arroyo. O sa mga amigo to ng traffic auxiliaryo kay Lardy kay James Daime. O kay amigo to George Agil.
2: Good morning!
0: Alright, 1 minuto na kaligid stock ng alas 5 sa aga. Tanbahay kay check ko na connection ta. sa aton sining mga katropa direkta dira sa TATC. Oh, sinublan na monitor nila subong agaho. Nagatutok hindi sa aton sining programa. Sabi, check ta ang connection ta. Oh, sa aton sining patrol mga katropa.
1: Katropaleta.
2: Katropaleta.
1: Sang XFM Network Philippines.
0: Katropa Elmer.
3: Alright, good morning, good morning, good morning, katropa Exaldi, subuman sa ato sinimo ang turan, yung nagtutok aga pa, oh, labirigid sa pag pangalagad man sa exciting Pilipinas, oh. Labirigid sa ato sinimo ang turan, ngayon, rin dirik naman sa bahayin, San Judor Arsina Strike Center, nga aga pa nagpanindahan, and ang iba na rin, katropa Exaldi, amo ang nagabaliga. Mga kutaran ato, yung mga mahugod, yung mga vendors, ah, nagika sa iban man, yung mga kabanuhanan, diri sa ato sinimo sa probinsya, sa Capiz. Now, katropa Exaldi, subong adlaw, no? Bangod gani sa sining ginasilibra nato ang ikaduwa katuig nga anibersaryo sa radyo sa XFM Rojas Drea sa bilog nga probinsya sa Capiz. May duwa naman kita karoon ka mga maswerte ng mga tagdaog sa mga produkto sa Yes Health Incorporated. As patid ang nagatutok yun sa XFM Rojas. Una dire, si Sir Wendell. Si Sir Wendell Bisana, katropa sa Lee, taga Pontevedra ni. Migo taga Baligya sa dire sa ano, sa mga seafoods, no? Sa subong iyang mga tinawag. Ano na Baligya taga ni Sir Axel Ligid?
4: Pasayan, lokong video limang.
3: Oo, oh, tagpila lang po kilo subong sa Pasayan.
4: Eh, tig 280, may 350 man nga lukon.
3: Kaya ang alimango?
4: 650 ang bayo.
3: 650 ang babae.
4: Bakla, 450.
3: Ang bakla, 450. Barato galing bakla sa babae, no?
4: Barato man. Pipindi man.
3: So, ang nilalaki naman niya?
4: Kamu nga, sinagyapon sa 450.
3: Ah, okay. Sige. Pero, kamusta ang stock? Kamusta ang stock sa kwan?
4: Pa-wither-wither, baligyanay. Ano gidya? Batyagit tanan. Alos man tanan. Batyag sa negosyo.
3: Amo na gani. Sige. Si Sir Wendell Bisana, katrawa sa Litiga Pontevedra. Pero hindi tayo pagpatuga yun pa. Kay si Sir Wendell, nagatutog isa ton. Dagdagan talay ni galing sa sunod ng mga inadlaw. Sa inyo, sino nga ginahinyo, mga katrawa sa Litiga. So katrawa sa Litiga, kung ready na nga ton, sino nga ruleta, pati ugon ta.
0: Alright, sige, ready na. And 3, 2, 1, katropan Jason, spin mo na yan.

0: Alright, congratulations! Santon plus herbal soap.
1: Uy.
0: Oh, so sabon niya makapatay sang kagaw ah.
1: Yes, oh,
0: pagang sabon niya daw naka-perfume ka adlaw-adlaw.
1: Mili ka mang kalabon, sir.
2: Oo.
1: Okay. So ang imo sini nga tag-anay Santon plus herbal soap. Amo ni siya ang may mangustin kag sabon niya may antibacterial properties. May Santon plus herbal soap. Ega bulig ni promote sa aton sininga aton sininga mga panit. Ega paputi ah. Maka-protector gini sa mga kagaw-kagaw. So, congratulations sir, may Santon Plus herbal soap ka na. Sige. Ano man balto sir?
2: Madamo nga salamat.
1: Sige. Okay, salamat ka. Congratulations ka sir Wendell ah. Next nga mag-represent or aton sininga tagdaog katramasal di si Sir Tito ah, the Torinya. Oh, Torina. Actually, nakita tadi kay Ina, nag-kwana siya eh, nag-gamit, no? Oh, katropasal din nagagamit siya, nagagamit. Ay, imo na sir, nagagamit siyang Santon Plus Gold, no? Oh, ako mga stock
0: Santon
1: di, oh.
0: Gold Coffee Mix.
1: Or Santon Gold Coffee Mix rather. Ako palibot tadi ng mga kapihan katropasal din, arit tadi sa may physics siya, no? Nagabalik agad sa Santon Gold Coffee Mix. Si Sir Tito, oh Tito, hindi mo pangalan. Sir Tito lang magtawag sila si mo.
3: Akong gidyang hayo, Chud Pro ang akon nga tunay nga ngalan, Tito.
1: Okay, so, yeah. Ang iba ni IT, oh.
3: Kagapon na.
1: Oh, kagapon, tita.
3: Oo. Oh,
1: oh. Ah, okay. Mga hasta ko, ras. Ras ka, tita.
3: Hasta sa gabi lang na.
0: Gaga, tito na. Oo. Oh.
1: Okay. Tika-tika kagani, eh, sir?
3: Taka, diriman. Oh. Lipunan man.
1: Kagit barangay 8, no? Oh, si Sir Tito Torinya, no? Katramasal di. So, nagatutok isa to, no? Kaya ng island di kapihan, no? Muna na di permi lang, Juan. Kaya gina, ano man, ginaplo pa matian, gina always katramasal di. Pero, di na pagkatuga yun, ha? Sir, ano gusto mo madagaan? Vitamins, kape, or...
0: supplements.
1: Sabon? Or food supplements.
3: Diskan, ano lang daw ko niyata na mga swerte sa ito, nasira.
0: Okay, oh. Sige. Alright, katropa Jason, spin mo na yan!
4: Yahoo!
0: Abe, anong madagaan ba ni Sir Tito? Okay, aga na subong Tito na ni. Abe, ano bala? Ano ba lapaw man sa sablak niyo ah? Abe! Ano ba chan sa vitamin sa... Abe! And congratulations! Arena dagana ni Sir Tito katropang Elmer Santon Vitamin C.
1: Kanami ka swerte katropa Saldi.
2: Wow,
1: kanami. So
0: 100 sir, capsules na naa katropang Elmer ha.
1: Congratulations sir, may nadag-an kang Santon Vitamin C. Wow, 100 capsule ini ha. Ining vitamin C nga sarang gini nga makaprotektar si mo sini nga lawas sagod nga malikaw mga ikaw sa anuman nga sahi sa balatian. Nagapabakod ah.
0: Sa immune system?
1: Oo, sa immune system ya sir. Nagapabakod. Oo.
3: Oh. Sir, nagapabakod. Mangguro na tanan sir.
1: Pinagisay mo nga immune system. Eh naman na lang sir.
0: Once a day ah?
1: Oo. Oh. Alam mo, once a day. Pero ang kinanglang isa to siningalawas.
0: Pero kung ginasulosipon ka, pwede mo naman twice a day.
1: Oh, 1,000 milligram ang kinanglan sa ato sila nga lawas. Pero kung masubrahan ko na kung katropang Mike, sobrahan sa ano katropang Mike? Sang luhod-luhod? I mean, sir, nang luhod sa trabaho?
3: Oo, nami gimamagdod. Kaya siyempre kay Pangita pa sang ano.
1: Sige, sir, hindi ko na pagkatuga yun pa. Ari mo na nagaan, Santon Vitamin C. Congratulations! Ano ba sila yung to, sir?
3: Salamat gid sa sponsor nga Santon kag sa XFM kag kay Sir Saldi Sir, thank you so much, Ned.
0: Alright, sir. Thank you, kaga.
3: Thank you for dropping by sa Lipunan.
0: Sige, sir. Good morning, kaga. Congratulations, kaga.
3: Ang mali. Taku gali, sir. Di na.
4: Ayoy!
5: Oh, no!
3: Basta! Ang muna nga, sino yung mga tagdaog katrabasal di? Congratulations sa liwata kay Sir Wendell, kay Sir Tito. No, nga aga pa, jali-jali na nga. Sino yung mga winner kag? Maswerte, get kay man na sila mismo ang nagdaog sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Salamat ini man ang kabahin sa aton sining selebrasyon sa aton nga anibersaryo sa radyo. Kadto na kita katuig nga nagapangalaga diri sa probinsya sa Capiz. Gani mga katropa, magtutok na kamo kay base sa sunod kamo naman ang amon masiplatan, kag kamo naman ang maswerte nga magadaog sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Direkta na gilamang diri sa bahin niya sa Judor Arsinas Trade Center. Kaupo si katropang Michael Noslay. Ako naman si katropang Elmer Derecho Estimar para sa 106.5 XFM News, ang Katropable.
6: Exciting
0: Pilipinas! Alright, salamat yun kay Katropang Elmer Estimar kay Katropang Michael. Ah. Congratulations sa aton ng mga winners!
4: Yahoo!
0: Oh, good morning na lang daw kay Migo Ryan Sena de la Cruz.
7: Good morning!
0: Okay, Ma'am Divine Grace Acer. Okay, Sir Chudilon, Noli Duir.
7: Good morning!
0: Amadagad to sa Dibay Gapon, bay. O, gintagaan niya na sang hint ang mga katropa, tay. Nga dirita ka ang stasyon. Okay, Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio.
7: Good morning!
0: Okay, Melbs Anisco, good morning.
7: Good morning!
0: Kabay pa madagaan ko si Ivana, Meg. Ado, ay chance na, Meg.
4: Oh, no.
0: Oh, siguro nag-comment-comment ka man to sa iPhone. iPhone to ni Ibana ay.
4: Ayaw!
0: Okay, mga tag ko si Ibana. 100 ka. iPhone 17, katropan Jason. TikTok inakilita ay ang mga piling sosyal.
4: Ayoy!
5: Oh, no!
4: Yahoo!
0: Alright, pagbalik na to, mga katropa. Duga nga balita, tutukan nyo. Adri sa aton, sini, nga pagpangalagan. Oras! 5:12.
6: XFM.
8: XFM.
6: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunthorn Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunthorn Vitamin C.
6: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunthorn Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko ng Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali. Isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuksur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
7: XFM.
2: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Val, pirmi lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Xanthon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Xanthon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Xanthon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Xanthon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
10: Good thing, may Xanthon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas na manamit gid,
10: may free collagen,
9: ang guta tayong kapa.
2: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa
4: sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
16: Pangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhun lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
20: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas. Alright, pabalik sa pagpangalagad sa Blatuntun, Exciting Pilipinas. Oras naton, alas 5.22 na. Kaya po nagatuto, kumuupo ng inyo anchorman, katropang Zaldi Gab Jr.
1: Good morning!
0: Oh, good morning, Anayda, kay Parikoy Jab Anunoy. Oh, kaga kay Chudilon, nakakadto na ko da. Oh, sang wala pa makalbo ang dalan.
2: Ayoy!
0: Oh, tingala ko, hindi ka natin magsaka. Kay kalbo na!
2: Ayoy!
0: Comment ko tong siya lang tani.
2: Ayoy!
0: Alright, sadugan pa natin yung balita, mga katropa.
3: Showbiz News! Katropa Leta!
0: Sa ito naman yung showbiz balita, mga katropa. Matuod ginmanayhan ang tarot prediction. Bangod pila lang ni kadlaw sang ang nakaligad sang ging kasal ining si Bea Alonso kag Vincent Co through a civil

0: mature, magpaminsar kag matuod ang pagpalangga. Duwa pa ni Kakay, mangin bongga ang marriage life sa aktres, may maayo nga pamilya kag mga anak. Madumduman ng isang Lunes ging kasal sa Nebea kag Vincent nga gino-officiate ni Mayor Nancy Binay sa Makati City Hall alas 7 sang gabi.
1: Ayoy!
0: Grabe si Kakay, no? Na-predict mo yon? Naging minatuod ang tarot prediction? Actually, why na niguro sa pinsan ni Bea? Galing sa natabukid and again recall sa mga netizens and the boom!
1: Ayoy!
0: So gani, nauna gid man ang civil wedding komparar sa church wedding. So supposedly sa Spain eh. Galing wala tumadayon.
1: Oh no!
0: Alright mga katrabang nga showbiz balita, Boylog ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Soap. Ang sabon niya mahamot, makapaputi isang aton kutis. Ang sabon nga makapatay sang kagaw kag ang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw adlaw. Alright, good morning na nandara sa kay Parikoy Idel Oliveros. Mga katropa lang alang nakon sining at champo. Ang iba na lang nga balita, tutukan karon sa platutunan Bullseye upod kay Katropan Joven Anisco. Standby na mga katropa para sa The Secret sa Bell. And syempre, advance, happy weekend! Partner ko na lamang sa technical side, Katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo alagad, Katropan Sal Diagab Jr. Ining palatuntunan, exciting Pilipinas! Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
2: Exciting!
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
6: Birmingham, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Iba ganyan epekto sa akong sang Sister Pain.
6: Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pagbili sa mga buki ka.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Mga katropa, excited!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyong mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyong lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa ato sa ninyong ikawang lawas, perimimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, yung mga nagadala bala infeksyon sa ato sa ninyo lawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon nga ini, malikawan natun kung healthy ang ato sa ninyo ay kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi, ang ato sa ninyo immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na gidman kamo sa inyo sining ikayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamang ko tanon, comment sa ato sa ninyo text hotline 0950975-6970.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Kagang ato sa ninyo pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ninyo kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Josiel. Kag amo man kini welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag uwaragwag. Stay tuned kamo ha, kay isa naman kay importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josiel para sa inyo sini nga benepisyo.
1: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta bata, Doc Leo. Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, tasubong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
3: Sir Josiel, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-emosin nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati emosin ni pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata, kung hindi ta pagdisiplinahon, itabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. Sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga symptoms ang inyo sining ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
3: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamon ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josiel, sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josiel, karason kung nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
3: Yes.
1: Na diabetes. And then kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaon noon that could possibly spike sa imo sining blood sugar level. Pero ang kalabanan sininagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
3: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josiel, kay in fact, isa ni siya sang treatment sa may mga problema sa imbalances sila sining blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josiel, dapat no ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang aton sining HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sining blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sining blood sugar, kun makita nyo sa inyo sining mga results pagkatapos sa nagpa FBS o kun nagpa blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josiel, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina.
1: Nagkahulugan ni Dok Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpalaboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon magdiabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sini bangod sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Dok Leo?
3: Ina Sir Josiel, kon iron mong imo sini kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kon waay man lang ina sa imo te ang posibilidad sina masalig ka lang sa bulong kun nagatinaas imo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na ginainom.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired ini, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
3: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josiel, nga exposed ng isa katao.
1: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga anagapa inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
3: Ang isa ka rason sa Sir Josiel, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sini nga lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nagarespond sang aton sininga cellula sa tawag o kon mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya, okay, sa isa ka lock o kon padlock, pero hindi naga-function ang ining liabi kon imo sini gamiton.
1: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimas-imas o ay gidyag batyag.
3: Correct.
1: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
3: Diri kita, Sir Josiel, no, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sininga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotice nga aton sining mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sininga buyon.
1: Hambal nila ko no ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes masalaan ikaw nga damo ka kwarta.
3: Mm-hmm. Correct.
1: Kay kon way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyunan mo.
3: Depende, Sir Josiel, sa una nga panahon na muna. Mm. Pero susubong, bisan way ka tanto kwarta, posible ka man gapon nga magbuyunan. Mm. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng ilim nun.
1: Bisyo, in short.
3: Yes.
1: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one. No? Belly fat, yung natawag. Ibang sinitawag nila, beer fat.
3: Yes.
1: Ang ano bla, tambok ang dala sa inom sang beer.
3: Mm-hmm.
1: And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Doc Leo, maghulag mo.
3: Correct, Sir Josiel.
1: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
3: Sakto, Sir Josiel, ano, ilabinigid sa panahon na ito, subungan daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo, pagtanaw sa television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
1: No.
3: Kaya remote controlled na. Ultimo, sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine. Dira, kagiban pagid, nga, mga resulta sa teknolohiya, Sir Josiel, nga nagapahapos sa aton sininga kabuhi pero nagapataas man sang risgo sa banatian.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa nindok, Leo?
3: Amun yung mga kalanon, Sir Josiel, nga mataas sa sugar. Mga processed food nga kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Mm. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
1: So, okay, nang limit kita, dara. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamoon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisig gihon. Mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
3: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josiel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa ton pang ginawi.
1: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobli o ni Doc Leo?
3: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josiel, nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, mo sa inyo sa mga family members.
1: Manggad na lang.
3: Nga, abibalatian pa.
1: Oh.
3: Oh, manggad na lang. Pero kung waay malang si manggad, hindi na pagbinlis ang balatian. Pero binakapunto si Sir Josiel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda nato nga hambalon nga
1: palanublion. Sulundon.
3: Sulundon.
1: Mm.
3: It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
1: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
0: The secrets of health.
1: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. Ina speaking about synthetic medicines.
3: Correct.
1: Pero we will not be talking about this.
3: Yes.
1: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
3: Correct.
1: We will be talking about the holistic approach kung paano naton inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Doc Leo?
3: Kinanglanon mo, Sir Josiel, ano, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
1: Mm.
3: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ang gitatawag mag insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josiel, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
7: Ako si Amelia, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Saturn Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, antioxidant. DJ pa.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Southern Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Southern Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: The Secrets of Health.
1: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
1: Kun wala na gid,
3: kun hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
0: The secrets of health.
1: So hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, sinidari, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid, Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gin naton o kung ginakaon gin naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible. Hindi mga matambok kag kun mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kun may gamiton mo kita nga fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila kun di man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan. Hindi nga magpabusog gin nga termino sa iban blaser Josil, dawain na sang buwas.
4: Southern Plus Gold.
1: Nang nagkatabosubong mo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mahambal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amon ng stage. Yeah. Kag kung ara na kita sa amon ng stage, may chance pa nga maka-recover kita, Doc Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala.
1: Mm.
3: Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
1: No.
3: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan no ba kadamo sang igasto mo sina dira, hindi na na mauli. Kung baldane mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action balagi ng bal na ton, baninguha kita kung paano na ton mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
1: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kag ng mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sininga baba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D, D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil, sa yadtong may mga insulin resistance.
1: And then, this vitamin D3, no? Mm-hmm. Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Doc Leo?
3: Correct, Sir Josil.
1: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
1: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible, Sir Josil, kay nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
1: Di ka uyon ko nung kautan, mambal ni ko na type ah. Di ko bet pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos hindi nakpanghatag mo.
3: At tali Sir Josel, hindi man gina manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact Sir Josel, ano, pag abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observare kung din ang una maubos.
1: Spaghetti.
3: Correct.
1: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
1: Because that is supposed to be a replacement sa naandan na ton sining nga kanon.
3: Tama.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
1: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa cellula. Nag-ang kone sa sancharantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ng aton sining blood sugar, kag kun mataas ng aton sining blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again. Yes.
1: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santon Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josel, ng raw.
1: Okay. Hilaw, ha?
3: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, ginarecommend na aton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josel, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
1: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
1: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
1: Kung hypertensive ka sometimes, hindi kapagani diabetic.
3: Correct.
1: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agudto mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining nga tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Dok Layo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas?
3: Yes, Sir Josil, no, that's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner, ang isang ginasugo o kon ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw.
1: Mm.
3: Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan itong mga taong deficient ang vitamin D sa ila sining lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
1: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o kon ining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba nagasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
1: In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, niya kay high blood ka na nga daan,
3: mm-hmm,
1: gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
3: Ang isa sini, Sir Josil, sang dapat man mahangpan, actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
1: Mm.
3: Tungkol doon kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man naton kagun may mag-suggest sa aton kay daw budlay man bala kung kaisa lubagon.
1: Mm.
3: Pero ibasin naton iya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming pag inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
1: Mm.
3: Kagun diabetic ka nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin ng pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nalimpiyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining cellula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga, nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o hindi na magsige-sige taas ang aton sining kalamay sa dugo.
1: As a stepping stone sa aton sining discussion party sa vitamin C, kon balis karon ta ini, ang sige-sige sining nga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
1: Ining pagdugo sa aton sining nga mga ngaragngag, gilagid,
3: ngislo.
1: Ngislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sining lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sining lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
8: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kagadya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kapino. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
1: Sutun antaman subong nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
3: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel, kay kon dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sa mga joints posible mabalda. Ang iya sa nga panit naga-dry kag nagakinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sini nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josiel eh.
1: Oh.
3: Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sini nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
3: Yes.
1: With Premium D3 Coffee Mix, Dok Layo.
3: Ang vitamin D3 nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So ginarecommend na to isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas, Sir Josil, sa insulin resistance, concerns ang iban ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap dira. Suno iya sa pagtuon Sir Josil, ang dahon sang stevia why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas sa aton sininga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang muna ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka muna sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kanto ka muna from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
9: Yes to Health! Yes to Health!
10: Hala, ka-exciting!
11: Win

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinamamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: Oras sa Pilipinas, lasay 5 na sa aga ang ining oras. Amboy lugag idadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Biyernes. Petsa 17 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Tagaron sa aton sining mga headlines. Sa mga balita lokal. Multicab nga may karga nga mga isda. Bumaliskad matapos nga mabungguan sang isa ka pickup sa Barangay Lawaan, Rojas City.
2: Mamumugon nga nakuhaan sang armas lutang kag mga bala sa ginimplementar nga search warrant sa Barangay Dinginan, temporaryo nga ginhilway sang Rojas City PNP.
0: Alias Jabar nga nakuhaan sang armas lutang kag mga bala. Samtang nagabiyahe sa Barangay Lawaan, ginisyuhan sang ticket sa pagbayolar sang City Ordinance.
2: Implementasyon sang backstype drainage system project sa Barangay Tiza nagapadayon.
0: Samtang Sigma Fire Substation sa Barangay Mangoso formal na nga ginbuksan. Panibago nga ayo sa or sa ato naman yung mga balita nasyonal. Panibago nga ayuda si Dalom sang uplift program ginanunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Samtang nga defense team ginsiling nga masyado pa katimprano agud hambalon nga magabuhin sila sang witnesses sa impeachment trial.
0: Sa ato naman yung balita international, Joe Biden magapagwa sang memoir samtang nagapadayon ang pagbulong sa cancer.
2: Gags Entertainment News, Pinoy Rock veterans nga Teeth ginanunsyo ang ila concert tour.
0: Sports News, Spain kag Argentina magatubangay sa maragtason nga FIFA World Cup Final.
2: Sa Health News, pag-freeze sang tinapay antes kanon, makapanubo sang blood sugar spikes, sabat sa mga eksperto aton hibaloon.
0: Kag sa Business News, 2,000 pesos nga ayuda kada bulan. Igahatag sa mga low-income workers humalin Hulyo tubtob Disyembre base sa listahan sang SSS. Oras sa Pilipinas, lasay 9 na sa aga. Kagkaroon sa detalye sang aton sinigin pang headlines kaupod sang inyo nga mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita, balita ng bukan, balita sa lokal.
0: Sa ato naman yung mga balita lokal. Bumaliskad kag nagkalaula ang karga ng mga isda sang isa ka multicab matapos nga mabungguan sang isa ka pickup sa National Highway sang Barangay Lawaan, Rojas City. Alas 3:56 ang kaganhon kahapon Hulyo 16. Ginkilala ang driver sang multicab kay alias Giselle, 35 anyos kag residente sang Barangay Libas, Rojas City. Samtang ang driver naman sang pickup ang ginkilala kay alias Leo, 43 anyos, nga residente naman sang Rizal Street, Barangay 7, Rojas City. Sa digs investigasyon sang Rojas City PNP, ginapahayag nga samtang ginasubay sang multicab ang dalanon gikan sa istansya Iloilo padulong Kuntani sa Teodoro Arsenas Trade Center agud nga mag-deliver sa mga isda sininga karga. Apang pagabot sa lugar ginapayag nga aksidente ini nga nabungguan Sa kasugata sini nga isa ka Mitsubishi Triton pickup. Ang sa din ginapayag na dulaan ang driver sa nga control sa pagmaneho. Nagikan sa City proper padulong sa direksyon sini sa Barangay Bulo. Bangod sa mabaskog nga impact, bumaliskad ang multicab kag naglalapta sa karsada ang mga dala or mga dala sini nga napulo ka banyera nga mga isda nga tuloy. Padasig naman nga ginrespondihan sa mga kapulisan ng lugar agud nga maimbestigaran ang natabo. Kag didto mayara naman sang settlement nga nagluntad sa magtimbang nga bahin. Gilay naman nga ginbayar sa driver ka pick up ang mga isda nga nagbalor sang 16,000 pesos. Matapos nga mapaslawan ini nga ma-deliver bangod sa natabo nga aksidente. Samtang nagpromisa naman ang driver sang pick up nga pagabayaran ang duga nga damage sang multicab. Sa karon gin turnover naman sa mga driver ang ilang mga tagsa kasalakyan. Matapos nga ginpresentar sa mga kapulisan ang mga dokumento sini.
2: Sa dugang nga balita lokal, temporaryo nga ginhilway sa karsel sang Roja City PNP ang isa ka mamumugon nga nakuhaan sang armas lutang kag mga bala sa ginplementar nga search warrant sa mismo nga puluyan sini sa Barangay Dinginan Roja City sang tinalikdan nga Hulyo 9. Ginhilway ini matapos nga magbayad sang 10,000 pesos nga piyansa ang akusado para sa iya temporaryong kahilwayan sa kaso nga pagbayolar sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Matandaan nga ginkilala ang subject person kay alias Victor, 43 anyos kag residente sa Sambit nga lugar. May baluan nga natigayon nga ginimplementar ang search warrant pinaagi sa persa sang Capiz First Mobile Force Company. Sa piyak nga bahin, bukas naman ang Capiz Police Provincial Office sa mga reklamo may kang tanan sa natapong ang ginapahayag planted ang implementasyon kag ginaligar pagpangharas sa mga otoridad sa pamilya sang akusado.
0: Balitang bukan, balita sa lugar. Nagapabili naman sa kustodiya sa Roa City PNP si alias Jabar kag ang tricycle sini. Nga gingamit sa pagbiyahe. Sang kolorum sa diin nakuhaan sang armas lutang kag mga bala. Matapos madakpan sa mga traffic auxiliary sa kilometer 1 Barangay Luwaan Roa City sang tinalikdan nga Hulyo 13. Matandaan naging kilala ang akusado kay Victorino Helbaliga, 49 anyos, si residente sa Barangay Poblasyon Tapas. Apang temporaryo karon yung nagapuyo sa Barangay Sibaguan, Roa City. Magluwas sa kaso sininga pagbayolar sa Republic Act 10591 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gin-issuan maninisang citation ticket sa pagbayolar sa City Ordinance sa pagbiyahe sang kolorum. Ini mismo ang ginkumpirmar ni Mr. Gonzalo Andrada, head sa Traffic Management Unit Operation, sang mapakigangutan sang XFM News Team. Dugang pa ni Andrada, posibleng nga self-defense lamang ang ginimo sang apat sini ka mga traffic auxiliaries. Kag citizens arrest lang ang natabo. Sa piyakabahin, padayon ang investigasyon sa mga kapulisan kag tinatapan sang TMU angot sa nagluntad nga insidente.
2: Sa dugang pang balita lokal, ongoing ang pag-precast sang concrete box para sa ginaubrang drainage sa Barangay Tiza, Roja City. Ang mga drainage system ang mas dako, malapad kag mabakod bilang solusyon sa dekada na nga problema sa baha sa nasambit nga barangay. Ang mga drainage project ang 400 lineal meters halin sa Tiza Bridge padulong sa junction sang Katmon kag Datila Street. Sudriano, amuman o kung anuman nga adlaw subong nga semana, pagasuguran na ang pagkutkot sang drainage nga pahamtangan sang mga box culvert. Ginahinyo man sang Roa City Government ang kooperasyon kag paghangop sang publiko samtang ginapatigayon ang construction sang amo nga proyekto.
0: Sa katapusan nga balita lokal, formal na nga ginbuksan kaya ginactivate ang Sigma Fire Substation nga nahamtang sa Barangay Mangguso, Sigma, Capiz sa Hulyo 15 bilang kabahin sang pagpaligoon sang serbisyo sa pagresponde sa sunog at iban pang emerhensya sa Banwa. Natukod na sa Metro Fire Substation pinagi sa pagpanikasog sang LGU Sigma sa pagpanguna ni Mayor Dante Rizal Islabon nga nagtinguha nga mapalapit ang serbisyo sang Bureau of Fire Protection sa mga residente sang barangay kag sa komunidad. Ginpangunahan ng inaugurasyon ng DIBFP Regional Director Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, Bureau of Fire Protection Capiz Provincial Fire Marshal Fire Senior Superintendent Eden Altamia Bawa, kag Sigma Fire Station Acting Municipal Fire Marshal SFO3 Jonathan Barrios. Nagtambong man ang mga miyembro sang sangguniang bayan, mga opisyal sang barangay Mangguso kag mga pumuluyo. Sunod sa LGU Sigma ang pagbukas ng Sigma Fire Substation sa barangay Mangguso, ang isa ka importante nga tikang agud mapadasig ang pagresponde sa mga insidente sang sunog. Ang mababakod pa ang kandaan sa komunidad batok sa kalamidad kag iban pa ang emerhensya.
2: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang buylog gid nga ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C nga isa kanang asli kag alkaline based ta vitamin C nga nagabulig agud yung mapabasko kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Express Balita. Sa ito naman yung mga balita nasyonal, ginanunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglunsyar sang uplift assistance sa Gudma Buhinan. Ang epekto sang tensyon sa Middle East nga nagpataas sa presyo sang langis kag mga balaklon sa pungsod. Sidalom sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kon uplift. Target matagan sang bulig ang 37.5 million ng mga Pilipino sa bugos ng pungsod. Makabaton sang one-time financial assistance nga tubtob 2,000 pesos ang 3.5 million ng mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ag walang gutom program. Palaparon man ang bulig para sa 2.5 million ng pigado kag near poor nga pamilya sa idalom sang 2024 Community-Based Monitoring System o kon CBMS. Samtang ang 1.5 million low-income SSS members ang makabato naman sang 2,000 pesos kada bulan sumugod subong Hulyo, tubtob Disyembre. Siguruho naman sang gobyerno nga mapanagtag ang ayuda pinaagi sa mga digital wallets.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, masyado pa katimprano. Ini ang ginpahayag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa sang pamangkuton kung magabuhin man bala ang mga testigo ang defense team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sino kay Poa, malawig pa ang dalaganon o kung dalaganon sang impeachment trial, ilabi na sa ulihi pang bahin mapatuhaw sang defense team ang ilang mga posible nga testigo. Samtang gintuad pa ni Poa nga ang pag-withdraw sa mga testigo sang prosecution ang wala naman sang epekto sa ila. Sino sa iya, mangindi ang depensang mahimo man nga magbuhin sang witness, depende sa mga dalagan sang ila kaso. Angot diri, nagaprepara na sunod diri ang depensa sa Article 1 nga wala ginakalimtan ang pagtambong ni NBI Director Melvin Matibag sa masunod nga simana. Mga katropa, mabalita nasyonal, ang buylog na ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold, may ara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract, sige sa mangustin, malunggay, ang palaya, garlic, spirulina, nga saranggin yung makabulig, agun nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita, Express Balita, Balita sa International, Balita sa International.
0: Sa ito naman yung balita international, ginanunsyo ni ANA US President Joe Biden nga

0: Nga ipagwa sini ang iya memoir sa Nobyembre na nagalakip sa mga importante nga desisyon kay mga inagihan sini gikan sa 4 ka tuig nga pagpungko sa White House. Sino kay Biden talakayon sa libro nga Promise Me America? Ang mga nagapanguna nga hitabo sang iya administrasyon lakip ang pag-atake sa US Capitol sang Enero 6, 2021. Ang giyera sa Ukraine, ang pag-withdraw sa mga tropa sang Amerika gikan sa Afghanistan, hanggang iya desisyon nga mag-atras sa 2024 presidential race. Kadungan siling-siling sang 83 anyos nga anay presidente nga maayo ang dalagan sang iya nga treatment. Matapos siya nga ma-diagnose sang 2025 sang aggressive prostate cancer nga naglapta na sa iya mga katul-anan. Mga katropang balitang international ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Softgel Capsule. Ang isa ka ultimate ay protection nga suplemento nga mayara sa pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Ang popular nga ginagamit agud protection na ng aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C ug iban pang nutrients. Ang makabulig agud mapabilin ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang showbiz, ginanunsyo sang Pinoy rock veterans nga Teeth ang ila concert tour kag pag-release sang vinyl edition sang ila self-titled debut album. Ang 5-city tour nga may tig-ulong year 33, Teeth the Reunion Legacy Tour ang magka-kick off sa Singapore sa August 30 antes ang ila stops sa naglain-lain man nga bahin sang pungsod. Lakip sa ila Philippine leg ang Manila, Davao, Iloilo kag Cebu. Kadungan sini magapagawa man ang banda sang remastered vinyl edition sang ila debut album pinaagi sa acclaimed engineer nga si Shinji Tanaka. Mga katropang show business ang nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sang skin aging kag pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
1: Express Balita. Express Balita. Balita Sports. Balita sa Sports.
0: Sa ato naman nga sports news, natalanan nga magatubang ang Spain kag Argentina sa ginabantayan nga 2026 FIFA World Cup Final kay waton sa New York or New Jersey Stadium sa Hulyo 19. Ang hampang ang ginalauman nga mangin maragtason bangod ini ang labing unang ation nga mag-aatubangay ang duha ka powerhouse sang football sa isa ka World Cup Final. Ini matapos lutuson sang Spain ang France sa semifinals, ang ipakita sang ubon ang ilang mapagon niya depensa kag control sa midfield, ang ipangunahan sang lamharon niya player nga si Lamine Yamal. Sa piyakabahin, madinalago naman niya nakalusot ang Argentina matapos ang iladramatic nga daog batok sa England. Sa diinliwat, ginpakita ni Lionel Messi ang iya talento sa uli nga bahin sang hampang. Ang hampang ang ginalauman nga mangin isa ka inaway sang talento. Si Messi nga yara siya ikatatlong World Cup Final batok kay Yamal, ang bago nga nawong sang Spanish football. Para sa Spain, ini ang kayunan nga makuha ang ila ikaduha nga titulo matapos sa nangin kadalagaan sang 2010. Samtang ang Argentina ang magatinguha nga depensa ng corona kag makuha ang ikapat nga tropeyo sang World Cup. Mga katropang sports news, buylog

0: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, may mga pagtuon. Nagapakita nga ang pag-freeze sang tinapay antes kaunon ang makabulig sa pagpanubo sang hinalingang pagtaas sang blood sugar. Sunod sa mga eksperto, kung ang tinapay gina-freeze ka ginatunaw liwat, may bahin sang starch sini nga nagabag-o sa ginatawag nga resistant starch pinagi sa proseso nga ginatawag man nga retrogradation. Ang ini nga klase sang starch ang mas mahinay matunaw sang lawas, gani mahimo magresulta sa mas gamay nga pagsaka sang blood sugar pagkatapos magkaon. Nakita ngan nga mas manubo nga glucose response sa mga gin-freeze nga tinapay ikumparar sa bago pa lang nga tinapay. Apang, nagatepende sa gihapon sa klase sang tinapay, pinagi man sang preparasyon kag sa kondisyon sang tag sa katawo. Agud makuha ang posibleng nga benepisyo, ginarekomendar sang mga eksperto nga i-freeze ang tinapay sa makadali pagkatapos mabakal. Itoast diretso halin sa freezer kag ipare sa pagkaon nga may protina o kon fiber kay pareho sang itlog, peanut butter, Greek yogurt kag avocado. Ginarekomendar man ang pagpili sang whole grain o kon high fiber nga tinapay sang inyo ginabakal. Mga katropang health news ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Iniman ang ginpatamis ang stevia nga nakita sa pagtuon nga sarangin nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton lawas. Gani subong pala mga katropa kakasana ang mga toxic kag iklan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Sa ato naman yung business news, ginanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magabaton sang 2,000 pesos nga balor sang ayuda. Umalit sa bulan sa Hulyo tubtob Disyembre ang mga low-income workers base sa listahan sang Social Security System si dalom sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. O kung ang uplift program sang gobyerno. Ini ang tugas ang nagapadayon ng atensyon sa Middle East nga naghatag sang kabalaka sa supply sang gatong sa bugos ng kalibutan kag nagaapekto sa ekonomiya sang pungsod kag sa pagsaka man sang presyo sa mga balaklon. Sunod kay Marcos ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang magapangunang ahensya sa pagpatuman sang programa. Gin pa siguro man sini nga himuon sang gobyerno ang tanan nga tikang agud mapadasig kag matalunsay ang paghatag sang ayuda pinaagi sa digital nga sistema.
0: Kag sa foreign exchange rate update ni sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may balang nga 61 pesos and 62 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may balang 47 pesos and 83 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 86 centavos. Euro 70 pesos and 69 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may balang 16 pesos and 41 centavos. Mga katropang business news, kag ang foreign exchange rate update ang buylog gid nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kus din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Express Balita.
1: And there you have it, mga katropa, nga aton sining mga balita nga natipon sa aton sining pagpangalagad sa buong adlaw sa Biyernes sa Express Balita. Ang mga balita naman ngayon nabatian ang buylog ang ginadulong sa inyo sa madikilidad yung produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold,
0: Santon Vitamin C,
1: Santon Plus Coffee Mix,
0: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
0: Turbo Dietary Supplement for Men,
1: Santon Plus Herbal Capsule,
0: Premium D3 Coffee Mix,
1: Santon Gold Herbal Tea,
0: Santon Gold Coffee Mix,
1: Cess the Pain,
0: Santon Plus Herbal Oil,
1: Santon Plus Herbal Soap,
0: Clear Skin Beauty Soap.
1: Ang ini mga produkto sang Yes Health Incorporated na mabakal sa mga sukin yung mga butika, dira sa inyo sini nga lugar.

0: kalman sa mga leading drugstores naton nationwide. Gangay sang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, and mabakal man online, pinaagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magasunod na pala tuntunan, Bullseye, upod si katropan Jovin Anisco, gani tutok na. And by the way, sa mga nagupod gid sa aton sining pagpangalagad online, pag sa mga nagpamati sa ila sining mga radyo, good morning!
1: Good morning!
0: Advance happy weekend mga katropa!
2: Yahoo!
0: And good morning mandagaliwa kay Tuto Juan Bilbis. Sa may Tuto Batuyan, dra sa may Takas Pontevedra.
2: Yahoo!
0: Sa katapusan, kami na lamang mga katropang inyo nang intag balita. Ako si katropang Zalde Giab Jr.
3: Kag ako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ini ang Express Balita! Balita.
4: Yes to help!
5: Yes to help!
6: Hala, ka-exciting!

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Yes, to health!
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahong ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: The secret of health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Yes, to health!
15: This is XFM 106.5, Rojas City.
14: Mga katropa, exciting!
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
18: Katropa mo.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
20: Ako si Susan Cabio sang Barangay Dinginan, Rojas City, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Melimirito oy sa akon dag-an nga 3,000 piso cash gani kamodira maka-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
19: Oh, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Parihang hanggang Hulo, mula Syudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, 6:50.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

Bullseye. Mayo nga mga katropa, nagapangalagad na ang isa na naman kay edisyon sa nga palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Biyernes, petsa 18 sa bulan mga biyan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Bullseye.

0: God's eye.
1: Oy, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na, bangun na. Oh, bangun na, TGIF. Thanks God, it's Friday.
2: Yahoo!
1: Oh, ti Kwan, konting kimbot na lang. Inuras na lang mga kaabyanan ang aton sininga ginahulat-hulat para matapos na ning pagtrabaho subong adlaw kag makapulo pa huway na mga kabinan sa palabuton nga weekend. Oh, kamusta kamuda, kamusta kamuda? Labi na sa may mga trabaho, may opisina, higda-higda pa. Oh, gahiyod-hiyod pa.
2: Ayoy!
1: Oh, nang hiyod mo blanga daw ginatamad na mi ka apoy na gida birnis na oy may walo pa ko ka oras subong ho. Oh, gumamo na na bla wag isipin yung kapoy, isipin mo yung utang, marami ka pang babayaran.
2: Ayaw!
1: Oh, di ba? Kay ko na munang isipon mo, mga katropa, sigurado, maba, kuan kagid, mabaling kuwas ka din sa imo, sini nga ginahigdaan. Oh, labi na ako na, kuan, no? May mga nagapanukot, ay sos!
0: Bullseye!
1: Oh, gani, matamat na ha, no? Gawing motivation yan ha, ang mga utang na dapat bayaran para hindi ka pagtamaron. Ano mga balayran, mga katropa? No, balayran sa tubig, kuryente. Oh, imuda nga tuition. Oh, balayran pagid sa Bombay.
2: Oh no.
1: Oh, ano pagid? Damo lang ginabayaran. Mga katropa mo nga bawal ka tamaron. Oh, dapat maghugot ka gid, hugot gid. Labi na kon na kwan. Damo ka pa sang mga obligasyon mga katropa. So gani, sa mga katropa naton dira, oy, bango na!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kag syempre, sa mga nakabugtaw na kaina pa aga, oy, kumusta ka mo dyan?
3: Good morning!
1: Oh, Friday, subong, anong aton na ginakabalahan dyan? Anong aton sininga tirada, subong aga sa kusina? Anong sulod anon da, kay Anali Ubafialo? Good morning, ma'am, ha? Anong tirada sa pamahaw? Teacher Eileen, siguro da, nami naman na pamahaw nila mo. Diba? Kay Ma'am Susan Dolor, mo't kung nakapamahaw na si Ma'am Susan, ay aga pa nagabugtaw, da sa Singapore, mga kaabina, no? Para makaprepare kay mapa-opisina pa ni siya. Okay, sige, ha? Ano man ang ginakabalahan nyo, da? Ano man ang palamahawon nyo, no? Kabay pang, manamit. Taburuso, kaga kwani mabusog ka mo. Di ba?
2: Wow!
1: Labay mo na namahaw ka, ikaw nagluto, tapos daw hindi ka timong busog.
2: Yahoo!
1: So sige, ang bali teacher dayo sa nyabay, dira, danay ang mga utang, sira. Good morning! Good morning, manay!
2: Ayaw!
1: Teacher Day, masulukton pa na sa ako, nalipat naman ko ho. Sige lang ha, kaya dahuan, tagid ka na. Okay, sige, sa aton siling pagpangalagad, mga kabiyan, Andri, sa aton siling pala tuntunan. Gina-welcome na nato ng aton siling mga suki, ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa Malabutan, sang aton pala tuntunan.
0: Bullseye!
1: 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sininga mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band. At syempre gina-welcome na ito ng aton sininga mga suki dira, no? Nga mga tagpalamati na nakatutok ng ila sininga mga radyo dira sa May Chodoro Arsenas Trade Center, mga suki.
3: Good morning!
1: Dira sa May Terminal. Sa mga gwapo ta nga mga amigo da sa Capiz National High School ho. Paglabay ko da sos ga kwan lang no galabot sa karsada ang ila monitor ga naga monitor mga kabinan sa XFM Rojas.
2: Yahoo!
1: Madamo gid nga salamat ha. Sa inyo sini nga pag tutok diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa.
0: Bullseye!
1: Siyempre, ginaabi-abi man aton mga kaabyanan ng aton sa ninyo mga suki, ng mga katropa, onliners!
3: Good morning!
1: Nagka-upo din sa aton yung pagpangalagad mga kaabyanan. Pagi naman sa aton sa ninyo official FB page. ang 106.5 XFM Roja City Capiz. Tumong man ang nakatutok sa aton sininga secondary page ang XFM Rojas 106.5. Kag nakatutok man, nakasubscribe sa aton sininga YouTube channel, mga katropa.
3: Good morning!
1: O, kabay pa nga, yara lang kita sa maayo nga kahimtangan subong ang adlaw mga kabiyanan sang Biyernes. Diba? So, kabay pa nga ti, okay pa tayo sa all right.
0: Bullseye!
1: Sige, sa aton sininga pagpangaragad, lasa 6.57. Diri sa aton sininga palatuntunan, standby, kaya check na aton pinakalatest nga lakat sang panahon. Direktamente, mga kabinan, sa aton sininga pag-asa. O, ibalunta, ano bala ang sistema, no? Sa nga aton sininga mga kabinan, nga panahon, subong adlaw sang Biyernes. Although, manayanaya ha, ang butlak mga kabinan, mga katropa ni Haring Adlaw. No? So, may mga gulugal o man. Makasiling kitang ang Biyernes, partly cloudy. No? Pero, kamusta nga ton sininga tiyempo, mga kaabyanan? So, check na ton dugay-dugay, connection na ton, nagikan sa aton nga pag-asa. Ay, matapos to magtalikod tong mga bagyo. Tapos magbaha-baha kita ng ligad mga kabinan nga mga nga inadlaw. Do pila na ni kita tlo kadlaw na ni nga nami chimpo taho. Oh, di ba? So paborable ni karon kung manglaba ka mo. Okay, check ta na yung aton sininga DOST pag-asa sa line number 1.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Ay, mula rito sa pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 17, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na merong isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa po itong tropical depression at dahil nga nasa labas pa ito ng PAR at hindi po ito isang tropical storm, ay wala pa itong international name. Ang huling lokasyon ng bagyo sa labas ng PAR ay halos 3,000 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Base sa ating mga pinaka-latest na mga datos ay maliit po ang posibilidad na itong bagyo ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pinapakita rin ng ating mga datos na posibleng sa mga susunod na araw ay malusaw na lamang ito at maging isang low pressure area. So magbibigay pa rin po tayo ng update kahit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility yung itong tropical depression na nasa may southeastern nasa silangan ng southeastern Mindanao. Samantala, ang mas nakaka-apekto ngayon sa ating bansa ay ang hanging habagat or southwest monsoon, particular na sa may extreme northern Luzon. Makikita nyo, may mga kaulapan po dito sa may extreme northern Luzon. Samantala, malaking bahagi ng ating bansa ay patuloy na makararanas ngayong araw ng mainit at malinsangang panahon, lalo na sa bandang hapon, lalo na sa bandang tanghali po, habang sa hapon hanggang sa gabi ay posibleng makaranas sa mga localized rain showers and thunderstorms ang malaking or itong bahagi ng ating bansa. So mag-ingat pa rin po no, sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides, lalo na pag nagkakaroon po tayo ng mga severe thunderstorms. Inaasahan naman natin hanggang this weekend, generally fair weather mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa at sa ngayon wala tayong inaasahang may mabubuong low pressure area sa loob naman ng Philippine Area of Responsibility. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ngayong araw ay makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorms habang mainit at malinsangang panahon ang mararanasan bandang tanghali. Yung mga thunderstorm po kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag na sa 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 38 degrees Celsius, habang sa Kamaynilaan 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol, 25 to 34 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ang Palawan ay makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands na sa 28 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa dakong hapon. Hanggang sa gabi, ang agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban, mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Mindanao ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman 25 to 32 degrees Celsius habang sa Davao nasa 23 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ligtas naman po malaot ang mga sasakyang pandagat, maliliit ang mga bangka sa mga baybay na ating kapuluan. Inaasahan po natin banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan. Yun nga lamang po kapag mayroong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alo ng karagatan, kaya mainam po, mag-ingat pa rin, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala, narito po yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Posible po by tomorrow, araw ng Sabado, generally fair weather pa rin ang maranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pagdako po ng Linggo, posible magkaroon ng mga scattered rains o mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Region, Bataan at Zambales dahil yan sa southwest monsoon o habagat. So posible po kasi yung habagat mula sa extreme northern Luzon ay makaka-apekto nito sa may iba pang bahagi po ng Luzon. Pagdating ng araw ng Lunes hanggang Martes, magpapatuloy na may epekto ng habagat, particular na dito sa may kanurang bahagi ng Central at Southern Luzon, kasama na rin po ilang bahagi ng Western Visayas. Kaya posible po yung mga bahagi ito ng ating bansa ay makaranas ng mas maulap na kalangitan at mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan. At muli po, no, yung bagyo sa labas ng PAR sa kasalukuyan, hindi natin inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng malusaw na lamang sa mga susunod na araw. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:35 na umagat lulubog, ganap na 6:29 po ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, pagasa.dtwc.gov.ph at panahon.gov.ph para updated po kayo real-time sa mga latest na mga warnings na in-issue ng Pag-asa gaya po ng mga thunderstorm advisories, heavy rainfall warning, flood advisories at gayon din po mga rainfall information sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time. Punta lamang po kayo sa iba't ibang websites ng Pag-asa at mga social media platforms. At live naman ang BBA update mula rito po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed weekend sa inyong lahat.
1: Alright, maraming salamat Obet Badrina coming from DOST Pag-asa sa pinaka-latest nga lakat sa panahon mga kabinan para sa pangkabugusan ng Pilipinas para mga kabinan sa subong adlaw sang Biyernes. So may bagyo sa gawa sang PAR pero tama kalayo, wala sang epekto kag posible hindi na makasulod sa PAR mga katropa. So fair weather kita mga kabinan hasta sa weekend.
2: Wow!
1: Oh, di ba? So muna gani nga why cool ba? Oh, sa mga gusto magpanglaba, panglaba lang kay may tsansa gina magmala mga kaabyanan. So muna to ang pinaka latest nga lakat sang panahon para mga kabinan sa subong adlaw sang Biyernes. Inibuylog naman niya ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, mga katropa, pangapina!

0: Alright mga katropa, sa mga wife mo nakapangapi, ay paginahulat nyo. Pangapi na. O dali, ano pangapi no? Grabe no. Pangapi na kamuda, ano? Higup-higupa na. Kainit na kamo tubig, wife pa. Muna guro ay paka pangapi, kaya ay paka init tubig.
1: Ayoy!
0: Di ba lang? Namin niyang namining Santon Gold Coffee Mix, yung mainit kaya eh. Di ba? So, para makuan mo bala, masagamsaman mo, nakaka-relax. Nakaka-re-energize. Nakaka-tuwa. Nakaka... Ah, nakaka. Lahat ng nakaka. Nakaka. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sulita, bilog nga adlaw, ah. Hindi lang subong nga aga. Pwede man isa pag-break mo sa opisina. Pag-unta matyag mo nga daw, kapuy ka ba? Matyagan mo nga daw, stress. Ati, unta ti anay gamay ang obra. Ah, kuha sang tasa, kagatimpla sang Santon Gold Coffee Mix. Kahit di ko naka Santon Gold Coffee Mix ka, may kaping ana, energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Wow! Amo
0: nang iya sininga dala, mga kaabyanan. Ah, kag syempre, mga pidipisyo sa aton sininga ikayong lawas. Bangod man sang natural and calming herbal ingredients ini. Ah, kaparehas ang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, marguso, kag iban pa. No, nga kung sa diinti, handa magpuno sa mga kulangan ng nutrients sa aton sining lawas. Always naton na ginahambal sa inyo nga once nga ang lawas naton magkulang lang sa vitamins kag minerals, sigurado magauy-uy gidina. So, dapat balanse ang aton sining lawas. So, makabulig sang dako ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaabyanan. Sa simple nga pagpangapi, naga-healthy. Gani mag-Santon Gold Coffee Mix na. Mabakali na mga katropa sa mga suki naton yung mga butika diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz. Diri sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, kag sa tanan nga outlet sang Super K Drugstore. May araman diri sa kuan sa Farmacia Benjamin. No, sa kung sa din nag-silo sa bago nila nga location, dira mang Japon sa Roas Avenue, pero nag-us-us lang sila gamay, ara na sila dira ha, ang Pharmacia Benjamin, mga kabinan, sabayin sang Luyo, sang Pure Gold, kag Imperial Appliance. Sa pati ang clinic da, no, mga katropa, nag-silo man dira, no, mga kaabyanan. So, gani, pwede ka mo kabakal, no, dira sa Pharmacia Benjamin, AGB Drugstore sa Caldeo, First Pharmacy, kag Subuman Army Butika, dira sa Paritan, pwede ka mo nagkabakal, mga kaabyanan. So, gani, mag-Santon Gold Coffee Mix na, kag take note. Hindi magkalipat, no? Kung nagainom sang Santon Gold Coffee Mix, hindi pag-ihaboy ang empty sachet. Kaya lima kabilog sina, mga kaabyanan. O, lima kabilog sina, pwede nyo mapasakop. Bilang isa ka-entry sa aton sininga Santon na Next FM, libu-libong papremyo. Nagkapanagtag kita, 3,000 pesos kada weekly draw. Kagdalag ko ang mga papremyo sa grand draw. 50,000 pesos malang ang nagahulat sa first prize, 30,000 pesos sa second prize, kag ang third prize, 20,000 pesos. So, base ang ginainom mo nga kape, ang imo sininga yabi para sa kadalagan, mga kaabyanan. So, gari mag-Santon Gold Coffee Mix na!
1: Yahoo!
0: Bullseye! Alright, sa aton sining pagpangalagad ng oras na aton, last 7, Jess. Kari sa aton sining pagpangalagad, mga kaibinan, standby kay Sailuhanta, ang unang hugnat sa mga balita. Dari sa aton sining pagpangalagad, mga kaibinan, sa subong nga aga. Unahon, taring mga dalagko ng mga police report, kinatipon sa aton sining mga katropa reporters. Sa aton sining pagpangalagad, mga kaabyanan.
2: Bullseye!
0: Unang ta-report ni katropang Elmer Estimar, bangod gid lamang sa parcel truck driver Pilason matapos ginlabo sang delivery rider.
1: Oh no!
0: Sa sulod sang warehouse. Ano ginagaway kamot parcel, hay? Tiyang kuan na may ano na eh, ginagagakuan ang deliver sang parcel na halintos Metro Manila. o sa mga ginordiran, o truck nang delivery truck, o tapos pag-abot na da sa warehouse, o isegregate na da, no? Sa kada banwa kung kay sino nga lugar da, o ti amo naman ang kwaon sang kwan sang mga delivery rider. O naginaway sila, naglabanay sila yao. Ha? Abe? Katropang Elmer? Live report. Live
2: report. Pila sondre ang truck driver nga lalaki tugaman sa nga pagpanglabo sa isa ka delivery rider sa sunod mismo sa nga isa ka warehouse sa isa ka delivery express nga napahamtang niya sa may Barangay Kalipayan Street, Barangay Punta Tabok, Sunod sa Rojas. Nga kung sa din, natabo ining insidente alas 10:20 sa aga kahapon nga adlaw. Ikilala ining biktima sa kay Antonio Caberte III, 27 anyos, ka residente sa Barangay Poblasyon sa Pihans, samtang ining ginatutlo na may ikilala sa kay Alec Neil or si Alaro i Barido, kag residente naman ini siya sa niya linatiran panay Capiz. Sandig sa investigasyon sa Rojas City PNP, ginsay-say sining supervisor nga muman ang nag-report sa aton sining makatapos sa kapulusan nga nagsugod ini ang sa mainit nga argumento sa tunga sa suspect kag subuan sa biktima bangod sa notary wala nang tinasugod sa parcel. Ginapahayag nga nagkuha sa nga kutsilyo ining biktima nga yara sa sulod siya sining truck agod nga sunod rin madipensahan man ang iya sining kaugalingon. So, but sining nga katropan Juven na una ini siya nga nagpamahog na pagabunon kung tali ining suspect. Apang ginayon ini nga naglakat ining suspect matapos ang ini nga mainit na diskusyon apang lipodgili sa ibalo sining biktima ang ining suspect iya ang nagpadulong sa Chudoro Arsinas Trade Center sa TTC agod yung magbakal sa bulo o kung
0: pawagatan. Binaklan niya gid binangon ba?
2: Oo. Nagbakalisa talibong kahit nagbalik dito sa warehouse.
0: Wow. Tagpila talibong ang ginbakal niya basi sa Bigo ko pa bala siya nagbakal da sa Lipuna, no?
2: Pinakamalipot niya talibong do 650 to 700 na katropa Juven eh.
0: Mga pila na ka metros?
2: 17 inches man.
0: Laba-laba man. Eh magambal ka talibong adan ko isa may mga talibong may talibong yang daw ang laba ya daw yan naka samurai mo. Di ba?
2: Amo nga nga so god ang talibong sa pinaka gamay 17 inches pataka nga na.
0: Okay.
2: So amo to pagbalik ito sa warehouse nakita ni sa niya biktima ining suspect nga may bitbit nga talibong. Kag nagtingwa ini kun tani nga magpalagyo apang siya sining pagpalagyo na sandad ni sa kaya dito na tigayon nga nabdan sining suspect ang biktima kaya ginayad niya nilabo gamit ang iya sining bitbit nga talibong igo sa nawala nga kurson sa iya sining likod kagdiil subuman may igo manisasang labo sa iya sining paa mo gining may pinakadako katropang Juven nag tunggo ni sa tulal sunod dire sa ton nga nakuha man nga impormasyon.
0: Nga man na naglabo siya, nga man sa tiil ang igo aw?
2: Ay kay kundi pagkatumba, tumula ka tropa niyo, Ben, sa nga biktima, nagtingwa niya siya nga
0: magbangon.
2: Sikat sa bla.
0: Sa sikara niya tani?
2: Oo, sikara niya tani. Agol niya makabangon siya makapalagi. O pwede sa bla, ay sikat. O kung pagbasi niya suspect, gamit siya sining sandoko dito ya gigibi na mano ni sandoko niya gilitlabo katropa Juve no.
0: Grabe ya. Ang iba niya ginabuhi na manong sandoko sa mga kwanda iyas tawo gid ba? Binaklan niya eh.
2: Amo na gani. So una dire nga naigo ang iya sininga til, particular ang iya sininga tikod. Then sang nakaliso na ni siya kay bangod nga magabangon ni sa kuntani. Ay igo naman niya sini nga pa kag likod pero sa karon suno diri sa kaya Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. nga hindi magid sa critical ang condition sini nga biktima kag naka-schedule na ni sa karon nga igapedalom sa operasyon
0: pila-pila igo niya TL din pagid
2: TL sa likod.
0: No.
2: Sa likod todo mga or less, apat man lang to ka inches ang kalaparon eh.
0: Mm. Ginalang mo lang ang apat ka inches ba? Oh, apat ka kwan ba dako-dako na mag-apat ka mag 4 inches. Sus.
2: Mm. Ang ining kwan naman niya ang siya sininga pa abi ka tropa do bensal babo-babo lang gid sang tuhod.
0: Mm.
2: Amo ning may pinakadako. Wa-wa gini ya.
0: Ay kwan guro ni gato bang paguro sa tumba pa sa sini. Pagda pagda kwan niya pag bangon niya mo na ning sa likod.
2: Mm. No, kaya nagtalikod na siya nga mabaglagan pagkid kong tani mo.
0: Mm.
2: Tapos nung pagpanglabo, sining suspect, wala, sige na yun ay palagyo. Sakay siya, sining motorsiklo, apang makaligad ang pinagin lamang ka oras katrabalyo, Ben, na panumduman niya sining mag-surrender sa aton, sining motoridad, driman sa Rojas City PNP. Sa pinakabahin, sa aton sining pag-pakigangot, si kay Hipe man sa Rojas City PNP, nga kung sila nagagawa sila, sining nga investigasyon nga wala pag-intindihan ay sa parcel, no? Ang naging motibo sa sining man pagpanglaro.
0: Anong istorya sang parcel nga na ako? Ano? Oh, ako na, imuni, no? Anong plastaday?
2: Kasi nung danay, bilang sila katropan yun, Ben.
0: Mm.
2: Kaya nang biktima, amuni siya nag-ariya, darasang mga parcel.
0: Mm.
2: Ang suspect naman, sana kuha tabi nga informasyon hindi sa bala conforme sa ginahimo sining driver. Tuhaman sa pagkuan kay ang mga customer ta nagareklamo.
0: May base sa pagkuan ni may ara mga daan na may sa sorting bala.
2: Oo.
0: Oh, may ara isa ginahaboy-haboy lang. Oh. Ay base na sa white oh, tuod man. Oh.
2: Ginapili na ug isa ang mga fragile eh. Pero fragile no, ginahapot. Sa gadungan, sinip lang kasiral kay Trapal Joven, pamatihan, taning kabahe sa aton sining interview sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr.
3: Liwat nga insidente, isang hacking incident, no, nga nagluntad dari sa may Punta Tabok, no, dari sa sudad sa Ruas. Kagang aton niya biktima, amo si alias Rito, kagang aton niya suspect, amo si alias Mel, no, kag ini nga insidente naga tuga or ging halinan amo ang wala lang pagkaintindihan, no, kag may mga dapat ang ini nga problema dapat nila ging ayos nila sa matawhay lang ang pamaagi. So kahapon sangagang resulta nga ang aton nga suspek a victim naga karon ita commotion, no, aga niya ni ang ato niya suspect naga bunot sang iyang nakuha sang iyang kutsilyo kag naging attempt nga pag pandin pag bunon din ang ato niya suspect kag hinali lang ato niya suspect dahil sa mutong sitwasyon ang ato niya suspect naga lakat, no, naglakat kumbaga nagpaiway sa inang area kaga nagkadto sa isa ka tindahan, no, kag nagbakal sang ginatawag nato niya talibong, no. After that nagbalik siya sa area kagin attack or gin atake ini nga biktima nato niya sa subong gani nga gindala siya sa hospital kaga nakaagom sang madamo nga pila sa iya nga lawas. Apa nga aton niya suspect, yari subong sa aton niya custody, no, na nagvoluntary surrender siya after sang incident. Sa subong ang aton niya investigator on case, no, ginapreparar ang tanan niya documents para sa pagfile sang aton niya case for prostrated homicide sa city prosecutor for inquest proceeding.
4: Hmm. Sa ano ko ang motibo based aton sa mga investigation sa
3: Based sa information nga ginatag sa ako, nang inisya mo ang wala lang magano, parang wala magkaintindihan dahil ini sila isa ka gatrabaho, no, sa ang ato niya kwan niya gatrabaho sa isa ka parang kwan to, express to delivery, no, Muna gani, siguro may mga bagay-bagay nga dapat lang pag-istoryahan nila within sa matawhay lang nga pamaagi, pero nag-abot yun sa ining insidente kag amon ni gani ginatabo. So yara man ang ato nyo mga barangay official, no? Kag support naman tani nga ma-prevent ini. Pero apang wala gid mga ano, wala gid naton mga
2: wala ta napatihan si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. sa iya sininga palaysayon man na katropay nga Gobernador Il Subong. Ginaikot na lang ni Saton sining mga katapos sa kapulisan ining mga nagkaigo nga dokumento good nga igapay ining kaso batok niya sa suspitado posible frustrated homicide ang pag-atubangon sining suspect man sa iya sining nga nakomiter nga krimen. So sana misunar ka na kayo na ang yung status ng biktima ang yara naman sa establish ang komisyon kag na istorya naman ni nila katropang Diben wherein na disidito gining mag-file sa kaso batok iya sa suspetsado. Balita lagi ka Andre sa Roja City PNP ang bilogid na ginagalaw sa inyo sa dikalidad ng produkto sa News to Health Incorporated ang turbulitary food supplement for men ang yara sa makakaglabi once ka herbal extract na popular gid sa South America nga ginagamit agod nga mapakusog, mapabaskog, kag nagapataas sa libido level sa aton sining lawas. Sa mga mister pera, gumita nyo na 30 minuto sa atis maglabi-labi sa kinesis, magtumar sa gid lamang kakapsula, sigurado mas marami kag mas mabako ng inyong relasyon kag ang imong performance sa inyong quality time. Turbo Detail Supplement for Men Solid Cap kung nakaturbo ka. Mabakali sa pinakamalapit, kag suki ninyong mga butika sa inyong lugar, labirigid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, na Generics Pharmacy, kaya pwede man order online pinagising yung Shopee kag TikTok siya. Para sa 106.5 XFM News, hindi si Katropag Elmer Stimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, manabang salamat Katropang Elmer Stimar sa sining balita mga kabinan nagigikan dira sa may bahin sa barangay Punta Tabok. Kung sa din diri nagduntad mga katropa, ining nasambitan nga insidente, oh, gamay lang nga ginamuni nga pwede man tani istoryahan, pero naglabot gid sa lab. Lab anay. Oh, dani, lab lang kamo. Why na naglab anay? Ayoy! Oh, ay, siguro gamugot gid guro ning suspect ho. Ha? Ti, makin mo na nga makadto ko timo sa lipunan. Mabakal ka lang binangon para mga labo.
1: Oh, no! Oh,
0: kung ako sa'yo, nagkadto ko to sa lipunan kag nag pulupungko dahil sa may higad kaso babla kang nagaginhawa, dalom. Oh, kagin palawig ang imo paminsaron. Wala ka subo, wala ka patani subong dahil sa prisuhan. Di ba lang, katropang Jason? Oh, galing nagpadala dalagid sa init mga kabinan sang iya, sining balatsyagon. Oh, huwag gin mapunggan mga kabinan ng kuana ang kuan ang ugot niya. Oh, di ba? Gambal giro tong kuan mo, gambal giro ang suspect nga animal ka. Salig ka kay may kutsilyo ka. hindi digid ko ya maributa ya mabalos gid ko ya mo. Bantay ka lang Meg, mabalik ko di.
5: Ari lang ko di Meg. Abi mo marangka ka ha. Gamay pa lang ganin na nakita mo nga kargada ko. Ha? Ang laba-laba di way pumumba kita. Saliga may kutsilyo ka. Sige lang. Sige lang.
0: Abi mo ha. Hindi ko magbalo si mo. Sige lang Meg.

0: Amos pinam.
1: Nari na ako sa lipunan, no? Ah, dinding kabilidya sa duko, man. Ah, ito, may kabilidya sa sanduko, ho. Ah, nong. Ano to, doy? Nong, may balidya ka mo ng sanduko? Sanduko? At ikon sanduko lang ang imo ginapangita. May problema di. Sanduko nga pinakagamay, hashtagid na sa pinakadako nga sanduko, mabakal mo di sa akon. bayugid. Anong pinakagamay mo nga sanduko, how? Gamay ko nga sanduko, parehas ka gamay sang imo. Aha! Joke lang. Pinakagamay nga sanduko, balidya ko di. Aryo, kuhan ini, this is a ispulgada. Mamanika, laba ang sanduko mo doy. malaba-laba lang na, galing akong medyo lipot-lipot na. Tagpila na. Ariho, mabakal mo ni ang sanduko ni, bakal mo ni sa akon sang 600-700 pero payuunta ka kay matyagan ko daw interesado kagid pilang ayo mo doy. Basta, biskan mo, hindi ako mag-ayo-ayo ah, kay gainit ulo ko subong. Gainit ulo mo, ah, laban na sa gainit ang ulo, ah. Budlay na kung kapangita ginapirmi kargada.
2: Inugay na balawakal kag aring kwarta ho. Aring kwarta.
1: Sige. Ari ba ng sanduko ko? Uy,
2: sigurado ka talom na eh?
1: Matalom na. Talom ng sanduko ko kay ti before ko na ginbalidya, di ginbaid ko na to dodoy. Sugid lang ng samurai sa mga ninja. No? Ini sanduko ko ay ilabo mo na. Sus, why pa na nakatupa sa ginlabo mo? Utod na.
2: Grabe ng sanduko mo ba?
1: Ihana mo palang gani sa kamatis. Sus, daw tinuktok ang kamatis pagkatapos sina.
2: Ting sugid ba?
1: Ayaw!
2: sige, baklon ko niya. Baklon ko niya. Grabe gali niya.
1: Sige, doy. O, aring tagubya, dalana. Inday.
3: Tay.
1: Ay, kuwa atong kwarta niya, kag sinsiluhi sa kalibong kwarta niya. No, kag, kuwan ha, ibalik mong sinsilu sa akon ha.
3: Oo, tay ha.
1: Hindi pagkupita, kay basi may impeach ka.
3: Tatay man.
1: May kilala to kang adaan, day.
4: Ayoy!
2: Do pamilyar tingog mo si Rao pag si bata mo Inday ikaw.
3: Si tatay. Si tatay digs na.
4: Ayaw!
2: sige na. Makakuhan ko. Baklon ko ni kay. Tapos agad sa akin. Tapos kagid. Abi mo ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha.

0: Oh, mo na to ginlabo niya na. Oh, di ba? Kamo na sugpon sa istorya, hindi na ko sakit akong puwak. Makimuta pila to, isi one, two, apat ka tao. Tapos isa lang ko, na ano man kamo inyo yaman. Hoy. Oh, kamo na sugpon na sang istorya, no? Kung paano niya na sugponan da. Ayos. Ay, hindi lang magpadala-dala sa init sa mga balatsyago nyo. Kay, budlay na. La, kwanged. Sige, dugan pa natin nga balita, mga katropa. Ano naman o, person nga may bit-bit naman nga armas luthang, aristado, dira sa Banwa sa Pontevedra, no? Kwano, maliban sa armas luthang nga bit-bit niya, may bit-bit man nga droga. Check na itong detalye sa balita ni katropang Michael Inoslay. Live report.
1: Naatigayon nga maaresto ang isa kalalaki matapos nga nakuhaan sa nga armas luto.

0: ang kaga ginasuspitsahan illegal na droga sa bahin sang Sityo Simboryo, Barangay Lantangan, Pontevedra, Capiz, taknalas sa 4:15 kahapon sang hapon, Hulyo 18, tuig 2026. Din kilala dere ang naaristo sa kay alias Toto, 43 anyos, kag-residente sa Barangay Lantangan, Pontevedra, Capiz. Sa degrees ng informasyon, nga ton sining nakuha nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station na nakabaton ang mga ini sa nga panawag nagikan sa isa ka concerned citizen nga mayara sa isa ka persona nga nagamaniho sa nga motorsiklo nga isa ka Kawasaki Barako kag mayara sa nga dala sa wala may baluan nga sahi sa nga arma sa lupang. Gilayon man nga nagpatigayon sa nga ginatawag nga pulas o kung police responde or police assistance kag respondihan sa mga otoridad sa pagpanguna ni Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, kag pag-abot sa lugar na tigayon nga ma-intercept kag ang ining motorsiklo ukon ining tricycle nga tinamaniho ni alias Tuto, kag isang inisya ang ginrekisa didto kag tigayon nga ma-recover ang isa ka unit sang .38 caliber revolver na mayara sang tatlo ka mga live ammunitions kag wala sa nagakaigo nga dokumento. Sa ipangitaan ni siya, wala siya sa may ginrepresentar, kag duga nga na-recover, siya sininga pag-inakop ang isa ka sa Shea nga ginasuspitsyahan siya bu nga mayara sang kabugaton nga 0.14 grams. Kag mayara or ining suspected siya bu ang mayara sang market value nga nagalabot sa 952 pesos. Sa karon nakahunong na inisya sa karsel sang Pontevedra PNP ang ining arestado kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act kag Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita na gikan diri sa may banwa sang Pontevedra, ang bilog gid nga ginatulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sang Gesto Holt Incorporated, ang Zanton Plus Herbal Oil, ang Balanyos kami antibiotic properties may sa mga allergies, mga pangatulkatol sa atong siming alawas bangon sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakali ni sa pinakamalapit nga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede niyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, marabong salamat katropang Michael Inuslay. Sa sininga information, mga kabinan na batian, diri sa ton sininga pagpangalagad sa subong aga. Ati, kwani, duha ni ka mga kaso, posible pang atubangon niya. Okay, ti, nadakpan ka na nga may ara ka sang armas lutang, illegal possession of firearms. Ati, ining droga, ati, kwan naman niya eh. Lain naman eh. Siguro mas mayo siguro kung mabalan kung anong kwansin niyo background mga kabinan sang sining persona nga ini mga katropa. Okay, sige, sa aton sining pagpangalaga ng oras naton last 7:34 sa dugang pa naton nga police report mga kabinan pre-saw naman no? O inmate nga ara sa sulod sang BGMP liwat nga ginserbihan sang warrant of arrest.
2: Oh no.
1: Wala ka pagani kagawa sa una mong kaso, to naman arestado ka naman. Tingo na nga kaso niya ba pagpanghimuloso. Ambot ano nang ikaduha niya nga kaso di? Ina kung ginadimalas ka no? Tani sir gi pagwa-guwa niya man ko anay, before niyo ko ginaresto. Walang kahirap-hirap ho. Ay kung lang tawon mo ni, gin-serve na lang ang ining warrant of arrest. Why na libog mga pulista? Check na itong detalye ni katropang Elmer Istimar. Live report.
3: Siwat niya gin-servehan sa niya mandamento di aristo ang isa sa preso na ginakabig at almost wanted person sa municipal.
1: Okay, katropang Elmer, daligid lang ha. Pakikuan ganida sang linya daw nag-kuan lang ho. Dali lang ha. Balikan ta si katropang Elmer kaya ang iya siling linya daw ara gid guro ang ano mo. Kay kun wala nagasulod, wala wa man nagaingaw. Ang inyo gid guro kwanda. Okay, balikan ta si katropang Elmer, please proceed.
3: Sir, wanted person sa municipal level sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, sa Barangay San Jose, Roja City. Tapos na, last stress, otso sa hapon, kahapon niya. Now, ikilala, ini niya kusado sa kay alias Ido, 35 anyos, kag residente sa niya sitio home site, Barangay Luwaan, takot man sa nasambit niya sudad. Pagdiyan ng warrant of arrest, nga ginpapanaog matok sining akusado ay ginisyo kaya ginpirmahan ni Honorable Juan Marie Vargas Bitita, ang presiding judge sa niya Municipal Trial Court Branch 14 na Roja City Capiz, kag natipahan Julio 16, subong at tuig. Sa kapareho man niya dlaw, samtang wala din rekomendar niya piyansa ang korte para sa temporaryo sining nga kahiwayan. May baluan nga una sini nga kaso amuman ang pagpangulos kaso nga na-detain siya na sa bagay niya sa niya, Bureau of Jail Management and Penology.
1: Ay kaduha niya anong kaso? Ang ikaduha?
3: Amuman.
1: Amuman po. Ay pila ka counts guro ni?
3: Lain tong una eh.
1: Bao lain pag inang dinali niya tapos na katunto ka maniakol man sini man.
3: Nagtinaw masasang iban. So, una, medyo pabili ni siya sa bahay sa niya BJP para sa nag-atrego ng disposisyon kaya natalala ko niya todo ba sa court of origin. Balita ni ikay sa BJP para sa 106.5 XFM News, Mitch Petropang Elmer Simat, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar. Panghimulos ang unang kaso sa iya, tapos sinigundahan. Pagit isa, pagit same case, maparehas man niya kaso. So ano ka nalang imo yan o eh. Aryo, lain naman niya ang naglaban na ito ya. Kwan, init bala tiyagon. Aryo ya, galindaka lang puson. Ita mong kwan dugit ka mga kaso, tinanbailable. Tida, dira ka na naman yung manigulang, Rodoy.
2: Ayoy!
1: Sa pagkaina man nga, mga katropa, ho. Alright, alas 7.38, diri sa aton sininga pagpangalagad banwa. Inyo nabatian ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sininga palatuntunan, mga katropa. Ini, buylog naman yung ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
4: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
1: Alright, sa mga katropa naton, hindi kipagalipatan ang pag-inom sang Santon Vitamin C adlaw-adlaw para masiguro naton nga may mabakod kita nga immune system. Kaya ang tao nga may mabakod nga immune system, sila man ini ang mga tao nga malayo mga kabinan sa balatian. No, kay Tikon Luya immune system ta amo nang kadaan ang kwan ang first line of defense ang aton sini nga lawas. Kumbaga pader ba. No, nga ti hindi ka madali-dali taklas da sang viruses kag bakterya. Pero kung wala na depensa lawas mo, why may nagabato to sa virus kag bakterya, mga katropa, ti amo nang tendency, no? Kibot ka, balati anon ka na mga kaabyanan. So halin sa bata pagkadto sa tigulang mag-Santon Vitamin C. Mga katropa, mag-inom isa tub-tub duha ka kapsula adlaw-adlaw. All right? So Santon Vitamin C ha, mabakalina sa mga suki naton nga mga butika diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz. Dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag Grace Pharmacy. So Santon Vitamin C, another quality product sang Yes to Health Incorporated.
4: Bullseye.
1: Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad, naka like, follow, share, kag-subscribe na bang lahat? Sige, gaanta ka muliwat chance sa mga katropa na tundra, no? Nga maka-like, follow, share, and subscribe para makapasakop ka mo dugay-dugay mga kabinan sa aton sining katropaleta. Okay, balang tagi na hulat-hulat din nila ho. Okay, excited na nantan-tanan-tanan kay ti ang mga papremyo rin din sa aton mga katropa.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Mahabiyo ko na time check na ligid lang. Oras, la 7.41. Ang ini nga oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo, sang M. Lou Willier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige, manamyaw tanay. Samtang ang iban, masako pa sa pag like, follow, and share, and subscribe. Good luck sa inyo dyan, mga katropa. Okay, no? So, daligid lang ha. Sa, anong ta, gaanta chansa ang iba na. Oh, no? Gaanta chansa para naman everybody happy.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige. Sa atong sininga pagpangalaga, ay, nadula, nagidya tapat yaw. Gin-refresh ko gani para siling ko may mabasa ko ang iban pagid nga mga mensahe ho. Oh, nadula nagidyatan na niya. Oh, my goodness. Okay, sige. Sa kutob lang sa malabutan na. No? Sang mensahe. No, naglai naman nabi ang setting ni ano ho ni Meta. Okay, sige, na-close ko abi ding akon sa cellphone ho. Okay, sige, good morning anay kay Ma'am MA Villagracia Tandog dira sa Jake's Laundry Hub.
6: Good morning.
1: Salamat kin sa pagtutok ha kay Rex Data, kay Nunoy Aligano Week. No, good morning Sir Jobs. Oh, from Nunoy Store. Okay. Sige, salamat gid ha kay Melbs Anisco, salamat sa pa-highlight. Kag good morning kuno da, nakatutok na ang Pamcrete Boys, Terik Toda, Tropang Buklan, ang mga Marites dao, kag sa Five Cell Boys, class members, especially shout out to my long lost friend, Paul, Dilcano, nakatutok live. Okay, kay Mamay Dagil Yon Bores, salamat sa pagtutok, no, diri sa aton sini nga pala tuntunan. Kag subuman kay Crystal Maria Joy Libardo. Oh, niya daw bitin man katropang Jobe ng drama mo. Ah, nami na kung kaisang bitin-bitin bla. Okay, kung bitin niya, ti Kwan, no? Naranasan mo ba, Crystal, mabitin? Oh, di ba daw makailingit niya daw nami magsulit? Oh, walang bitin mo. Makailingit, pero namian ka? Makailingit, pero namian na. Oh, sige, kay bitin mo. Diba? Oh, nag-crave kapag sina more. Okay, sige. Sino pang ari de? Oh, kay shout out ko na kay Foreman Marlon, Engineer Wiley, Totoy Archie, Christian, Laner, Joel, kay Jerry, kay Paredes, kay pa kay Papang. Oh, Melchor, kay JM. Oh, welcome nyo katropa kay Joey Bogart. Okay. Sige, Katalan. Okay. Sige, kay Lorna Margarita. Good morning, sir. From Sambag 2, Cebu City. Uy, mayong buntag, ma'am. Oh, mayong buntag. Salamat, gid, no? Kamusta ang Cebu? May XFM Cebu kita dira, no? Okay, salamat sa pag-tutok, no? Dari sa aton palatuntunan. Kay Monroy Ayayo.
6: Good morning.
1: Oh, may ngagalan da sa inyo ha kay Melbs basa ta na. Oh, dira ko no sa 4M Barbershop no sa Cruising Cagay kag dira man sa Libas. Oh, nakatutok si Dudong Romualdo sa Albarn Metal Works. Okay, sige. Kay Hilda Villanueva kag kay Vanessa Joy Ropa.
6: Good morning.
1: Kay Crystal Maria Joy Libardo niya muna gid ang ginabiliban ko sa imo sir job mo kay bisan diin ka lang niya ibutang. Oh, mapaangkor man drama oh kayang-kaya mo oh. Ano payhan mga model sa beachwear sa mall ah kaya man ah if the price is right kaya nun tay
7: ayo
1: ka pa ma model ta to pakita ta man niya mga sapay ta diwa
7: ayoy.
1: Oh, tiyagan mo. Ah, mag-model ka, katindog-tindog ka man lang sina. No? Katropang Jason, di ba? Mag-model ka, katindog, galakat-lakat. Oh, flex-flex ang muscle. Buda may muscle, gid ko ba? Oh, yung ginakuan ganyan ni Krista niya, makita niya yung naka beach wear ko kuno ho. Oh, ano plano mo sa akong Crystal?
7: Ayoy!
1: Oh, makita mo ganing lawas ko sa personal, sos, duwala na kabagay, Crystal. Makita mo kung naga-beachwear, duwala na kabagay, masiling mo. Kung di ka mamuyayaw, sigurado, ah, kung di ka magdayaw, mamuyayaw.
8: Ayaw!
1: Mahambal ka kaya di pangkulya. Ano lang lawas mo? Ah, tapos, gid. Sige, hindi ko na pagdugangan. Jovet Delphine, mayo nga pagpamati lang da sira. No, kulukad loud ang si Time Sock Bearing. Da, salamat sa pa-highlight. No, kay Dilailaway, good morning, katropang Joven. Shout out sa Abela family sa Panitan. Okay. Shout out yun kay Engineer Vicente daw. Kagkay Junjun Arlon, Vince, kag... kay Tonton ko no. Okay. Japanunoy, good morning mga katropa. Sa buman sa kay Ma'am Natalie Escalona Badoles. Oh, nakatutok sa mga taga Barangay 5 da.
9: Good morning.
1: Okay, sino pa? Bernard Villanueva, no? Si Idong Monserrat dira sa sitio sa Barangay Kalapawan, sitio Bayang, nakatutok na diri sa aton sa ning pagpangalagad. Sir, salamat ha. Mayong aga lang ko doon sa kapitbahay kag sa taga Dulangan. Salamat, Sera. Pamati ka kapitbahay nila diyo. Okay, miguta Jack Cherry sa Rina. Good morning. Shout out lang daw sa mga panday ko dira sa East East Group. Okay, salamat gid. Ay, damo ni guro kuano. Sana ka lang balik to sa New Zealand pare ko. Ay, lawig ng kuan mo ha. Damo ni guro tinipo ning migo ko mo. Oh, muna nga daw nag-daw lawig na balabakasyon niya pas hindi na sa magbalik. Kay Ma'am Susan Dolor, Sir good morning Sir Jobs. Kag sa tanan nga mga nagapamati sa XFM Roa. Salamat. Kay Joey Catalan, good morning. Pa-shoutout kay Chef Melb Sanisco, Galagobo Radio niya Permejo. Okay. Sige, muning si Joey Cleo. Okay. Sige, salamat ha. Kay NB Laben, Labenra. No? Good morning sir, Galagubo ko diyo sa guardhouse sang Kapisay. Okay, mga amigo na na di. Salamat gid sa pagtutok niyo diyan ha. Mga taga Kapisay da mga amigo na na da. Kay Lisa, Ma'am Lisa di Gala. Mati Solomon Antonio, mapa station ta. Upod ta kay Eric Bering ba mga bisita naman kami di. Oh, may malagaw naman din sa istasyon na, no? Oh, sige, kita-kitsa! No? Malagaw-lagaw sila di sa amon kuno karon. Oh, kay Noy de la Cruz pa rin nyo, dahil sa Banwas ang Maayon. Good morning, Sir Joven, and to everyone. Okay, sige, no? Naubos-ubos naman, pero pasensya lang gina itong mga ara sa babaw kay na. Oh, hindi ko na makuan, hindi ko na malabot. Ah, kay... Maklose ko nga daan ang ano diyo naga at kung pila lang ang capacity niya makita mo malang na no. Pasensya lang gid pero comment lang kamuliwat para malawagan nato no inyo sining mga kwanda. Malawagan naman kamuliwat. Okay, si Meta nga daan kuisan di mo mapakta nagalain-lain ang setting niya eh.
9: Bullseye.
1: Okay, sige. La 7:49 diri sa aton sining pagpangalagad mga byan. Sa aton sininga pagbalik sa aton sininga pagpangalagad at aganta ligwa karon ang ining isa na naman ka sahi mga kabinan sang ayuda. Oh, pagambal mo ayuda ganting ang dulungan sang kadaman. Oh, tida mo naman ayuda, may panibago na naman ng ayuda ho. Kung sa din, ang target mga katropa sang sining ayuda is 7.5 million ka mga kwan, low income earners. Lakip na diri ang 4-piece.
7: Yahoo!
1: Oh, grabe na ha. Sobra-sobra na kayo sa 4-piece ha. Oh, grabe na kayo. Grabe na nga mga ayuda ang arada sa inyo. Ha? Makin mo may babato. Noon na naman silang 2,000 pesos! Oh, grabe ha. Oh, amagabaton, makin mo ang 3.5 million. Oh, nga beneficiaryo for peace na. No? Mga katropa. Oh, makin mo 2,000 pesos. Oh, ano ini istoryahan ta na karon matapos nga ginanunsyar sang aton sini mga kabinan nga presidente kahapon nga adlaw. Oh, basta yu dani gani gambal naman ng barangay. Samo na mini makadto ni. Ah, ati luok naman eh.
8: Ay!
1: So, iplastarta, sino magabaton? Mga kabyanan, no? Paano ay panagtag? Puro na lang tayo daw.
10: Bullseye! Bullseye!
1: Kung gaan nyo na tao, obra, hindi na ka mo mag-ayuda, no? Ito pang Jason, no? Kanyo na lang, ano, tauhay pa Pilipinas. Sige, sadugan pa natin nga balita, mga byan.
11: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
1: Ginabantayan ang pag-testify no ni NBI Director Matibag no dire sa aton sa ninga Senado. Tinatala na siya nga mag-testify sa palabuton mga kabinan nga I think Lunes. Tibi mga pasabog ko no. Saya sininga testimonya mga katropa si Matibag. Tiyan mga pasabog, ina, mga byan. No? So, talaga yun taman ina, diri sa aton sininga pagpangalagad. Kag target naman sang target mga kabinan karon ang ining tapuson ang trial sa impeachment before mag-December. Kung matanda na ton sang damlag lang, may pila ka mga witness ang prosecution panel nga ginpang kakas nila sa listahan. So why dela gindayon atong mga naka line up kun tani nila mga katropa nga kwan nga mga witnesses. Ti isa ini sa ginakuan man nila gina sangit pamangkot sila nga manway na. So siguro ginagawa sa ambal sang iban dahil base hindi mabakod ang testimonya sang sining mga kwan sang sining mga witnesses. Amo tong atiway na lang nila gindayon. Pero ang hambal dire mga kabinahan ni House Lead Prosecutor Attorney Gerville Luistro nga kon sa inti dako ang posibilidad nga hindi malabutan sang Paskwa ining nasambitan mga kabinahan nga trial no sang Senate Impeachment Court matapos nga ginbuhinan sang anom ka mga testigo sa ila sininga linyada mga katropa. Sunog gani isa kay 3rd District Representative Lawrence Defensor posible nga mag-abot mag-abot pa sa Valentine's Day o kon February 14 no ang trial kung padayon nga palabaon sang defense panel ni Vice President Sara Duterte ang proseso sa pamagi sa pila ka mga teknikalidad kaparehas sang pagtutok mga katropa sa mga sala no sila niya bisyan period biskan kamada picha mga typo niya ginatutukan gid niya ti basi malap maglapaw sa December o sa Paskwa kaglabutan ta Valentine's Day.
8: Ayoy!
1: Tisunod sa kay Luistro, tama ang timpla sang Article 4 matapos naging presenta mga kabinan ining mabakod nila nga mga ebidensya may kang tanan sa assassination threat ni Vice President Sara Duterte batok kanday Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, Aranita Marcos, kaganay Speaker Martin Romualdez. Tisano kay Luis Tro, hindi na nila pag-ipresenta ang testimonya ni Attorney Zulika Lopez, ining anay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, sobaman ni Captain Belinda Bilio o Belo sang House Legislative Security Bureau. Bangod nga suno sa ilati, bastante na ang ebidensya nga ginapahayag ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong kag NBI Barm Director Attorney Jeremy Lutok. Suno sa ila ining duha ang mga nagpatigayon sang digital forensic sa video recording kag nagpatigayon sang investigation sa sining assassination plot mga kaabyanan. Motong ila rason, no? Pero tandaan nato na ready man ining si Attorney Zulika Lopez kag naghambal nga ti bantayan man ang bloodbath. Tiko dati ning Chief of Staff ay nilagin dayon, no? Tigil na lang tao diri ba si Blackag whatever nga mga statement diri hindi magpabor sa defense. Sa prosecution, that's why nga ginagawa nila nga hindi na pagpahambalon bilang witness ining si Attorney Zulika Lopez.
8: Bullseye.
1: Manang latest, mga katropa. Okay, so Lunes balik ang impeachment trial hasta Miyerkules mga kaabyanan. Tutukan yung mga gihapon na diri sa 106.5 XFM Rojas kay gadulong na ton ina sa inyo mga katropa.
12: VP Sara absuelto o convictado. The impeachment coverage.
8: Bullseye.
1: All right, sa aton sining pagpangalagad samtang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte, hala, nagsaka.
13: Ayoy!
1: Tinatapos na ning unang hugnat mga kaabyanan sang impeachment mo, sang kwan, sang impeachment. May kang tanan sa Article 4, ining grave threat, di ba? Pero sa halip nga negatibo para sa Vice President, nagsaka pa ko nung iya nga satisfaction rating. Mga kabinan sa SWS survey nga ginakandak sa nagligad nga Marso. Okay, so galing Marso pa ni. Tub-tub Hunyo ho. Mga kaabyanan, no? So halin sa plus 29 sang nagligad nga Marso, so nag plus 31 sining bulan sang Hunyo, nagtaas gid eh. So nagagawa mga katropa nga may 58% nga satisfied, kag 26% naman ang dissatisfied sa iya sining performance. Mga katropa, ito yung pinakamataas ng suporta, halin gadya sa Mindanao, tindayawan ka daya. Ayan na yabiliwik mo. Sa Mindanao, plus 84 to siya. Then ang Visayas, plus 36. Sa Luzon, mga katropa, sa balance Luzon, may positive 10, kag may positive 3 naman sa bansang Metro Manila. Tisuno mga katropa sa SWS, no? Ining pagtaas bangod ini mga kabinan, no? Sang 5 ka puntos nga nadugang sa balance Luzon kag 2 ka puntos naman ang nadugang sa bahin sang Mindanao. Medyo nagnubo-nubo sang 2 points sa Metro Manila kag steady naman sa Visayas ang score. So ang terminolohiya sang SWS ang nagasiling nga plus 30 at tub-tub plus 49 is good. The first time naman nga ginsukat si pamangkot ang mga pumuluyo regarding sa performance ni Senate President Sherwin Gatchalian. So nakakuha siya sa moderate rating nga may plus 18. May 45